0: yung patigayo yung drug depositation.
1: Mm-hmm.
0: So, si mismong kapitan daw nag ano man, si nagpahampo man ang kapitan nga si may sa dami may mo kahit si operation na mo isang tidiga ang pag-aresto sa sining mga persona katropang Irene. Kay tugtog sa karon si Kapitan Melvin Bravo nag ano man gani sira na may pinanakabes na gani kitong katropa Irene nga tigid patigayunan mabas ang dragay bas ang lugar ang barangay.
1: Mm-hmm.
0: May mga incident tigid ako nung tigid nakakasa ka mga CCTV wala.
1: I think how?
0: Muna na ako kapamangkot sira.
1: Okay.
0: No? Eh siya mismo nag-wonder magani nga ti nga amo ni ding punto pala.
1: Mm-hmm.
0: Pero pang Irene nga nga dapat tanim ang CCTV for evidence na mo.
1: Right, to.
0: No? E kaya mo man naging napagkita sa mga kapulisan. Sa tiyon, amo ni Blanco Mawad, Petro Parwin, nga sa tiyon sa drug test operation, nga kaksyon ang CCTV.
1: Mm.
0: Kung sa tiyon sa shooting incident, napangita sila sa CCTV footage.
1: Dako nga punto na. Dako na nga pamangkot na.
0: Amo nang dako nga pamangkot, diba?
1: Okay, amo na nga kalabanan, Petro Pang France, ginabali nila for the safety sa mga intel operatives. Hindi so, dapat makita. Pero however, ang CCTV, ang proprietaries ni balay mo. Why na madala sa, I don't know kung nadala na sa mga listing na dapat i-confiscate?
0: Oo. Kasi ka, Tropa Irvin, may kagi matukod sa drug bypass sa ito mo.
1: Oo.
0: May mga body cam na sila.
1: Oo.
0: Na nga before the operation starts, naka-on, naka-record na ang ilang mga body cameras.
1: Correct. Oo.
0: Oo. Kaya may salakton ka na sa layo, tuway mo na on eh, mga body camera. Eh, kaya mo nang i-presentar ko sa korte sa bilog na operation sa drug bypass.
1: Hmm.
0: Pangitaan ka na sa ano mo, pangitaan ka na sa korte.
1: Oo.
0: Oo.
1: Oo.
0: So, kaya mo nang ano sa subong,
1: mm-hmm.
0: Eh, why, matanega question sa ano ah, sa pamaagi sa mga otoridad.
1: Oo.
0: Eh, sila mo nang istilo ko sa Parvin just to protect.
1: Oo.
0: Kung may mga confidential na sabi nga mga information or which is be for their intelligence pandirain mga personnel din natin.
1: Mm-hmm.
0: So, tingnan mo nang gin kumakot ni Kapitan nga sa Kapitan nga sa atong i-confirm naman nga kuha man sa mga reklamo sa barangay kuha man natin na mga issue din sa barangay or mga police records.
1: Oo.
0: No?
1: Pwede yan lang na nag-raid kay Tropang France, no?
0: Pwede
1: yan
0: siya?
1: I bet region ni siguro nag-operates ni.
0: Posible, kaya tinigro sa ilang region mo.
1: Hmm.
0: Eh, sa information na lang na receive sa Tropa Irwin, kagapon, gindala sila sa police station to, I believe, just for the record lang.
1: Oo.
0: But, aron sa subog sa may alihis na. Kaya tiyaro yung dikusinan subog sa pwede sa may alihis mo.
1: Oo.
0: At tiyaro sa may CIDJ. Bila kahit ipakatuan taman subog.
1: Mm-hmm.
0: Kahit gusto naman makuha ang side ni Julia.
1: Mm-hmm.
0: At mismo sa nangyari nga Lubin Parker.
1: Oo.
0: Na tingwala kita ka parwin nga makapagigangon sila kita sa ila.
1: Mm-hmm.
0: Kahit kahapon, lumidyo nang inimusunan man sila during the drive-by bus. Kasi, kapanindugan man tong vlogger nga ni, si Julia.
1: Mm-hmm. Hindi ako na deserve.
0: Siya ko. Oh. Siya ko no sa sining nga kapaligya ng illegal nga droga ang mismo niya nga living partner. So, tiga ka Parvin, ka, ano to sa karoon ng ipapangkot ang barangay kung ano nang pwede mahimo sa barangay nga, sino na nga, ayaw mo ka mabulig, ba't yung barangay, hindi mag-isiling dala maka-provide it dala sa kung ano nang mga legal din nga bulig sa ila.
1: Mm-hmm. Conflict of interest na?
0: Barangay, amo man ang nagamonitor kung sino mga drug user ba? Drug user ba?
1: Mm-hmm. Unless no? Magkwasa sa bugado, gin nila. Pero di ba, Katropang France, mayari niya sa ano? Mayari pa niya sa confirmatory? Mayari pa drug testing?
0: Yes, amo pa niya yung possibly na matabo Katropang Irwin. Kay, dito amo naman yung sabong ginahimo. Kay, din clarify sa man eh.
1: Mm-hmm.
0: Na ang subject person i-undergo ito drug bypass.
1: Mm-hmm.
0: Ma-undergo pa sa confirmatory which is the drug test sa Tropang Irwin.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. No? So, subong tinuha muna niya ang procedure man sa karon sa ato ng mga authority regarding sa Republic Act 965, no? Ako na muna yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Katropang Irving.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. No? Kaya may mga, doon lang, o may mga pagpagpo na niyapit sa ilang nasaad sa sining Republic Act or sa lagi isang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Katropang Irving.
1: Oo, ganyan man. Base may mga pagbago na blatuod bla. Pero balik-balik ka to blank dimension mga katropang France. Why it nga, why is that nga confiscate? Get off ang CCTV. That will mahatag sa pagduda bla sa tao ta nga kakason sa do nga ti wait ka balakod na anong proseso gid man sang pideya mo. Pero sa mga pareos ning mga operation for transparency purposes, ang si shorts in I don't know kung nadala ang CCTV sa mga listings kaya dapat ikuhaon, tandugon, kag i-preserve. O kag kun i-preserve, dapat na preserve sang PDEA for court purposes, no? Kung in case kid man magkaso. No mo na bala.
0: Correct ka pa rin. Kay dugin singet bala kita na sang anging gamit to kay kuno allegedly. Kita na bala sang do ginasinget bala sang
1: To.
0: Amo na king gamit kuno singet. Etang CCTV ni sa balay ni Julia. Mm-hmm. At ito pa ka province na may ano bala? Balis pisan bala?
1: Mm-hmm.
0: Sang atop?
1: Mm-hmm.
0: Na, dera siya na butang.
1: Mm-hmm.
0: Ito na paidalong bala ka ito pa province sa Kisame bala?
1: Oh. Pero si Julia, dera na nag-star? Dera na nag-star si Julia, ya? Sa iya nga living partner?
0: Dera, guro eh. Kay ti... Nang... Ano mo? Amo na bala ka ito pa province kung... Home is where the heart is, kuno mo.
1: Oo. Dito ka. Aga, pangayaw.
0: Dito talaga garang living partner?
1: Oo. Basta ngalan sa pagigugma, daan niya.
0: Ito din ang gato din makapapitik sa ngimoy ang kasing-kasing. Kasi,
1: dito kayo.
0: Dito kaya mapabilin eh.
1: Hmm.
0: Ito. Tiga, ano ito pa po? Interesting talang iso niya to.
1: Mm-hmm. Hindi ako na-deserve.
0: O may mga kanya-kanya pag galing ko nung mga komento bala.
1: Mm-hmm.
0: Well, not too early to judge pa man bala ka to Marwin.
1: Mm-hmm.
0: I think why man din ako termar ko si Julian na gain pa man din ha.
1: Oo.
0: Even partner din kung gain pa man.
1: Oo.
0: Kung nagagamit man.
1: Oo.
0: Eh, may mga komento to nga kung ano-ano sa publiko. O di, kaya mo makita nga may mga ka-hate man bala siya bilang vlogger. Di normal, ginaya ka to Marwin niya nga kung ikaw mismo exposed kaya for sa COVID yung mga artista ganyan may mga hater man.
1: Hmm.
0: Ang pisa sino, may mga ano gin man, no? Sikat ka man daw kung hindi, may mga hater gin pala.
1: Oo.
0: Eh, dito na sa Katoparving niya nakita nga may mga nag-flagged dyan sa iya, may mga negatibo ng mga komento.
1: Hmm.
0: No? Kasi kabalo ka naman dahil niya sa social media sa kung tara mo gin makita kung ano ang gawi ang pamatasan ng tao.
1: Oh, pag gusto lang ngayon mo.
0: Sinabi mga gano'n sila sa comment nila.
1: Mm. Mm.
0: No? Eh, ano mo, ng freedom of speech mo.
1: Oo.
0: Oh. So, tingnan pa, Irwin, pwede kita nakatulong kay Kapitan Melvin Bravo para ma-himaluan ka.
1: Mm.
0: Para sigurado sa alimismo sa barangay.
1: Oho.
0: Tingnan rin kita pa, Irwin, sumatihan sa Kapitan Melvin Bravo sa barangay 10.
1: Mm.
0: Ang mga tingnan pa, Irwin, natabuhin drug driver separation.
1: Mm.
0: Sa barangay 10.
1: Oho.
0: Na nataktan niya ang isang vlogger kagang yan yung Melvin Bravo. Pamatihan natin sa Kapitan Melvin Bravo.
1: Mm-hmm.
2: Badaklisted na siya?
3: Wala siya madala sa badlak.
2: Okay.
3: Wala mo na sa mga panjo barangay na daw engage nga muna. Yeah. Ko idea kung paano i-evaluate siyang pediya ang subject sila sa amun.
2: Pero ang subject, ang subject, ang living partner ito?
3: Amun muna. Kaya duwa man sila ka kung nada mong lugay na sila sa ba purok. Wala may galabot sa akon. Nga daw sila sa kuan sa mga storya party, di ba?
2: Pero kap ng sino kitong subject sa Baybas? May idea ka?
3: Sino sa ila sa mga kwan o ang partner, living partner yung ni Juliago.
2: Ah, hindi si Julia yung subject. Hindi si Julia. Ang living partner yun. Mm-hmm. Pero klaro, mga pangalan ni Nilea sa barangay, di ba?
3: Oo, ano sila ni record sa ako.
2: Anong

0: Di bisay la konti araman may ano man sila may mga media man doon konti. Operation man nila.
1: Operation. Oh. Okay. Pick up mensahe mo dabi sa mga ginaligar bigay ng trabi sa munakap ng mga illegal kap.
0: Ate ko li ang barangay dugay na sila ginapabaluda usis na duwalo sa dagdag libot kami sa kada purok ginapabalo mga ginakuan man naman libre evening o kung morning dag libot mga minda ginakuan man tigalang kiti kunang tao na hindi mo man maswito gid na hindi mo masaway araw ginajapon gainta ginajapon sa tanan ng mga aktividad na hindi namin para sa ita
2: sige ka no barangay no ganin ikinaw pang France pasensya
3: barangay 10 katropang
2: Irving okay. So we'll see. Pero ano na custody sa bung si Julia?
3: Oo. Sa tulungan ta kita subong di sa lis. Okay, bigin po na to missions kapitan. So bigin masama sa kapitan. This is my interview mo.
2: Mhm.
3: Dalang ko lemon ko yakap. Tapo na kami interview.
2: Ako na interview. Okay man.
3: Nakasama ko siya lang naman. Sila na ibang buha. Sembro Burgos, kaya sa XFM, lang naman ko sila
2: yan. Budlay mo na ito ko. Budlay mo na ito nga muna basihan ta. Basi, yalain ang version niya. Basi, pamantaw niya, lain niya. Kaya basi may mga development kagunano pa. Kundi na pabalutas publiko.
3: Correct. Kaya at least na, ano ka pa for waiting. Talaan man nila, kung nanugid lang gusto, walang informasyon.
2: That's why.
3: Pulido ang impormasyon ta.
2: Oh.
3: So, gusto nga mga information. Isa sa kulang-kulang. Para maging balansid na. Hindi tayo maging one-sided. Para mga balans ang publiko, pagkaslamati. Pero nga, muna galit, no?
2: Take at least naman antang hindi sa blacklisted.
3: Hindi siya
2: balaklis. Malamang kisa, ang gagawa sa media, gagawa sa iban nga mga pro-preho na lang mo.
3: Oo.
2: So, basit may arap pagin sa mga angulo. That's why ginapamangkot ta. Kagang pamangkot, hindi mo na, that's why lain eh. Lain ang posisyon sa pamangkot sa nahimo na daan, natabo nga mga insidente. So, gusto na itong mabalaan ta. I hope tani ma-consider ni sa ato yung mga public officials.
3: Yes.
2: Oo.
3: Katropa Irwin, no? So, mga balik sa baklete dito, guy. Yan na yung mission doon lang ko. Yung batang mga balita, supunan pa lang ni Blackaron.
2: Oo.
3: Ano ka na yung... Pargito na sa pinay niya. Interbisod.
2: Oo.
3: Balik na Katropa Irwin, kung mga detalyes yun, eh. Balik na makapakinangot dito sa kay Julia.
2: Sige.
3: Supunan pa lang ni Katropa Irwin, ha? Saliwa, sinis ka namang Transandro Burgos, Exeter News.
4: XFM Live Reports.
2: Thank you so much, Katropang France, sa mga latest update, balita sa ating patrol, angot ni sa pagdakop sa kay vlogger Julia kaga sa iya living partner kapon dito sa Barangay 10. Ang pagpanindugan sa vlogger sa niya, hindi niya wala ko nagagamit sa illegal nga droga. Wala ko gagamit sa wala ko ga-engage sa illegal nga droga. Pero sa nakuha nato yung mga impormasyon, ang target sining drug bust operation sa Pedeya katropa is in itself ang iyang live-in partner. Without prejudice sa mangin resulta kaso mga katropa, kaga sang giho sang aton nga Pedeya mga katropa. Kamalo kita may mga protocol man nga ginahibo nga aton nga Pedeya. Pero sometimes ang ini nga mga pamaagi bala nga ikakason mo kwaon mo ang CCTV kay may drug bust operation, kamalo kita gusto natong proteksyonan ang aton nga mga operatives kaga ang mga intel

0: personalities nga hindi sa mabuyagyag, no? Pero ti daw inab lang maduda ka nga haw naging kakas nyo haw kaya balong tak may araw kami sa body cam lain man na iya sa inyo man na iya ang katulad na mga katropa abrihan inang mga CCTV nga na kay para in case kid man may ara ipresentar man sa korte suporta sa body cam nga ginagamit sang aton PDEA. Mga footages ni ginapangayo ni in times of mga insidente pinatsanay may ara sa mga shooting incident man kinawatay pero direya sa aton nga mga drug bust operation ginakakasa iya. Abarabla do kaka hindi nato malikawan nga kung kis ang tao pumuruyo maduda and that's why sa social media subong nagalapta nagadamo sa mga rants damo sa pagduda because sa enforcement naton nga daw hindi amuna kasolido mga katropa abla nga makita sa tao nga okay transparent kid ba na okay kid ba na ang mga CCTV footages ni tani gina-preserve ni nga dapat masuporta ni sa mga ebidensya nga gina-presentar man sa katun nga law enforcement once ka may kaso na sa isa katawo sa illegal nga droga tigaling yung palong to ano pa matabo no why na to eh diba kailangan naman siyempre ito yung mahambal tao rely naman lang ta sa mga matematika sang pedeya mga katropa. Ang duda, may tanom, ang duda nga may ara sang palusot ba? Nga mga droga nga ginbutang sa posisyon sa isa ka suspect. Amo na ang duda, permiso tao, permi mga katropa mo. Dito lang tayo yun sa confirmation, dito lang tayo yun sa drug test. Once mag-confirm nga illegal ka drogas, nga positive siya, we assume nga nagagamit sa during that time katropa sang raid nga ginahimo. No? Who knows? Amo pa nita ni i-bring up tas na pulkom nga mga paraagi. Is it part of operations ang aton nga PDEA nga pati CCTV kwaon i-off naton kay para dito lang ta sa body cam rely bilang ebidensya pidra na halin si Ilay ebidensya yes pamilya paano pa amo na kisa mga katuro paggabutang ta sa mga pagduda bala sa mga operations naton because ti una gid ang transparency. Pero let's say, no, mga katropa, kung anong maging resultados ni sang drug operation sa atong mga kapulisan, angot diri mga katropa sa isa ka vlog. Kag sa live-in partner sa mga oras naton 8:22 morning sa mga kutura naton para in Jelwin ng aga sa imo Lilian, Ma'am Lilian, thank you. Salamat gid. Ari man di mga katropa si Mina sila Dora Dumipig sa Punta Taytay ng aga. Thank you. Salamat gid si Criselona Flores nagaluto or order sang kutsinta sa Mom's Finish Chapter. Thank you. Sa kay Andy Molienido may aga okay sa Sipalay Miss Leo. Thank you at salamat gid ha. Ari na si Sir Remel Mamilya nakaupod na sa aton para tuntunan may aga sa kapihan sa overflow. No, thank you. Salamat gid. Junior Alegria. Good morning lang kay Michael Anubong, naka X-Man. Thank you. Sa sitio tubod ko no, Barangay Makagahay, naka monitor. Sila mga katropa. Thank you so much. Salamat gid ha. Melka Tumbos Makalalag. Ma'am Lia Lobrado sa Kabankalan, naka monitor kami. Thank you so much. Salamat gid ha sa pagtutok. Kag sa kay Mauro Romero Martir. Always kami kapamati sa programa Bullseye. Happy listening lang sa taga Barangay Pahanukoy. Thank you. Salamat, Gid. Ma'am Jovie Amodente, direct live, nagapamati mga katropa, halin sa New Zealand. Salamat gid ha, samtang ara sa ila panimalay. Ma'am Shirley Arevalo, maying aga, good morning sa mga katropa natin. Thank you so much, salamat gid. Kaga sa kay Ma'am Girly Sembrano, thank you sa pag upod sa aton nga pala tuntunan. There is a bullseye mga katropa, mga abiyan. Ginatutukan tining pinakamanagapanguna nga mga balita, there is makulod mga katropa. No? Kay ang pinaka latest man, istorya naman ng tapulis, no? Medyo ginamo-damo ang kaso sa mga robbery, there is makulod mga katropa. Wait ako balukon na ang iyang buod sini kundi ning halin, maybe base bla sa ano man sa kapigaduhon nga gagwa na mga makakauti subong kay tiway na kaudon. Ha? Ang iban ba si nagkakapilita naman maghimo sa mga kabulustugan tungod sa inimpiot nga na experience na aton mga katropa mga abiyan diri sa aton pungso. Daw sa dyan, no? Makita ta may mga posted yung mga CCTV, no? Manok ginsalakay. Ha? Ang mga estudyante, no? Sa isa to kabarangayo daw ginlaot sa sanga mga hindi makilala ang tao to. Nakasuka sa kais motor, may nagkapalagyo to. Next naman mga katropa, may mga shooting incident nga nagluntad sa Negros Occidental. No? Daw amo ra mga kaso nga ginabuluman tay bantayan nato mga katropa once nga may ara sa mga problema pagtaas o kon pag may crisis blang ginagyan ang aton tungsog mga katropa. Ang kasong hold up, kasong robbery, no, kag murder, ang homicide, ng mga incident diri sa aton lugar mga katropa. So amo ra, no, ang sitwasyon diri sa aton nga probinsya nga ginabuloban tay bantayan ta, ginapabalo nato mga katropa sa inyo tanan. I hope tari makuha nato ng mga details ni eventually kung ano ang status ng 8 focus crime. Diin dampi ang nagtaas. Is it related sa ekonomiya nga gina-experience sa taos mo? No? Ang kapigaduhon? No? Oh, morning ha, sa mga katropa natin. Salamat gid. Sir P. Helge, morning. Kanturay si Panay. Ara ka mo dagli. Morning ha, salamat gid. Kumusta ka mo da? Sa mga taga si Palay, ng mga kautura natin, okay, sa Sokme, sa Facebook sila nag-monitor. Okay. Sige sir, thank you. Salamat kid sa pagpamati diri sa XFM kapag drop by sa aton social media. Mga katropa, sa grambal natin, may ara kita promo bla ang aton nga Santon and XFM libu-libong papremyo. Palihog na lang ko, drop ka mo sa mga entries ninyo early as today, no? Wednesday, ang atong draw every Friday. Alright, si Ma'am Lia Lobrado, ma-drop gini siya ko na mo. Mahulog gini siya. Ara lang tas kabakalan sa JL Cross Point Building sa Guanzon Street, no? Ma'am Lia, kagsakay Ma'am Shirley Arevalo, mayong aga. Sa mga katropa natin dira sa Kamangkalan, pwede ka mo ka-drop sa inyong mga entries, mga katropa, sa aton istasyon. Arada ang dropbox natin. Hambalaan nyo lang ang guard nga mahulog ka mo sa mga entries ninyo para sa aton nga Santon and XFM libu-libong papremyo. Alright? We have 3,000 pesos weekly nga ipanghatag mga katropa sa mga sa lucky winner natin. Kag siyempre, kung paano mag-entra, may mga participating products lang tas ang Yes to Health. Una, ang Santon Gold Capsule, no, isa ka blister na. Premium D3, isa ka blister. Kag ang aton Turbo Herbal Supplement, isa man ka blister. Kag ang aton nga Santon Gold Coffee Mix, no, lima ka sachets. Pwede nyo na gamitin mga katropa, no, bilang mga entries. Alright? Paano mag-entra? Sa isa ka envelope, sulatan nyo sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Tapos sulatan nyo sa inyong ngalan, address, signature, mga katropa, contact number. Pirmahan nyo gid, no? Kaya para pabalo na ton o kung ma-confirm ta nga ikaw. Gid ang nagdaog, bala mo, damos mga camera subong. Okay, ta kabalo ba? Sibla, dumaog ka. Pagkatapos, gin-claim na sa ibang, daw man abla matabo. So weekly, kapag nga tagira mga katropa, sang 3,000 pesos para sa mga kutura naton, mga byan, nga nag-intra, nag-drop sa mga entries nila, mga katropa. So, ato yung mga radio stations. Okay? There is Bacolod, you can drop your entries ari kita sa Ponte Villa Subdivision, Barangay Tacoling, Bacolod City. Para mas mapo sa inyo, lanto ka mo to sang, ano ba na? Sang daydayon nyo, halin dito sa Bamsi. Pakadto diri mga katropa sa terminal sang jeepney. Kag sa likod da makita nyo taas ka tawin. Amo na sa istasyon sang XFM. All right? So imo unta na mga katropa, yawat pa ni may 3,000 kita kada bulan. Pangbugas-bugas pa na. Baklon mo pa. Kung magdaog ka man lang, di ba na mga katropa? So amo na ang aton nga grand draw, which will be announced soon mga katropa. Aton third prize is 20,000 pesos. Aton second prize is 30,000 pesos. First prize naton is 50,000 pesos, katropa. And there will be consolation prizes of 5,000 pesos each. Ngay panghatag mga katropa during sang grand draw. Nga pag-iwaton diri sa siyudad sang Bacolod sa mga XFM stations, katropa. Bantayan nyo lang, no? Di ano pag nahulat nyo? Drop na ka ba sa mga entries ninyo, early as now, para pagka Friday, ati mabalaan ka na kung sino ang mga winners na to. Alright, oras na ito mga katropa, 8:30 na sa pagpangalagad ta. Morning, paki visit na lang kita sa atong social media, XFM Bacolod News and Public Service Authority. May ka pa mga kote partito sa mga scholarship grant to. Kagapon gintalakay ta, kahapon ang Barangay Rizal, isa ni sa mga hot area dito sa Pontevedra, nga may atoto kapitan, pariente ang nag-intra sa scholarship grant. Pagkatapos, may ato man to kagawad, pariente yaman, ang nag-intra sa ining bilang presidential scholar and barangay secretary, nga nag- nakita man to nga pariente yaman. Ang pinakamangkutanon to nga ang third year student naka-intra pa sang ining programa mga katropa. Nagtaganay na kuno mo. Kag-ambot lang ko nga nakasulod ni sila. Third year graduating. Ay, amunay kong kiss. Ginabalta. Inablang mismo itong public official bla amo na yung nagsuhot sa mga programas ko biyan amo na kalain ko kiss mga kauturan balik-balikon ko amo rin tani may ara kita sa insakto ng mga patakaran kaysa mga barangay kung halos pa lang hapaan nila mga programa hapaan nila mo para sa ila interest pero ti tao nagagunto man to kay spektar man to tani nga ay kabay pa nga matagan nang ko maging kabahin ko sa programa ni sa katong presidente. Gano'y kayo mo, ya puro ilay ya parienteng pasulod nila. Ma-announce sa Facebook, pero ti, abal nila, may mga drama-drama pa na da. Sige, ay, may mga may applicants na to, tawgan ka lang. Pero yung imong application to, ginpending li. Amo nagkatabo, pagpending, ti, nagsulod to, mga pariente sa mga barangay officials. Amo nagani kung kisa mga katropa, nga pong ganta pa yung mag-barangay elections man. No? Nga pong ganta pa yung magbuto ang tao kung magpili sa ilang mga officials barangay man. Nga kita nila to mga barangay official nila. Grabe, mga rakots, kwarta. Plasan pa. Ginhimbunan nila ang tao. Yeah. Gamay pa lang niya. Nga mga kwarta. Ano pag ginahin kung dako, hapaan lang nila rin. Oras na mga katropa, 8:33 na sa pagparagat na ito. Ma-commercial ko. Haboy ta mga obligasyon na ito. Balik kayo ta pagkatapos ng mga katropa. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Sunzone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Sunzone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Sunzone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Sunzone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunzone kag Vitamin D3.
4: Ako si Franz ang panitang kapis, nerbioso git ko. Basta gani, gainom ko sang ordaryo ng kape, gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
1: Premium D3 coffee mix, nagkape ka na, may Sunzone kag Vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 coffee mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunzone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag Sunzone Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunzone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sunzone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan.
2: Sunzone Plus Herbal Oil,
1: sister pain.
6: Edgar, saka service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangap, salamat sa sister pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo, wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister pain, symptoms persist, call your doctor.
2: Bibili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sunzone Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunzone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunzone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Sunzone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
7: Yes, to health!
8: The secrets of health.
9: Ang dapat tatagan, 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato siya niya pagtulog.
10: Number 1, dari kung nga ang sundo naton kung may mo pala nga ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton siya niya pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kung late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis naton? Katapos kaon daw kanami, gidihilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali, late na nga aton kaon, Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux, so kung heartburn, kaga especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
1: Sunzone Plus Gold.
9: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Sunzone Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
10: Nagabulig li pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Sunzone Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep, ako sa magnesium, ang tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Sunzone Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami, mahamuo ka ton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sa digestion. Iupod pagin aton ng garlic na sangkap sa Sunzone Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo kolesterol, taas mo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni sa Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod ni sa mga sangkap sang Sunzone Plus Gold Capsule.
8: The secrets of health.
10: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nagasupport ni sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas pa-improve sang sleep kung sige-sige ang aton sininga pagkatumar. Okay, ganang ila sininga tulog.
7: Yes, to help!
10: Ang BCO nagabulig ni Saton para nga makabatya kita sang kabusog. Saton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang ma-manage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josie lang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium kag nagabulig panami sa digestion bungod sa sininga mangustin kag iban pagid yung mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josie hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-una kag paminsaron.
11: The secrets of
9: hell. Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime pwede kamo kapangapi Santhon plus coffee mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
10: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
11: The secrets of hell.
9: Kung wadaan ka mo bikaroon sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia. Para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
11: The secret of health.
9: And then, namoning Santhon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
10: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josel nga magtigulang kita pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ning lawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santhon Gold Coffee Mix.
7: Yes!
9: So ini tanan Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar.
11: The secret of health.
12: Exciting, bro.
13: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayang wheatgrass, barley grass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Pasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo. Hindi nag-atras ang public opinion objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.

0: Mare kita mga katropa sa pagpakaragin natin. Gina-try sa natin ha. If Mr. Yata Cruz Giuliato sa ano sa custody sa Bimo, no? We'll see, no? Kung manabot sa karon ka pang France. Kay ti do may disagreement kid ba? So ginimo nga ano nga by bus operation, pero depende naman niya, no? Abogado na yabing ma-away sa iya eh. Ma-bulig sa iya. Ato ang sentimento niya, no, sa mga vloggers sa mga katuro. Pangaramo sa mga komento, angot nga pabor bla sa kay sa vlogger nga si Julia. Siguro ay takbalo kay ti puro mga vloggers la. Puro mga sulod vlogger. And syempre, mabinuligay naman lang sila. No? Pero anyway, Ma'am Lentalde, good morning. Salamat kid sa pagpamati, mga katropa. Dira sa Himamaylan. Oh. May bagyo gali subong mga katropa, no? May bagyo. So hindi tama, probably basi mga weekend kuno, pero layo man siyang layo man sa Philippine area responsibility mga katropa. We'll check no. Check na mga developments ini because nga ti lungalong na mga katropa no ang aton panahon and predictable gid kayo no sa mga kuturan ta na nagakadto sa mga lugar sa ilang mga kalantuan mga katropa just importante lang dala kamo payong kahapon medyo nagumguom kahapon ma nagdulutalitilan no because downtown there is sa area ya wala di pero dito sa ano sa downtown area mga katropa ulan-ulan no anyway yes gra anyway dala lang sa ano okay sige Arines Julia na interview sa ni Katropang France. Ma'am Len, thank you so much. Salamat gid. Builuhan ta man ni mga katropa karon ang issue sa RSSI kag pagkatapos tubla. Sa barangay Punta Taytay to kay may mga multi-corporative dito nga mga membro nga nag-alma tungod sa isa ka personal hindi di mga katropa nga ginagamit ko no ang ila nga kooperatiba ang ano nga sensa dali lang gid nakakadlaw na ko di sa Ma'am Marian Balio Alio morning sa inyo ha kag sa mga katropa dira sa mga taga barangay Dumanan may ginapagsend na dislaya nga mga ipadayon ang pag-uswag alain labas yung postpone lang no nakapang ano na niyo naka print out ni naka nakakampanya na niyo wipe pa man sigurado kung ma-postpone to ang barangay Nesca elections wipe pa may ano to may ano pa may ara pa plenary nga butubutuhan sa mga senador ta kung i-postpone gid man ang barangay election kung hindi pero hold your horses but si way nakabalo nasun nga may nadlaw mga katropa mga balta ay hindi gilip ma-postpone no? Ang isa na sa mga consideration ang time nga base hindi maklaot until November 2 mga katropa no? Anyway balikan tayo sa katropang France angot sining sa kay Julia nga gindakop sa isa ka drug bust operation sa Padilla nga nagparindugan nga hindi ko rin deserve ba nga dakpon ko kag nagaparindugan nga wala sa interest ng legal ka droga sa mga termino kag sa mga payag niya sing daw gin ano kuwaw gin tamnan aris ka to pag France mga katropa pagpanumbalik XFM live reports katropang France
1: katropang Erwin na kuwante kitso sa komento wala lang kita nakakuha galing sa video on oh, okay Julian KTAR na sa susunod sa cartel sa Philippine Drug Enforcement Agency Pedro's Island Region eh.
0: Oo.
1: So, kata mga window regional, ano na sila, regional special enforcement team na ba eh.
0: Oo.
1: Ang dira. Sa may parang LAS na yun. Tapos, ginagamit na kong nagsulit ito kay Jose Lito Peruelo. O kung mas kilala kay Julian Peruelo TV. Pwede ka pa, may mga ginapangapay lang siya, ang akin ang like ito, abogado, mga isa sa bulig,
0: mga
1: pangkato ng pamilya. So, ito na pagsangkot ko kay na, tulog siya. Ko, why sa panggol ko, wala mag-interview, I think gusto yung interview sa mo.
0: Oo.
1: Kaya kanya mag-hambal.
0: Gusto mag-hambal?
1: Kaya gusto sa kayo-yunan. Kasi, ipapatian naman siya.
0: Oo.
1: Yung kung ataman siya sa nangyaring na open to ka sa pangalawin. So, si kapanitugan siya nga eh. Kaya kanya ko na-deserve na masulot ko siya.
0: Custodial facility ni Katropang France, no? Sa PDIA, yeah?
1: Yeah, so, custodial facility na.
0: Aha.
1: Dito ko sinatuwa. Nangyayari din yung partner. Malis mo sa Farwin ang iyang ginapangapay na matagad sila sa bulig ko na yun. Sigaran. At yung mga nangyayari sa Farwin ang sitwasyon to. Na sila po ang nalakpan din pagod sa kung siya sa ilegal na droga. At hindi ko malugatan eh. 50 grams ang nakupistar sa Philippine Drug Enforcement Agency na nagabalor sa 340,000 pesos ang amount sa shabu na nakuha sa sining mga persona sa tropang Erwin. So, pamatian tada si Jose Lito Peruelo o kung kilala kay Julia Peruelo TV.
2: Na hindi mo nideserve ha?
3: Hindi ko gani-deserve sir, kaya mga lagi po gaya mo sa malayan sa Pibilong di Kurek, bisan sa tala na police station. Sa Bilog na Negros Occidental River, hindi ko nang awad River, ako nang ano, wala agad ko criminal record sir. Palabas ako lagi ko sa mga pigas officer, sa mga prinsipyo, wala na ginaamulay ang tao.
2: Ano ni siya man ng kapati ka nga?
3: Hindi, ganyan, sir. Isa lang mambal ko, sir, na sa bilog ko nakabuhi. Charity ko, sir, no? Tapos damo ko mga sponsor, kataning magig ko para sa kaiwan sa nakon sa mali mga pamilya, sir. Pero, sir, gambagi ko, sir, na mapa-interview. Pag-ulog ka pa ngayon, o protection order sa kapulis atin sa barangay kay Misan. So, pag ginayok ko, ginaman ayok ko po sa police protection order sa kapulisan, hindi ginaano ko nila, sir.
2: Sige. Pero, sir, nung amam ang ining to, di ba? HKT, si Lilith, ilam mong subject.
3: Wala mo na ako kabalong, sir. Wala ko na sa kabaligyan, sir. Ay, kung halos pala ka pa kayo, wala sa ganit sa akong kwarta. Pero, kung wala ko kabalong, kung ano ginagawa, sir, kagitarit siya, magkagalakan, sir, me. Pero wala ko na sa kamaligyan, sir. Ay, isang piso, hindi na sa kabulig sa pagkabuhi na mo. Pero sir, ang balalag ayaw lang ko sa hipis ng kapulisan, labi na kayo sa region. Ang mga ayaw ko, protection order sa kapulisan.
0: Protection order?
3: Pa-interview lang mo. Ang buti may plano man itong abogado na magiging talit sir damo na malika gaguba sa akong sa Facebook. Mr. Mudambo kung mga post gali na may mga kombo di ang mga kontra ang gawisap lang sa akong na plantidaan ko nila.
2: May ano naman ng away niya sa social media?
3: Wala ko kabalo sir. Basta may hala ko itong mga ebidensya na may plano ang mga kontra ko nga pang-plantidaan ko.
2: May mga kontra ka
3: sa social media? Inaisahan ko nila sir. Ay gusto nila sa ito. Hindi lang prinsipyo kung kayong tsakto.
2: Okay, doon inaisahan ka?
3: So, naharap na sila mga kumbo nga plantidaan ko. Tapos pwede pa ko na nila ginapadala kaya binadala ito nila kaso sa lawag. Nga wala man ko lalabot. Kasi din ayaw ko lang alay sa inyo nga ba sa regional director ng kapulisan ay Negros Occidental mga ayaw ko sa protection order sa kapulisan ay may pobya ko good sir hindi ko rin na
2: ano na kami ka Dugay? Ma'am Gaupon ma?
3: Dugay na kami na sir 14 years ang una sa uma kami na sa tapos sir yung kaubra ko isa puro sa sudan sa una tapos puro president ko elected pa sir sa among lugar
2: Pwede ang imong pagka-vlogger, yung pinakalakas bilang vlogger.
3: Mga 2023 ko lang sugod. Pero muna, as president ko sa amon, tabalugid ang mga kapitan, ulogid ko ka-interest sa mga amon
2: sila. Pwede ang pagka-vlogger mo, matyag mo yan, ang muning kabangdana. Pagka-vlogger mo.
3: Wala lang akong kabalus. Kaya i-prepare mo mo na, mga vlogger, magpo-permit sa kapulisan na ginatreat ko nila. Bisan ni sir, hindi yung balon, yung police station to pala, sir. May kapulisan to pala sir na amun na madamo ko to blaster sir na ginapawag ko nila nga plantidad ko nila may makumbog ang conversation ng mga kontra ko man
2: minsan ay mo ba sa mga kontra mo ba kung may kung namutong bing ibong mga
3: ilis hindi ang isahe ko kaysa sa mga kapulisan at ano walagin ko nila kay imo sa nga musin
0: kaya
1: ko natrapan
0: Ano ko no, may ara may mga previous conversation ko no, nga plantirans ako no.
1: May nakita lang ko, weeks ago na.
0: Oo.
1: May mga plano na ko no, allegedly against sa iya. Sama na ang mga bagay. Pati, why today yata, anong sinakatotorwin, kaya kinanglan pa na yan sa investigasyon, ang sinang mga ginapayat niya o mga allegasyon niya. Kasi siya mismo ang ginaplanuhan niya i-bypass.
0: Oo. Di ka pa ngayon sa bulig. Why pa sa abogado?
1: Hindi na yara. Mas mga abogado. Kaya pagtalikot na ganyan. Kaya ako nga, sir, balabi ako yung abogado. Kung pasensya, hindi ko kilala kung sino yung mga abogado.
0: Ay, mas masalaan niya kada abogado, ha? Kwa sa abogado nga Jack to kay para mga depensahan sa hindi na pwede sa vlog-vlog lang kag sa video-video lang brand. Sa panawagan lang
1: sige sambalan to sa nagkapit yan kaya abogado may nakilala
0: kaya pero pila to galing recovery siya worth ang recovery ko to pang friends siya
1: the word 50 grams traded 40,000 pesos
0: ati makaya mo naman plea bargain
1: pero ato to kaina
0: Aha. Oh, pero pang friend?
1: Oh, pero pang friend, si... Amo nang... Ako nga pumangkot. On eh, bakit man to? Kasi pinagkakalindugan mo nang nadakpan, subject person nga, si... Hindi ko na iya.
0: Oh, hindi ko na iya. Pero so 300 plus, ma-play bargain, managaling ti Amo Nabla? Accept taron mo na sa... Ma-record ko na?
1: Oo, mula na galing. Maka, ano man na siguro, maka-piansa man na siguro.
0: Kapiansa man na siguro.
1: Kapiansa man na siguro. Kapiansa man na siguro. Kapiansa man na siguro. Mag-pukaribong to eh. Mag-pukaribong na siguro. Dugang pagkuaya eh.
0: Oo. Huwag ko kabalo kung pilagid man ang threshold nga hindi ka unavailable lang
1: kay, sa ka, ano. Kaya hindi ka to far win. Pag hindi ko na ito, 1 kilo eh.
0: 1 kilo? Unavailable na?
1: Oo.
0: Unavailable. Unavailable na. Pero di sa below 1 kilo kaya pa na ano
1: ba? Play bargain man siya.
0: Play bargain man siya. Galit ako ulit
1: niya. Ma-alala
0: niya
1: kawag niya ganit. Ma-inwire man siya. So, under probationary.
0: Oo. Oo. Anong next matabo siya katropang France? I-hold siya? Finance kaso? So, bang, may inquest pa sila?
1: Makipala niya kaso siya. Kasi ba si once may na-resto siya, inquest na yun.
0: Oh.
1: Subungan daw yung question eh.
0: Oo. So subungan daw ma-file sa kaso.
1: Possible kasi
0: oh. Reglementary period mo lapse na ni.
1: Kulitaar sa tibiga para ma-file.
0: Ah, grabe man ba? Pero panawagan niya to sinya kung sino ano buligan sa ano may bulig naman.
1: Wala na galing.
0: Kwa ka bugad do mama. Pero kan tantin
1: lang. Ano na tapan? Kasi tapos ni under monitoring na sila ko no mo. Hindi ka na parang naman yung update na rin. Balik ka sa pag-aresto niya ni kay Julia Trujillo TV.
0: Oho, at least sa...
1: Sa pag-aresto ka tropang Kern.
0: Oho.
1: Dalawa, tingin si ka tropang Kern sa Dubogo sa mga bukol-bukol sa lawas magdumar sa Santa Blas Gold. Para sa nagawagay niya dito ng Pilipinas, XFM News. XFM
0: Live Reports. Thank you so much, Katropang France. Mga katropa, nagdulong sa aton sa oras niya, alas 8:51 po. Amo tong exclusive interview sa XFM sa kay vlogger nga si Julia. Ganadakpan kahapon dito sa Pagkite. Matapos kinansar sa aton sa grupo sa Pedeya, ang isa ka drug bus operation. Kasi rin, nadakpan ang iyang live-in partner kag mismo ang vlogger. Nagaprawagan sa bulik, nagaparindugan nga wala nag-engage sa illegal nga droga ang nasabi ko dati. Kag ang iyang live-in partner. But mga katuro pa sa mga sitwasyon ngini, why may makabulig mo sa mga ano ni sa aton sa mga nagkaladakpan kundi abogado gid lang. So the most nga mahimo kadtos abogado ngayo sumbuling para mahimo ang pinakamaligal nga mga proseso. Pero ti ito ngon gid ang kaso ni nga kaso sa illegal nga droga. And then ti depende ni siya kung magparindugan sa may mga bagay pwede mahimo no ma plea bargain ka provided plead guilty ka kung makuon mo siya. And then may ara na sa proseso ng aton nga ano atong kortes na da or mabato ka ma-file ka ma-bail ka pagkatapos may mga proseso kortes na da no i-hearing kayo amo na bla mga katropa. So we'll see no si Julia isa ni sa mga naga himo sa mga content mga katropa sa social media. Kung kis, damo makontra. Nga kinanglan mag-vlogger ka, damo ka kontra, no? No? May isa man tong vlogger nga nag-away sila, tagilo-ilo, no? Gasikat ka gidya. Ang amon plano ni katropang Chris, ya katropang Orville, mapakita lang kami abs, ya. Amot ko ma-engage na siya. Kay kalabanan sa nakita, kung mauba-uba ka mo para magsikat ka.
3: Ka?
0: Amore gini mo sa mga vloggers kay Ban? Ha? Mapakita-kita legs. Mapakita-kita ano para magsikat na katropa. Pero ang balta kay ano, pinaka-nami lang gid, gita ka mo sa mga legal mga abogado nyo para makadepensa sa inyo. Why sa makadepensa sa inyo na kundi ang abogado lang gid para mag-proseso sa kinahanglan sa mga kaso ng pa. Janela, ang bato, Darna. Oh, nakayo mo ka ba? Morning. Morning, sir. Samtang galantaw ko live kagapo ni Julia. Gala kadlaw ko kay ambot na kun nga kadamo gid sang droga. Tingala lang ko nga wala gid madakpan kun sino gid ang leader sang droga nga ini. Amo man na, sir, pamangkot ko sir. Amo man nga kun nga ginapaminsar ang droga dress makulod mga katropa why na ya gramo-gramo ang kay Julia ni gamay ni siya no nga maka-recovery sa atong nga pideya mga katropa million may ara kita ya sa mga recovery grab out ya sang kinilo kilo mga katropa mo no di pa bangkot di ni halin ang mga droga nga ni ginaboy dress makulod may mga dako ng merkado ang mga parokyano di nga ano? Nag-consume sang dako nga volume sang droga mga katropa. Ang sitwasyon sang droga katropa sa pag-istorya naton sa pinaka mga ahensya mga ara sa drug operations. Ang balila, hindi na basta-basta, no? Ang droga may lakot na kuno yang mga chemical mo nga tatlo ni makagamit mo dependent ka na sa ilang droga mga katropa. Amo na sayang agis mo no pagkatapos tagaan ka pala sang tsansa nga makanegosyo no may kita pa gida kung nag-addict ka na ti libre na ang imong suyop no tapos may kita ka pa ti din ka panas na may ara ka pa to sang mga offerings ha pero ti amo na kita mo naman, talagang yung mga nag-engage sa illegal na droga, mga katropa, duha ka bagay, marakpan sila, hindi gani, mapatay sila, no? Mapriso sila, marakpan sila. Ha? Di, nagpadayon ang baligyan sa droga because may nag-consume, may nag-abakal, may nag-yup-yup, no? Nagadamo ang volume sa droga, kabalo sila, nga may ara sang dako ng merkado, des, negros occidental. Sin honest la. Kagrabanan sa mga naga-engage sa illegal na droga, nagabaligya naman. No? Tisa ko na ang parawagan to gani. Be in sport, not in drugs. Subong niya, mga katropa, laing na. Ha? Ang panawagan, subong. No to drugs. kay ga-sports ka, pwede ka may ga-drag sa hiyapon mong iban. Pero ka, yup-yup to para mag-i-persak nun sa basket. Kahit po, sa kung ano ka mga sports nila. Ha? Ah? Kay sports mo na Japon, galing nakadroga lang sila.
4: Tood ka?
0: Hmm. Ma'am Lental, de, may aga. Katropa, exciting shout-out lang sa mga Bato Chapter, Himamaylan, Joma Jeneline, Reynald, Roderick, Jason, Rhea May, Leo Din, Wilita, Miriam, Malin, Nick, Wilita, George, Gingging, Erling, kag sa tanan nga mga nagamonitor sa XFM. Thank you. Salamat, Gid. Ma'am Dental, di salamat. Oo. Salamat, Gid, sir. Kachill lang kunaga. Pamatian. Sige lang, testingan tayo nga, sir. Nga, hindi lang puro akigta. Kung kisa, kadlaw man tayo. Anyway, oras na mga katropa, it's 9:04 na. So pagpangalaga natin, mga commercial ko na eh. Balikan natin mga balita pagkatapos mga parundong mga katropa. Standby ha, standby.
5: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
8: Vision Next, marami na ang natulungan.
9: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
8: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
10: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon di dyan, Turbo.
11: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain.
14: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If
15: symptoms persist, consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
17: Exciting!
18: Ang sobra kag mata
4: taas ng blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kagkun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sa sistema.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Pwede,
0: yung nag-atrust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.

0: Balik kita mga katropas, pagbarag natin, alas 9:09 na. Balikan to bra, ang last time nagpatawag press con. Ang ato naman di mga katropa, tagaantas ang anong gitma to odds na di, no? Kay may claim to, ang mga taga-barangay Punta Taytay nga presidente sang chairman presidente ano sang barangay Punta Taytay marginalized fisher folks marketing cooperative no may mga disclaimer kagin hatag to ang kagin issue ang grupo sang ini cooperative dito sa barangay Punta Taytay the last time kada kambal sila nga may ara sang misrepresentation na tabo dito sa cooperative no kag ang gipahayag nga si Mr. Joaquin Malakad ang ginatumod nga nagproseso sang ining mga makabigta kinahanglan sa kooperatiba without lantaw mismo sang posisyon no sang mga membro nga ginrepresentar kuno ni Joaquin Malakad ang ining mga ang kooperatiba. Ang bali na, member lang kuya. Member na sa tugulan sa authority para mag-represent to sa kooperatiba mga katropa. Now, gintistingan ta, labot si Mr. Malakad mga katropa para mag-istorya angot sini, no? Para may isa-isa na ton, para malantaw na ton. Kung sinugid ba na, kaya ka-confuse eh. May mga membro nga galalain na, no? Nga, anong problema, anong sistema ni isang kooperatiba, mabuhi pa na yan, mag-exister pa na yan, mga katropa. Aray ko rin sa linya natin, si Mr. Joaquin Malakad sa Barangay Punta Taytay Marginalized Fisher Folks Marketing Cooperative. Sir Malakad, Sir Joaquin, mayang aga, welcome sa programa. Ako sa katropang Win Salina, sir.
1: Oh, mayang aga mayang aga
0: Dali lang sir. Medyo sir Joaquin, dali lang sir. Kay medyo nag-go to ng amon nga audio kasi matawag na ba? Okay. Nga fix kayo ho nang namon linya sir. Tapos maka para makistorya. Isa-isa ho tanay kay para maka sabat man si Mr. Joaquin Malakad. Anong tutuod sa nagkakalatabo? Dira, okay? Oras na ito mga katropa, 9:12 na. Sa ato nga pala tingunan. Ari si Mr. Joaquin Malakad ha, sa ato nga linya mga katropa. We're checking sa nga, guys, establish pa kita sa ato nga connection mga katropa para makaistorya kita. Angot sini. Now, the last time to, may ara, gain process. So, ng mga papel. Yes, sir. Yes, sir.
1: Para na?
0: Yes, sir. Go ahead, sir. Sir, isa-isa ang taanay. May ara to na last time ni issue sa statement si Mr. Chris Andas angot sa imo membership sa kooperatiba diri sa Punta Taytay and they're saying nga na misrepresent ang kooperatiba because at all hindi ka bona fide nga presidente officer sa kooperatiba to represent it sa SEC or sa CDA kag sa sudan sir.
1: Actually, sir, hindi na yung matuot. Hindi na matuot. Ay, miss ko niya, si Chris Atta, and there, ginasaya.
0: Aha.
1: Ginasaya nga po, pero sa,
0: aha.
1: Nakapag, miss ko si Vivi, eh, ang nagsasabi na ito, kasi ang tayo, kaya nga lang.
0: Aha.
1: Pero kahit isang din, ano,

0: Ang
1: signal na puno. Oo. Okay naman guru, sir. Yes, sir. Go ahead, sir.
0: Oo, bali, wala na din. Founder sa San Tito. Sa San Tito. Founder nga lang.
1: Oo. Oo. Oo.
0: Alam niya, founder mo.
1: Oo.
0: Pero, sir, na, nag-alaliya, sa kooperatiba,
1: Naka General Assembly ka mo, naka iliher ka mo sa mga opisyales nga ikaw ang na pilian nga chairman sang kooperatiba daw amo na.
0: Oh yes sir.
1: San uni sa sir?
0: Pili sa
1: chairman. Oo.
0: Kami appointed
1: sa
0: SDI. Mhm. Ano
1: So nadula ni sa sir, balikan ko to kaya daw ko makaklaro gid. May election, may ara sang General Assembly nga why na nag-attend si Mr. Andas daw man na.
0: Okay.
1: Ginrepresentar mong kooperatiba pagkatapos allegedly sa mga statement gani may nag-request ko no sang assistant sa office of Senator Risa Honteveros nga kwarta ikaw ni sir or request ni may consent ni sa kooperatiba
0: ang kamaturo na mag-obra siya sa proposal ang proposal
1: siya nag-obra okay
0: mag-obra
1: Uh-huh.

0: So, pero na-fulfill ni sir request nag-abot ng kwarta, why?
1: Wala, sir, wala.
0: Ah, why ni nag...
1: Hindi sa sir, wala kaya kung saan ka nag-abot. Wala, pala po,
0: Okay. All right. So at least na ma-address na din yung mga issue. Kasi medyo may confusion karon sa mga members abiser, no? Kabalo kami nga may ara sa grupo nga members sa kooperatiba nga ara sa imo, kag ara man di sa kay Mr. Chris Andas. May isa sa mga issue gin raised di the last time nga may unliquidated nga mga advances ang kooperatiba sa atong syudad, sir, nga until now wala pa ma-liquidate kag ikaw ang ginatudlos na di.
2: Sir, naka-speaker phone ang mga telepono, sir. Hello, sir. Naka-e-off na lang speaker phone, sir, para maklaro. Kami medyo utudutod siya. Nag-kanugon sa mga kanugon sa ano, sa mga pathag mo na, sir, nga hindi maano. Pero, sir, isa pagid sa mga ginapamangkot di, na show cause order ang kooperatiba. Is it directly sa imo? Or sa kooperatiba?
1: Ito, sir.
2: Mm-hmm.
1: Sudah kenapa ya? Sudah kenapa ya?
0: Okay. So tapos na to. Na-settle na to ang Shoko's order. Nasa ba to? Alright. Sige sir. Let's talk about sang kooperatiba because amo ning concern man sang kadam-an kag mga miyembro. Ano karon ang sitwasyon, sir? You claim that you are the chairman and Mr. Andas claimed nga ti founder siya, presidente sang kooperatiba. Which is which? Anong patihan sa mga miyembro?
1: Yes, ang wala naman sa ginagawa.
0: Sir Joaquin? Sir Joaquin, nadula siya?
2: Oo. Sige, tawagan talaga sa liwat. Oo. Para kompleto tanis. Oo. 9:27 mga katropa, bago nyo lang batian, si Mr. Joaquin Malakad. Amo na siyang ginreklamo sang founder sang Barangay Punta Taytay Marginalized Fisher Folks Marketing Cooperative. Existed ni mga katropa ang ining kooperatiba para sa mga fisher folks. Pero sa Barangay Punta Taytay, ang pinaka-concern natin, ano ang sistema? Anong standing? Yes, sir. Anong standing sa bukong sa kooperatiba? Is it operational sa Gapon under you or na-turn over na ni kay Mr. Andas?
1: Well, operational saan ko niya mismo operational.
0: Uh-huh. Alright. Well, sir, mensahe mo lang sa membro sa kooperatiba, Sir Joaquin.
1: Mayong mensahe ko niya.
0: Mm-hmm.
1: Secret na hindi sa kooperatiba. Mga members na hindi
0: sa
1: kooperatiba. Mga members na hindi sa ang ako niya, parita lang niya katakot. Ako niya gitamagaan.
0: Oo.
1: Ginatugan, nagsagaan ng portas. Then ang sinmin, wala na sa sinagot, ay ganyan ang at wala at pag mag-inagot kaya, ang ganyan ka kayo. Kaya karoon, okay man niya, kung hindi niya, hindi ka matula.
0: Oo.
1: Chairman, kaso, sana yung ala.
0: Hmm. Oo.
1: Mhm.
0: Mhm.
1: Tama po 'yun. Wala ka pa pala. Ito na ang
0: bagay
1: na amo ang ito na tambal mo sa media. Saan?
0: Mhm.
1: Ito lang yung tagabay sa secret ang bigat amo yan.
0: Sige sir, I hope makapatigayon kita liwat sa dugang ma-interview para maklaro ni Tanan, no, kung ano sa sistema, anong standing ko sa kooperatiba, will it survive? Ma-function pa na iba bala? Kaya may medyo confuse eh. Sir Joaquin, salamat gid sa oras ni mo, sir. That's why nag-interview kita sa imo, sir, para at least mabatian ta both side la.
1: Oo, amo gina, sir. Mas sir, sa bot. At ang kahangitan, at sabi mo, at po ka, sir, manit, kaya nga pagka, isa lang kung pisa sa
0: kung
1: nag-deny, at, yes, at pumasa,
0: at
1: nag-pagkala, at kala, kaya, nag-alang kasi sa propo, kaya mabalik,
0: Mhm.
1: Halin kasi wala. Puno na lang. Ay, mga... Eh, nagbuhat na talaga. Sinapay mag... Binipisyom ako.
0: Okay. Sir Joaquin, thank you so much. Salamat, kid, sir.
1: Oh, salamat, kid.
0: Thank you, thank you. Oh. Franca, diretso. Bullseye. Inyo na pati ang mga katropa si Mr. Joaquin Malacad sang Barangay Punta Taytay Marginalized Fisher Folks Marketing Cooperative. Nga pasad mo niya, no, ni Mr. Jesse Andas as founder, which si Mr. Joaquin Malacad wala mani nag deny nga ti founder siya, pero ti amo ning allegation nga ti sing ginpahali na nada sa sa General Assembly kag gibayaan niya ang kooperatiba mga tropa. We'll see, no, ang ini nga mga ano mga update sa kooperatiba. Ang ato lang din, mga membro, kaluoy sa mga membro, nga ga-expectar man sila, naghulat man sa labla, na maka-function sinsakto without any confusion sa mga membro, nga makagiho-giho sila mga katropa. 9:36, mahaboy ko na sa mga obligasyon ta mga katropa. Commercial kita, balik kita pagkatapos ni. Standby.
3: Bullseye XFM 90.3. Supply.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Ako po si Jenny Ling. Isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape. Pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryo nga kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag vitamin D3 ka pa.
0: Mabilis sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
0: Chronic pain.
7: Ang sakit.
0: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kalang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Mga katupa.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi naman
0: nag-atrust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.

0: Balik kita mga katropa sa aton nga pagparagad sa aton panatuntunan. Balik-balikan tani. Because nga ang isyu naton diri sa makulot mga katropa, damo eh, no? May ari kita sa nga isyu sa landfill, no? Amo ring notices of violation katropa sa landfill naton dito sa Barangay Felisa. Gi-issue to sa EMB nagligad nga mga ilang daw mga katropa. Ang syudad kag ang ICEWM gindagdagan sa notice of violation. No? Gindagdagan notice of violation because of non-compliance sa environmental compliance certificate, no? Nga halin sa DNR mga katropa. Amuring talaksan kung insakto ang proseso sa pagplastar sa mga sanitary landfill natin sa Bilog, Pilipinas. Mga katropa, ang proper management sa waste management natin under sa Republic Act 9003 na dapat makomply mga katropa ang clean water natin ang mga layi dapat makomply siya. Ang regulating body natin mga katropa is DNR, no? Nakita to may mga water sampling ginkwa sa DNR. Diri kita sa medyo gray area daw, no? Ang pagpahayag nga nagsumiter na ang atong syudad mga katropa sa ila possession paper, ha? Ila possession paper angot sa ining notice of violation naging dagdag sa Environmental Management Bureau. Ang EMB mga katropa nga nagpahala hambal nga may violation kamo, may ara kamo sang kakulangan, and that's the compliance of ECC. Simply put, ang kini nga mga violation mga katropa nagresulta sa baho, sa kalidad sang tubig nga naglabay sa mga neighboring areas o sa mga creeks malapit sa basurahan, no? Nagbaho, nag-epekto sa pagpakabuhi sang mga kauturan naton dira sa Barangay Felisa mga katropa. So amo ni, no, ang isa sa mga nakita ng mga violation dito, plus may reklamo ang tao, ang mismo Barangay Felisa, mga official sang Barangay Felisa nagparapot sang reklamo sa EMB. Now kahapon nagpatigayon sang press briefing ang syudad kag nagplastar man to nga we will comply, nagsubmit kami sa duha ka possession paper angot sa notices of violation naging dagdag sang EMB. Pero isa to sa mga question mga katropa nga ginapagwa is ang water sampling, no? Ang water sampling ang ginahambal nga ginkuha kuno sometime in July, no? So nag gin question nga ti una hindi sauli ang syudad basulon sa ready because may ara kontrata with IPM, no, nga dapat tani magproseso man sini mga katropa kag during the time sa pagwa sang water sampling dito sa area, wala to ang representative sa syudad, no? Maybe ang city health naton or maybe ang aton nga bedro nga ato man to tani dapat, no? Medyo diri nga bagay nag-focus ang syudad mga katropa. Plus nga ti hambal to why pa makriar sang pagkuha sang water sampling ang cell number 5, no? So na nabutang sa alang-alang. Kay ang pinaka sitwasyon mga katropa subong, ang cell number 4 and cell number 5. Puno na eh ang cell number 4. Makadtura kita sa cell number 5. Mahaboy na tatong basura kay napuno na siya, no? And yet wala pa sang compliance ang environmental certificate. Let's focus anay dira sa pinaka punto gin raise ang aton syudad mga katropa. But nonetheless, ini nga maproseso katropa is diretso ni, no? Direkta ni para sa pagkumpel sa ICEWM kag syudad mga katropa sa pagplastar sa insakto nga sanitary landfill, no? Ang aton lang nakita dira mga katropa, the doubt itself nga ginpagwa sa aton syudad sa mga ginhimo sang EMB, mga katropa. Ngayon, karon ang water sampling nga to, ginkwa nga to, nga wala to sang representative ang aton syudad. And as if, ang inima reklamo sang tawo, dito sa lugar mga katropa, ti, nagbutang man to sang pagduda, nga ba si himo-himo man to sa mga tao to, ang ining reklamo nila sa baho, reklamo nila sa tubig, no? Ti EMB na naghambal na may ara sang pagnubo sang kalidad sang tubig pagkatapos wala sang environmental compliance certificate which standard na sa mga katropa sa mga sanitary landfill nga ginastribnasar, no? Ang sanitary landfill mga katropa ginakinahanglan ni siya, ha? Subong amoni ang pinaka ginarikihir sang aton Department of Environment and Natural Resources sa mga LGU for proper management sang basura, ha? Nga may ara kita sa recycling, may processing kita, may mga dumping areas, kag may treatment sa mga basura para hindi magbaho mga katropa. No? Na, why sa pa yan? May mga proposal pa sa waste to energy nga project ang aton sunod mga katropa diri sa aton sanitary landfill. But it seems daw nabutang niya sa pagpangduda ang reklamo sa tao daw nabutangan sa duda mga katropa kiti gimo ra gipahayag sang ano mo sang syudad. Why kita kamano if it's a question of issuance of notice sa violation mga katropa i-contest ni sang aton syudad why man ta di ba sa mga kopya sa di no we try nga makisorya man kita sa pila ka mga official natos gobyerno nga in charge diri especially sa aton nga city administrator nga kung tali maka istorya because ti kung question or why kita nagsubmit for the compliance of ECC what now hindi pwede mabasol talang ang IPM because wala sila nagrikihir sang luta sang ECC ang isa ka depensa nga ang acquisition ang cell number 4 during that time katropa ginaproseso plan. No? Ginaproseso lang to. So, ang ginalantaw, hindi pa pwede makuha ang ECC because di ang pagparagiya, ang land use, hindi pa makonfirm kung pwede na, no? Magamit sa bilang kabahin sa aton nga sanitary landfill. No? Dinaabi na guot ang aton nga ang IPM kuno nga wala maproseso sang sini. IPM sa compliance ng environmental certificate mga katropa. But nonetheless, the last time istoryata sa Committee on Environment, Councilor Homer Baez, humble nila, tinakwa to gani ang sa cell number 3. Nakakwa gani ECC. Why not ka makakwa sa cell number 4? No? And cell number 5 respectively. No? Ti medyo na-confuse mga katropa. Pinakamangkuturan ta. Pero kita, gapamangkot kita, nga butang tali sa mga kontraktor ninyo. No? Sa ISWIM or IPM because ang control and enforcement ara sa inyo. Ngaway nyo rin in-flag ang IPM sa una na putting pressure sa maging kontrata nyo nga mag-manage sa basura nato. Doris makulod nga kamo man enforcement. Ha? Oh. Ti, sa implementation ang aton nga mga nakontrata nga mga ano eh, nga mga kumpanya. Ha? Ti, sa tupatani. No? Why ta kabalo ang technical part dira mga katropa sa duta mismo, no? Ingresoryanta sa duta mismo. Base amo man na nag-contribute nga nagdugay ang pagproseso sang ECC because ti wala pa ginaparigyahan sang syudad da. Ha? Damo pa ta handom. And all we know, mga katropa, hindi kita maka-proceed sa cell number 5 kay to duha ka notice violation mo. Ang gin-flag dito mga katropa sang EMB ay cell number 4 and cell number 5. Tingihambal di, nga ang cell number 4 dapat kuhaan sang ECC before ka magkuha sang cell number 5 sa ECC. So that goes to show mga katropa, ang problema talang gidya, ang cell number 4 nga wala sang ECC. Pero okay, taroobla, nabuta na to. Ha? Nabuta na to. Ano pa matabos na da? Ari na kita sa cell number 5 gani. Oh. So, next is what do we do? If question sang mga technical nga mga aspeto sang pagpabarakad sang aton nga sanitary landfill, dinti kaya pa ni balik ang kahapon? Ha? Kaya nyo pa ni mababalik ang naglikad? No? Kagway puting blame sa mga kontraktor gani? Ha? Because inyo man eh, ginpili ang oversight and supervisory ara sa inyo. And if there's non-compliance sa mga guidelines ng EMB, especially sa Republic Act 9003, mga katropa, syudad ang accountable sini. Ha? Syudad ang basulon sini. O, and non-compliance sa mga terms, provision sa kontrata sang syudad, kag IPM, will constitute termination, tani. Di sang una pa. Di pamangkot yan. Wala tumahimik. No? Ti here comes I swim. Ginislanta tong IPM because nakita to may mga problema gid. And one of which I assume nga amo to ang proper management sa mga sanitary landfill cells natong dira sa barangay Felisa. But what have you? Balikan ta tong reklamo sa mga tao nga may baho. May leakage. Ha? Nga nag-aabot pa to sa mga eskwelahan dara sa barangay Felisa, sa mga residente. May isa to sa mga na-interview to nga napatay nga banay, ha? Probably suspect nila base sa baho man, ha? Respiratory kuri ang cause of death. Iwag ta ka ba no? If it's TB or na ano nga masitwasyon, pero napatay siya. And the mere ginatudlo sa pamilya ang baho sa sanitary landfill. Ang pamangkot, mga katurapa, if we delve into technicalities, kabalo kita, abogado gestorias ni, kabalo kita, mga legal luminaris ang nagdihon sini, i-question on tatong proseso sa EMB for conducting a water sampling. And now, ang aton sudad, nagpanawagan sang joint water sampling dira sa mga area. I- plastarta ang pinakamang sitwasyon. Sang panahon nga to, ang syudad ginhatag sa IPM. Ang supervisory, oversight, and control enforcement lies upon sa aton local government unit. No? Kaya dapat presyuron mo ang IPM. Uy, amon ikaw tatata, plastaron nyo, kuhaan nyo sang ECC, kinahanglan tani. Hambalo naman sang IPM, maproseso kami, pero danay ka, may problema ta sa property, paano ta na karun? No? Kaysa man isang requirement na magwata sang ICC, sang ECC, I'm sorry. So, nagbinasulay na. No? Binasulay ta. Sa water sampling, hindi mo mga katropa, there's an actual leakage nga ginareklamo sang aton nga ano sang mga pumuluyo sa nasambit nga lugar. Mahimo kita sa joint water sampling which na implement na ang treatment kag pagkuha pagtabon to sa mga leakage to halin mismo sa mga cells naton dira sa sanitary landfill. So definitely makuha naton tinlo na tubig eh. No? Kay nakaiuna to mo. Subog na tamakwa. Subog na tamakwa water sampling. So we prefer, mga katropa, if ato ni mo, let's stick to it. May problema, agad man. Ang aton sanitary landfill, mga cells na tunda of non-compliance of ECC nga dapat irikihir sa ice wind kay Sudan. So, dira na guro. Kagduwa ka notices because ang cell number 4, klaro na ha, sa pag-istorya sa pinakamapisyal natin sa gobyerno, hindi ka kakuha sang ECC sa cell number 5 kung hindi ka kakuha sang cell ECC naman sa cell number 4. And all we know, naplasta na to na kayo na itong problema. So let's move forward. No, kadto na tato sa pag-secure sa ECC subong, no? Kay kinahanglan sa tao, kay kinahanglan talaga na. Kailangan lang tama na i-avoid ang mga basura kung sa din lang. Huwag man tabo yan, da. Sa barangay Felisa naman lang. Dito naman ito sa sanitary landfill ta. No? Ato naman na, let's bear away playing technical sa mga issue ones mo na, mga katropa. Kaya ito yung parawagan, di simple lang kayo eh. Ang parawagan, pumuloy, simple lang kayo. Secure the ECC, then tapos na. And that will assure us, ngati, wala na sa baho, wala na sa mga nagakalatabo da. If my water sampling be it, no, subong, no, ang EMB, kang ato local government unit, I swim, barangay Felisa, kagang technical working groups, nga ara da, ah, para mag, lantaw sang process abi sang water sampling. Hindi naman ta makadelve dito mga katropa, makakadto sa mga paano gingkwa ang sampling, gingkwa ang tubig, sa din makwa sang tubig. Ariyo, klaro to ho, sang una, dito para sa kabura, dito sa bago, dara sa lutog, dara sa area sa Morsha, may ara sa mga reklamo sa baho kag leakage man. So you mean to say, gabinultig mga tao, ngani? Tama na ba na? P.O.K. Let's proceed. No, kanto na tato sa water sampling para diretso na ta, para matapos na ni. If hindi pa ulihing tanan, kaya pa makakuha sang secure sang ECC para sa cell number 4, then let's go ahead para makadiretso na ta, kanto na ta cell number 5. Kaya subong ginakulbaan na ta, base din naman ta mahaboy sa mga basura ta.
1: Sinabi nyo na lahat eh.
0: No? Damo na ang mga sitwasyon. Plus, kayuhon ta. Ang property natin da. Kasi may mga problema, Pabla. Ang propiedad natin da sa barangay Felisa. Oh. So, amunay karoon ginahulat-hulat natin, anong pwedeng, anyway, nakasubmit na sa ilang posisyon. And we believe nga ti ang compliance sa Eric Water Sampling o kung sa ECC, mapangibabaw sa Japan. No? Kaya para may sudayan naman itong waste to energy project sa siyudad sa Bacolod. Amo mo na plano. Amo mo na direksyon sa siyudad subong. Oh, di ba? Anyway, oras na ito. 9:57 na, mga katropa. Kwenta sa oras. Buwas naman tama pangalagad. Johnny Unik Alib. Thank you so much. Salamat kay Drinita Cuenca. Mayang aga sa Barangay Takuling Chapter sa Puro Cruzal. Mayang aga. Thank you. Mayong aga sa inyo da. Si Jonella ang bato ni Darna. Ang bato Darna. Ang baliya, hindi naman dula ang droga sa kalibutan, biskan magbulubariskan pa ka maghikog. Hindi, gid madula ang droga. Mm. Gani man. Dugay na lang ang promisa sa mga opisyal na to sa pungsod. Rinita Cuenca, mayang aga. Jelwin, ikaayong lawas ang nakataya kay kung hindi mahakot ang basura, mahaklo sa tao ang baho sa basura. Makatugas ang baratian. Kaya mo na bla, tama na lang rason na. Tapuson ta na niya. Diretso na tao para makakuha na ta sa ECC, para makabalik na ta sa mga operations naton mga katropa dira sa Barangay Felisa. Antes pa man magreklamo ang mga tagarapa pa Barangay Felisa, nga kapag kakason kay pahalinon lang dang basurahan, kaya mo na nagatugas ang halit kag masakit sa mga residente. Alas, just in punto mga katropa, thank you so much. Buwas naman ka. Kita, upod na ito sa technical side, katropang Joderay Villegaño, sa ating station manager, Mr. Mitch Slipa. Ako naman si katropang Wayne Salinas. Sa kalanman sa ating CEO President, Dr. Remily Tuoy. Buwas naman mga katropa. God bless. Have a nice day.
2: Bullseye. XFM 90.3.
3: XFM.
4: Sampol Plus Gold.
5: Ito nga pala, nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sampol Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
4: Sampol Plus Gold. Mas pinalakas.
6: Pinagaling.
4: Pinahusay.
6: Sampol Plus Gold.
7: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Coffee Mix. Ihalo sa 1 glass ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Mmm, sarap!
8: Vision X Plus.
9: Marami na ang natulungan.
10: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 food supplement.
11: D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Sister Pain.
6: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo. Isyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
15: Mga katrupa, exciting!

0: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
1: Edukasyon.
0: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pa ang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga hinalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasi mo ta sugar mo eh.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag hyperglycemia. Mabatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos dog ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tugo.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pag-manage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
3: 0955-4150.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, sa XFM
4: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
7: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
8: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko sa salok naging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Biyak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan nga pagigog mo. Sa diin!
9: Endless Love.
10: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
9: Endless Love.
10: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

naman mga katropa? Sa simana nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon kagatagan sang kabuhi. Kaginindagharin sa aton katropa sa kahanginan na nagapatawag lang sa ngalan Farah. Pareho sing iban, may kasaysayan man sa paghigugma na gusto niya nga handurawon paagi sining paratuntunan. May lalaki siya nga ginhigugma, apang wala siya ginatagan sang igtalupangod. Ang gusto sining nga babae, among old-fashioned. Tub-tub nagligad ang mga tinuig. Dako nang ginbago sa kabuhi ni Farah. Hindi na siyang moderna nga babae. Kagliwat na nagtabuay ang banas nila. Bugos ang ipagpati nga matanupang da na siya sang lalaki nga ginpakamahal niya. Apang isa kadlaw sina sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Farah nga iyagin pasakop kagaton man hatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan. Pilas sa kasing-kasing.

0: Dumalipayan ka subong ah. Nakita mo na siguro ang dream girl mo, no?
1: Sobra ba damig? Apang sikrito lang anay ini, ha? Iba si Blakon mga palaso pa Blaw. Basta, malipayon lang ko subong. Kung gusto mo, ma-happy-happy ta. Akong taya.
0: Ah, ba? Te, dito ka beer house.
1: Ah, hindi lang ko isang beer house, Mig. Kabarat na ya. Gusto ko sa diskuhan. Te, okay si mo?
0: Ayos, ah!

0: Instead, may birthday celebration rin dire mi ko. Kag taga Ultra White team. Ha?
1: Sino?
0: Ang junior encoder natun.
1: Hindi ko pamilyar siya.
0: Sus, saan din kaya nagtulog, ha? Sa pansitan? Wala ka blang makatulopangod sa mataong nga bulak na ginadumugan subong sa mga buyog sa atong opisina?
1: Hindi ko gid siya kilala, Mig.
0: Wes, kinanglan nga makilala mo siya. Diba siya ang dream girl nga kinahulat mo?
1: Buhay mo eh. Waiter! Dear, pati nga ni Palihog!

0: Uy, shit eh. Inali lang ako maging pamalas ba? Kanaan mo siya magsahawit. Magkita ng iyang mga paa kung hinali lang magpakyabang yapalda. Samtang nagasahawit siya. Tagang iya katawa. Makakuha agad siya atensyon.
1: Nan, amo na siya ginasiling ko sa imo. Siya si Farah.
0: Ha?
1: Oh, nagdakugin ang mga mata mo. Mataom siya, di ba?
0: Gusto ka. Mataom matuod siya.
1: Siling ko lagin, nga matipuhan mo gin siya eh.
0: Kag sinunog siling nga type kung amusin ang klase sa babae. Oo, matahom siya. Apang hindi ko type ang babae, nga crush ang banwa.
1: Aba, buang mo eh. Oo, nga nagtindog ka. Sa di ka ba ito?
0: Mapa-men's room lang ako.

0: tayo timprano pa man iniipa uli. May inom-inom na hanay kami dirin ni Steve. Oh, hindi. Si Farah? Nagapungko na siya sa lamisa namo ni Steve? Pag nagasugilano na sila? Oh, nakita ko ni Steve. Pinapaypay niya ako? Buangit ba ng amigo ko ngayon mo? Ibutang giniya ako sa nangalang? Wala na ko sa mahimo. Mapalapit na hanggani ako sa iya.
1: Meg! Gin-kidnap ko anay sa makadali si Farah. Para nga makilala mo siya, Blau.
2: Hi! I'm Farah Santos. Nalipay ako. At last, nakilala ko gitman ikaw, Mr. Trias.
0: Hi. Ginakalipay ko man nga makilala ka.
2: Excuse me, ah. Mabilin ko anay ka mo. Mabalik na ako dayon, ah.
1: Hey, nano man? Daging kumaan ka, ah? Hmm? Daging nervyos ka? Nano ka, agi? Ang humay na gid ang nagapalapit.

0: grabe galitin mo ng babae ngayon. Hard pang ginainom niya. Pag makapila na siya mag-order.
1: Birthday ko subong agabi. Kag madamo ako sa nabatong nga regalo. Pulos mga material. Gusto ko naman na makabatan sang isa ka bagay. Nga hindi mabakal sang kwarta.
0: Ka. Ano pa bilang ang mga bagay nga hindi mabakal sang kwarta?
1: Madamo pa. Pansalig, pag

ba ka na gani? Kagari ako sa akong kama? Oh? Gusto? Saan ang dumduman ko? Madamong nainom ko sa diskuhan. Kagkaupod ko si Farah Santos nga nagsahot. Hindi. Oh. Ang hapin sa akong kama? May mantsas ang dugo? Hindi. May nagpatunga sa amon? Lusinda ko makapati nga mo sa sinang aklasis ang babae. Hinali lang ang nagnubong panulo ko sa iya.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Anton Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Anton Last Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Anton Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Anton Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pag-ihi. Subukan nyo rin ang Anton Vitamin C.
2: Anton Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Anton kag vitamin D3.
5: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirme basta mga piko sa ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang akong nabugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Anton kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Anton Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Anton Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Anton Gold Herbal Tea.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhan Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain. Ako si Sarah sa mga kutipan ni Luilo.

0: Strong Pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain gijang sabor sa Sunthorn Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamu.

0: RJ, ha?
1: Hello, anak. Ay, pasensya ka na, ha? Kapilyogin ba na sang bata nga ini?
0: Husto ka, nay.
1: Anak, happy birthday, gali, ah. Nag-expectar din kami nga makapauli ka, subong. Gani, may jutay nga sinalo-salo dali sa balay.
0: Abi ko man ganit na, eh. Pero may ginhiwat nga last minute meeting para buwas sa aga. Maabot abing pag-una mo nga boss, eh. Apang mabalik mo siya dayon sa States. Gani asistihan ko anay si Sir De Leon. Bilini lang ninyo ako para buwas, nay.
1: Pwede man lang ang mapabuwasan ng cake at ice cream, ah. Kung magpasugot ining bata, nga rin diri sa tupad ko, ho.
0: Sino, nay?
1: Sino pa? Kundi si Rocket Reyes Jr.
2: I love you, Mama.
0: Nga do kamalipayan gitsang anak ko, hmm?
2: Ambot man gani, Ma. Basta, sang makabugto ako kayo na, baka mag-unsing lawas ko.
0: Aba? Base tungod sa birthday ko?
2: Oo, pero do masubra pa dira.
0: Ano? Ah, anay ka. Paliugan ay balik kay Lola mo ang telepono, ha? And thank you, gali anak.
2: You're welcome, Mama. Pero pagpauli mo, buligan mo ko paminsan sa rason kung nga happy ako, Ma, ha? Ha, Ma, ha?
0: Oo na. Promise ko ina sa imo.
2: Oh, ari si Lola, oh.
1: Hello, anak. Maghalong kagin sa pag-drive mo pauli, buwas, ha? Makaabot ka bala after lunch?
0: Kuntani, pero hindi na lang kamo magkabalaka sa pagkaunay. Kay masnak na lang ako sa dalan. Para nga hindi madula ang gana ko sa panyapon.
1: Ay, ikaw ang bahala, anak.
0: Ah, sige, nay. Kamo na lang anang bahala dira kay RJ, ha? Bye! Ay, kadasig lang magligat sa panahon, ha? 5 tuig ng anak ko nga si RJ. Gusto ko pa kung tani nga makigambal sa akon, anak. Apang kamahal na. Mahimos ako, ah. Nagahulat na sa akon si Sir De Leon.
3: Madamo gid ka salamat sa pagpasugot mo nga magtrabaho this weekend. Gina-appreciate ko kit ina. Sigurado nga ginahulat ka na sang anak mo.
0: Okay lang, sir. Ato sa mga ginikanan ko si RJ. Gani, wala sang may magsunggod kung magtrabaho ako buwas.
3: Abo bala. Ah, oh, sige. Mabilin ko na ikaw, ha?
0: Ay, ang matuod, si nanay lang ang nagkapakig-ayos sa akon. Samtang si tatay, wala akong makahibalo kung saan o niya ako mapatawad. Ay, tubtubuhi ba lang hinulusulan ko ang isa kagabi nga para sa akon? Hindi man sala o kung pagpakasala. Tubtub subong, ginakabi ko nga isa kamatahong kagmatamis nga tiyo nang nagpatunga sa amo ni Rocky Trias. Hindi manangin maayo ang ending sang kabi nga ato. Nagapabilin gihapon sa kasing-kasing ko ang kalipay nga naagam ko sa iya. Pa, ang picture namo ni RJ nga ari dili sa ibabaw sang akon na mesa. Amo ining makapahanumdum sa akon sa iya, amay. Tungod ka na wungin iya ini. RJ, anak, kinahigog mo ko gihapon ang imo, amay. Kung tani, malipayon siya, kundiin man siya subong.

Well, natapos ko ng buluhaton ko. Ma-out na ko ah. Bah, ang telepono. Masulod na lang ako sa opisina ni Sir. Kag-sabton ang telepono.

0: sorry, sir. Nakapauli na si Sir De Leon. Kain na pa mga alas 4 sang hapon. May mensahe ka bala para sa iya, sir?
1: Ikaw ba lang sekretarya niya?
0: Yes, sir. Mahimo ko bala mahibalaan kung sino'y ni Palihog?
1: This is Mr. Trias.
0: Nga bala sa kadamo sa apelyedo. Amugin ining apelyedo sa nagtawag nga iniman. Anong maalagat ko, sir?
1: Nagapareserve na bala ka mo sa hotel for Mr. Arte?
0: Yes, sir.
1: Sa din?
0: Nga, sir.
1: I'm Mr. Arte.
0: Oh, yes.
1: Kagula ko makaibalo kung sa din ako nga impyerno matinira. Matapos ang Malawi ko nga biyahe. Wala ka man lang nagpadala sang kamay lang ang mensahe?
0: Sorry, sir, ha? Sa Queen's Hotel ka ma-stay?
1: Sa din, ina.
0: Makatultol ang taxi nga sakyan mo halin sa airport, sir.
1: Mas gusto ko nga sugaton mo ako diri sa airport.
0: Sir?
1: Buhatay na. Kung gusto mo nga mapasinsya ko ikaw, sugata ako diri sa airport in sigida. Kay mahulat ako diri.
0: Kinbutang na niya. Kasuplado sa iya. Malakat na lang gani ako, ha. Sugaton ko siya sa airport.

may tawong ka nagatindog sa information area. Nagatalikod siya. Kag nagapakighambal sa receptionist. Nagtakilid siya. Kag naglantaw sang oras sa iarilo. Hala! Ginapangilala kong lalaki nga ina. Si Rocky Trailes? Siya ina! Hindi ako magdiretso sa iya ginhamtang hala. Dito anay ako makadto sa restroom. Diyos ko, kalahay sa pamatya ko. Hinali lang nga nagpalangluya ang tuhod ko.

0: Secrets of Hell.
1: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
2: Actually, may specific in Sir Jocelyn nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leafy green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man siya sa dietary approaches, di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung ma-notice naton, Sir Josel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
1: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sining digestion bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar nimo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts sang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala ikaw sinya do grabe gid ya kabaho ihaw. Bangod man kiti amakon mo na ang garok ng karne tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
3: The Secrets of Health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule ti mayra sa sambalunggay. Tinga daan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon niya sang phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pag-functionar sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sining pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes, to help!
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secrets of Health.
5: Act
4: Mix FM.
5: FM.
3: Santon Gold. Live. Testimony.
6: Apo, balik si Miloan Laguna. Laging nga CD. Sa haring gabi, matake. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Talaga pong napakagaling ng Santon Cash Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
7: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies.
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
12: Ako si Sarah, sa mga kutipan ni

0: ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
3: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.

0: Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Samson Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Samson Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: XFM 103.9.
9: Page at YouTube channel XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio App sa ating mga Android phones.
10: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
11: Ako po si Brian De Paul.
12: XFM News Nationwide.
10: Sa detalye na ng balita, naglabas ng counter-manifestation si Attorney Armando Ligutan sa pag-uumpisa ng impeachment trial ngayong pong araw kaugnay na naging pagtutol ng defense team sa kanyang viral Facebook post tungkol sa misleading questions. Sa day 19 na impeachment trial, mga katropa, sinabi po ni Ligutan na hindi personal ang kanyang post at hindi ito nakatuon sa alinmang member ng defense team. Anya, ang kanyang post ay tungkol sa mga patakaran sa batas at cross-examination na dapat sundin ng lahat.
13: But more than just a lawyer, first and foremost, I am a teacher. Ang pagtutulok, ang pagtatama ng mali, ay walang pinipiling lugar at walang pinipiling panahon. That's why I made the post. My teacher's instinct kicked in.
10: Iginit din ni Attorney Ligutan, mga katropa, na hindi niya layuning pangalanan o kaya daw po ipahiya ang sinuman sa defense team ni BP Sara Duterte.
12: XFM News Nationwide.
9: Senate Presiding Officer Jesus Cudero nagpaalaala sa Senator Judges na maging impartial. Nagbabala rin sa magkabilang panig ng 30,000 pesos na multa kung tatalakayin ang merito ng kaso sa publiko. Narito ang report.
14: Nagpaalaala si Senate Impeachment Court Presiding Officer Jesus Cudero sa mga Senator Judges na manatiling impartial at patas sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasabay nito, nagbabala si Cudero sa magkabilang panig na maaaring patawan ng hanggang 30,000 pesos na multa ang ikalawa at bawat sunod na paglabag sa Rule Number 18 na nagdilimita sa publikong pagtalakay sa merito ng kaso. Sa unang paglabag, matinding reprimand at admonition ang ipapataw bilang final warning. Para naman sa mga abogado, maaari ring i-refer ang paglabag sa Integrated Bar of the Philippines at Supreme Court para sa posibleng disciplinary action. Binigyan din ni Escudero na mahigpit ng ipatutupad ang Rule Number 18 upang maiwasan ang trial by publicity at manatili ang patas na paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
12: XFM News Nationwide.
10: Hinamon po ni Vice President Sara Duterte, mga katropa, ang mga prosecution at member ng Kongresong patunayan ang mga aligasyon laban sa kanya gamit ang ebidensya at hindi raw sa pamamagitan ng insulto, espekulasyon o kay political theatrics. Sa payag nitong 26 ng Agosto, iginit ni Duterte na walang sapat na ebidensya ang dalawang impeachment complaint laban sa kanya. At hindi rin dapat ginagamit ang paglilitis para sa pangalap pa ng ebidensya. Sinabi po ni Duterte na hindi umano nagpapatunay sa isang kaso ang pagtawag na insulto sa mga testigo o sa kanya. Samantala, binitikos din ni VP Duterte ang administrasyon dahil anya sa halip na tugunan ng baha at kahirapan sa bansa. Mas prioridad umano nito ang impeachment, paghahati sa 2027 national budget at ang mahakbang para mapanatili sa pwesto ang mga kaalyado nito.
2: Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
9: Magmumungkahi ang Commission on Audit ng mga pagbabago sa rules na sumasaklaw sa paggamit ng confidential at intelligence funds kasunod ng mga isyong lumitaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay COA Commissioner Douglas Michael Malilin, nakita ng ahensya ang ilang kakulangan sa Joint Circular Number 2015-01 na kailangang ayusin. Kabilang dito ang paggamit ng aliases sa acknowledgement receipts, patunay na nagkaroon ng totoong operasyon, mga dokumentong kailangan sa pagbili ng gamit ang confidential funds at saklaw ng audit ng COA. Susuriin din ng COA ang mga requirement sa security clearances ng mga auditor at mga koordinasyon sa pagitan ng state auditors at mga unit na umahawak ng confidential at intelligence funds. Sinabi ni Malilin na nakikipag-ugnayan ng COA sa iba pang ahensya na naglabas ng joint circular upang pag-aralan ang mga kinakailangang pagbabago.
12: XFM News Nationwide.
10: Maaaring magsilbing malinaw at matibay na ebidensya, mga katropa, para sa conviction ni VP Sara Duterte sa impeachment trial ang naging testimonya ng dalawang COA auditors. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni political analyst Attorney Michael Lucinco na mahalaga naman ang naging testimonya ni na former Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta at ni OBP Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, dahil nagbibigay po ito ng detalye sa muna'y maling paggamit ng confidential funds at maaaring magamit sa pagtukoy ng posibleng criminal liability.
3: As far as the impeachment trial is concerned, para sa akin, yung COA auditors, yung dalawa, yun na yung clear and convincing evidence, no, to support conviction. At least on that ground, yung testimonya ni Acosta at ni
11: Ortonio,
3: ni Ortonio, ang halaga nila para sa akin is that they provide a clear picture of criminal liability.
11: Pero
3: nung tatlo, no, si OVP, si VP, yung dalawang opisyales. So that is now a matter for the ombudsman to consider.
10: Tungkol naman, mga katropa, kay Colonel Raymond Lachica, sinabi po ni Yusinko na mahalaga ang ganyang testimonya kung pag-uusapan ng criminal aspect ng issue. Pero maaari hindi na kailangan pa sa impeachment trial dahil ang pawa na yung kailangan patunayan dito ay ang misuse ng confidential funds. Dagdag po niya, maaaring maging pangunin testigo pa si Lachica sa magiging kaso sa ombudsman at Sandigan Bayan kung sakaling magsampa ng kakulang reklamo.
12: XFM News Nationwide.
9: Nanguna ang 1st District ng Leyte sa may pinakamalaking nakuhang pondo mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa unang tatlong taon ng Administrasyong Marcos. Batay sa budget records na nakuha ng Philippine Center for Investigative Journalism, umabot sa 57 billion pesos ang infrastructure spending sa distrito mula 2023 hanggang 2025 ng kinakatawan ni House Speaker Martin Romualdez. Mas mataas ito sa 51 billion pesos na natanggap ng 1st District ng Davao City mula 2020 hanggang 2022 ng kinatawan naman ni Paulo Pulong Duterte sa mga huling taon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa 2026 budget na natili ring pinakamalaki ang alokasyon ng 1st District ng Leyte sa lahat ng legislative districts na nasa 6 billion pesos batay sa dokumentong ibinigay ng DPWH sa PCIJ. Ipinapakita umano ng mga pagbabago sa alokasyon ng posibilidad na may impluwensya ang political power sa distribusyon ng infrastructure funds bukod sa aktual na pangangailangan ng mga distrito.
12: XFM News Nationwide.
10: Nilinaw ni Bulacan Governor Daniel Fernando ang kanya naunang pahayag na wala siyang alam sa magit 40 billion pesos na flood control projects na muna'y pinatupad sa lalawigan niya mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Fernando, wala sa kanya ang kumpleto at eksaktong datos ng siya ay interviewin. At nakaramdam din umano siya ng pressure dahil sunod-sunod ang mga tanong. Ikinit po ng gobernador na walang direktang control ang provincial government sa 41 billion pesos na project dahil ang mga ito ay pinunduhan, pinlano at pinatupad ng national government agencies, kabilang po ang DPWH. Sinabi rin niya mga katropa na dapat na ipag-ugnayan ang DPWH sa provincial government bago magsagawa ng mga proyekto, lalo na't matapos matuklasan ang mga gross plant control projects dyan sa 1st District ng Bulacan. Samantala, sinabi ni DPWH Secretary Vince Neeson na isinusulong na kasama ang Asian Development Bank ang feasibility study para naman sa Manila Bay Coastal Defense Dike Project na sasakop sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Bataan.
2: XFM News Nationwide.
9: Muling pinagtibay ng mga miyembro ng Mayors for Good Governance o M4GG ang kanilang pangako na unahin ang kapakanan ng publiko, maging responsable sa paggamit ng pondo ng bayan at isulong ang transparency at accountability sa lokal na pamahalaan. Sa commitment ceremony, muling nangako ang mga alkalde na itataguyod ang rule of law, citizen participation at integridad sa pamahala. Ayon kay Baguio Mayor Benjamin Magalong, hindi madali ang pagsusulong ng good governance, lalo na dahil tila mas malakas ang mga umaabuso sa kapangyarihan kaysa sa mga gumagawa ng tama. Kabilang sa mga programa ng grupo ang Report Infra, kung saan maaaring i-report ng publiko ang mga hinihinalang ghost, overpriced at substandard infrastructure projects. Matatanda na itinatag noong Agosto 2023, inubo ang M4GG ng mahigit 100 local chief executives mula sa iba't ibang partido at rehiyon na nagsusulong ng transparent, accountable at people-centered governance.
2: FM News Nationwide.
10: Para tropa, kinumpirma ni Defense Secretary Gilberto Chodoro na ilang empleyado pala ng Department of National Defense ang nire-recruit umano ng China para maging magbahagi ng sensitibong impormasyon at gawing mga spy. Ayon kay Chodoro, tatlong empleyado umano ng DND ang umamin na nagbahagi sila ng impormasyon sa China matapos ma-recruit para sa mga sideline. Kabilang po dyan ang paggawa ng dokumento para sa isa umano o para sa isa umanong think tank. Kay man, sinabi ni Chodoro na napigilan naman ang operasyon at walang sensitibong impormasyon ang nakuha. Nagbabala rin siya sa patuloy na i-monitor nga ang mga kagamitan ng mga empleyado para maiwasan din ang mga katulad na insidente.
2: XFM News Nationwide.
9: Umakit na sa 31 ang nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, 19 ang sugatan na 3 ang nawawala dahil sa mga weather disturbance. Pinakamarami ang nasawi sa Benguet na umabot sa 15, kabilang ang 10 sa Baguio City, 2 sa La Trinidad at 3 sa Atok na pawang dahil sa landslide. 4 naman ang nasawi sa Rizal at 4 sa Batangas. May naitala ring mga

0: nasa full capacity o 300% ang emergency room na ng Ospital ng Maynila Medical Center. Sa nakalipas po na dalawang araw dahil sa patuloy na pagdami ng mga pasyente na kailangan ng agarang atensyong medikal, kabilang po dyan yung mga suspected at confirmed cases ng leptospirosis. Pinalalahanan mga katropa ng ospital ang mga nangailangan ng emergency care na humingi o magpasensya daw muna kayo habang tinitiyak na mabibigyan naman ng nararapat na atensyong medikal ang mga pasyente. Samantala, umabot na rin sa 17. Ito yung malungkot ang namatay dahil po sa leptospirosis sa Maynila. Batay sa datos ng Manila Health Department at City Epidemiology and Surveillance Unit, nasa 356 na ang kabuang kaso ng leptospirosis matapos pong madagdagan ng 89 ang mga naitalang kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Department of Health inilatag ang bagong agenda para sa masabot kayang serbisyong pangkalusugan. Patropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Inilunsad ng Department of Health o DOH ang Unified National Agenda for Health para sa kalusugan upang higit pang palakasin ang pagpapatupad ng universal health care at patiyak ang mas mabilis at maasang serbisyo para sa mga Pilipino. Sa pamumuno ni DOH Secretary Dr. Edwin Mercado, kasama ang mga regional directors ng Centers for Health Development, tinalakay ang mga prioridad at estrahiya upang mas mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa bawat komunidad. Nakatuon ang UNA para sa kalusugan sa pagbibigay ng mas madaling access sa healthcare, protection laban sa mataas na gastusin sa pagpapalamod, malinaw na proseso ng serbisyo at mas matibay na suporta para sa mga health worker. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Dahil po tayo napapanggan katropa sa Solid FM 104.7 Gensan, Solid FM 90.3 Bacolod, at sa WOW FM 94.1 Canlaon.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo dyan sa Bukidnon. May police captain at corporal ang nireklamo matapos po ba namang molestyahin umano ang dalawang intern sa lobismo ng police station sa CDO. Patropa natin sa balita, Marie Codino ng XFM Bukidnon.
4: Narilive na sa pwesto at dinisarmahan ang isang police captain at isang police corporal matapos inireklamo sa aligasyong pangmomolestya sa dalawang babaeng criminology interns sa loob mismo ng Police Station 7 sa Bulwa, Cagayan de Oro City nitong Martes, Agosto 25, taong kasalukuyan. Sa programang Bullseye ng XFM ay nakapanayam si Police Major Joan Navarro, spokesperson ng Police Regional Office 10, at sinabi nitong nasa personnel and accounting section sa Cagayan de Oro City Police Station ang dalawang PNP personnel. Ayon kay Navarro, patuloy ngayon ang ginagawang investigasyon habang hinihintay ang comprehensive report galing sa COCPO. Iimbestigahan din ang anyay, inuman na nangyari sa loob ng police station bago nangyari ang insidente. Sa pamamagitan ng Women and Children Protection Desk ay nakipag-koordina na sila sa complainants kung magsasampa ba sila ng criminal case laban sa dalawang police. Dahil sa naturang pangyayari at habang gumugulong ang investigasyon, nag-apil ang paralan ng full withdrawal sa kanilang mga student interns sa lahat ng police stations. Katropa, upang maiwasan ang stress na pwedeng humantong sa depresyon, uminom ng Zandon Plus Coffee Mix. At yan ang balita mula dito sa Food Basket of Mindanao, Bukidnon, para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Manny Codino, XFM News.
2: Mga banta sa paaralan, sumiklab sa Cebu. 14 anyos na dalagita na tukoy sa shooting threat. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Magkakahiwalay na insidente ng shooting threat at bomb joke ang hinarap ng mga otoridad sa Cebu nitong mga nakalipas na araw na nag

0: ruta sa suspensyon ng klase at pinaigting na seguridad sa ilang paaralan. Sa San Remedio, isang 14-anyos na dalagita na tukoy ng pulisya na umano'y nasa likod ng shooting threat laban sa San Miguel National High School sa Barangay San Miguel. Nag-post umano ito noong Agosto 21 sa isang poster Facebook account ng mga larawan ng baril at patalim. Kalakip ang pagbabanta laban sa mga individual sa paaralan. Isinailalim naman ang minor de edad sa pangangalaga ng MSWDO para sa counseling at iba pang intervention katuwang ang kanyang mga magulang. Samantala sa Cebu City, sinuspindi ng isang pribadong paaralan sa Barangay Kasambagan ang klase matapos makatanggap ng umano'y shooting threat alas 12:20 ng tanghali kahapon. Sinasabing ipinadala sa email ang pagbabanta sa isang pribadong university sa lungsod. Sa Argao naman, isang 20-anyos na estudyante ng CTU Argao Campus ang hinuli matapos umano'ng magbiro tungkol sa bomba habang ininspeksyon ang kanyang bag. Dinala ang estudyante sa Argao Police Station para sa kaakulang disposisyon. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santo na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Ito naman, Katropa, higit 200,000 piso. Halaga po ito ng ilegal na droga na samsam. Dating Barangay Tanod, arestado sa Hot Pursuit Operation sa Cagayan. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM, Tugigaraw.
2: Sa 238,000 pesos ang tinatayang halaga ng 35 gramo ng hininalang shabu na nasamsam ng motoridad sa isang anti-illegal drug operation sa bayan ng Bugi, Cagayan. Naaresto sa isinagawang hot pursuit operation si alias George, 40 anyos, dating barangay Tanod at kasalukuyang walang trabaho matapos umanong tumakas sakay ng motorsiklo kasunod ng bypass operation sa barangay Pataw ng nasabing bayan. Ayon sa ulat, inangunahan ng PIUPDEU sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Noriel Yu Lakangan, katuwang Bugay Police Station, 203rd RMFB at Santa Teresita Police Station ang operasyon sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Sa operasyon, unang nakumpiska ang isang sachet ng hininalang shabu na may bigat na humigit kumulang 5 gramo na nagkakahalaga ng 34,000 pesos. Nang makatakbo ang suspek sakay ng itim na motorsiklo, agad namang nagsagawa ng hot pursuit ang mga operatibo na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto sa Barangay Simpatuyo, Santa Teresita, Cagayan. Sa pagpapatuloy ng operasyon, nasamsam din ang tatlong sachet ng hininalang shabu na may kabuang bigat na humigit kumulang 30 gramo na tinatayang nagkakahalaga ng 204,000 pesos. Bukod sa illegal na droga, nakumpiska rin ang mark money at budal money, isang maliit na bag, identification card ng suspek, lighter at maging ang motorsiklo na ginamit sa illegal na transaksyon. Kaugnay nito, agad nang narkahan at sinagawa ang inventaryo ng mga nakumpiskang ebidensya sa lugar ng pagkakaaresto sa presensya ng suspek at mga saksi mula sa barangay at media. Dinala naman ang suspek at ang mga nakumpiskang ebidensya sa Bugay Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Inihahanda ang kaukulang kaso laban sa suspek kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Banggaan ang motor at oil tanker sa Puerto Princesa, tatlo ang nasawi. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
3: Ang isang motor sa oil tanker truck na nagresulta ng pagkamatay ng lahat ng sakay ng motor. Nangyari ang banggaan kahapon pasado alas 2 ng madaling araw sa Timiliban National Highway, Puerto Princesa City. Tatlo ang sakay ng scooter na kinilalang sina Princess Larracadon, Carl Ace Abajo at Dominic Ladica, mga nag-iidad 19 hanggang 20 taong gulang na pawang mga estudyante. Lumabas sa investigasyon na nasa tamang linya ang tanker truck habang ang motor ay lumabas sa kanilang linya. Dahilan para ito sumalpok sa kasalubong na truck. Dead on the spot ang tatlo habang ang driver ng truck ay nasa PFPS2 at nakatakdang kasuhan ng reckless imprudence resulting to multiple homicide. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
4: sa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: Pang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat sa malaking bahagi ng Luzon ngayong Wednesday.
1: Katropang Badi, ayon sa PAGASA, walang minomonitor na bagyo o low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility.
0: Gayunman, mga katropa, inaasahan po na patitindihin ng bagyong Obit na nasa labas na ng bansa itong monitoring domain ng PAGASA, yung habagat pa rin.
1: Dahil dito, inaasahan ang pagbugso ng malalakas na ulan sa Zambales habang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan naman sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, malaking bahagi ng Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro.
0: Sumigat po araw this morning 5:44 ng umaga at inaasahan lulubog mamaya alas 6:12 ng gabi.
2: XFM News Nationwide. Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz, ahitid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng aktres na si Aramina na nalink lamang siya kay boxing legend Manny Pacquiao sa interview ni Linaw ni Ara na hindi nagkaroon ng romantic relationship sa kanilang dalawa taliwas sa naging mga usap-usapan noon. Aniya umamin si Manny na nagkagusto siya sa aktres pero hindi naman daw ito umabot sa legal stage. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!

0: Balitang International. International.
1: Ang Balita International, ihatid po sa atin katropa ng Santon Gold. Binigyan din ni Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi ang kahalagahan po ng International Criminal Court o ICC sa mapayapang paglutas ng mga aliptan at pagpapanatili po ng World Legal Order. Sa kanyang video message katropa sa pulong ng Asian at African officials dyan sa Tokyo, sinabi po ni Motegi na aktibong naikibahagi ang Japan sa pagpapalakas ng international judicial institutions. Hindi naman direktang binanggit ni Motegi ang sanctions na ipinataw po ng administrasyon ni US President Donald Trump laban kay ICC President Tomoko Akane ng Japan. Ayon sa ministro, mahalagang ipagtanggol ng international community ang isang malaya at bukas na international order na nakabatay sa rule of law.
2: Balitang Sports. Mga katropa, sa ating Balitang Sports ay atin po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsulo, mag-Premium D3 protection sa buong katawan. Pangunahan ni Ruben Gonzalez ang Philippine National Team sa Pickleball World Cup na gaganapin sa Danang, Vietnam mula August 30 hanggang September 6. Ayon kay Gonzalez, malaking karangalan ang unang pagkakataon niyang katawanin ang Pilipinas sa Pickleball matapos maging bahagi ng National Tennis Team mula 2010. May kabuang 38 na Pilipinong atleta ang sasabak sa iba't ibang divisions ng torneo kabilang ang Open, Under 18, Under 14 Kids at Seniors. Umaas ang Philippine Pickleball Federation na makakapagtala ang podium finish ang bansa sa kompetisyong lalahukan na mahigit 4,000 na atleta.
0: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, ang Yes to Health Incorporated at inyo pong XFM 99.5 Mega Manila ay makikisa sa Makati Job Fair. Katropa natin sa balita, Rica Drada na XFM Mega Manila.
3: Report. Mga katropa, makikiisa ang Yes to Health Incorporated at XFM 99.5 Mega Manila sa Makati Peso Job Fair bukas, August 27, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 sa Guadalupe Commercial Complex sa Makati City. Magbibigay din ng libreng kape ang Yes to Health Incorporated para sa mga job seekers na dadalo sa aktibidad. Katuwang ang XFM 99.5 Mega Manila. Sa araw ng job fair, pinapayuhan ang mga job seekers na magdala ng kopya ng kanilang updated resume at itim na ballpen. Mag-register din online, mag-upload ng updated resume at magdala ng kopya nito. Kaysa ang aming himpilan at buong pamunuan ng Yes to Health sa panalangin mabigyan kayo ng bagong trabaho, mga katropa. Para sa Balitang Extra, ako ang inyong katropa, Rica Drada, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo po ang XFM News Nationwide ngayong Wednesday, August 26, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide. Nationwide.
4: Hala, ka-exciting.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
8: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngud minabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sang kape. Nagdamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Sawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagit ko healthy coffee.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May santon kag vitamin D3 ka pa. Mag-inis Premium D3 Coffee Mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald. Bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang hisog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
13: XFM 103.9.
14: At nauuwi sa dementia at Alzheimer's disease yan po ang ating tatalakayin dito po sa ating program.
15: Tayo po ay napapakinggan sa lahat ng XFM station at Solid FM sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, no? At ganun din na tayo napapanood sa ating Facebook live streaming sa Yes to Health Inc. Page. At kung kayo po ay nakatutok na sa ating live stream, nako, swerte ho natin dahil may handog na regalo ang Yes to Health sa pamamagitan po na ating Healthy Katropa Giveaway. Sa mga ka-wellness po natin na nakasubaybay sa radio at maging sa Facebook, tandaan po ninyo yung kailangan natin pong gawin. Ano? Pakishare lang ho ng ating live streaming sa Facebook. Lagyan ng hashtag The Secret of Health. At pagkatapos, mag-comment ng inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating mga produkto sa Yes to Health. At ganoon din po sa mga nasa radyo nakikinig at hindi sa online. Gawin nyo lang ho, mag-share ho kayo ng ating pong mga experiences sa paggamit po ng produkto po ng Yes to Health. Mamaya po, i-announce natin ang pangalan ng mga maswerteng mariregaluhan sa ating pong parigalo. Ito ho'y napakasarap na kape. Santon Gold Coffee Mix. Gift packs. At welcome na welcome po siyempre ang inyong mga tanong sa ating palatuntunan. Magpadala po ng mensahe sa ating pong official hotline number sa programang ito. 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong mga katanungan, ilagay ho ang pangalan at ang inyong location kung saan po kayo ngayon nakikinig. At sa mga nais na masubukan ng ating mga produkto, pwede na ho itong mabili sa ating mga partner drugstores. Gaya ho ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy. Ganon din sa St. Joseph Drugstore, Generica Drug, Southstar Drug. At ganon din sa mga local pharmacy, sa mga butika ho sa inyong mga lugar. Ay ipagtanong ho ang produktong tatak Yes to Health. Mabibili rin po ang Yes to Health products sa lahat po ng ating pong Yes to Health clinic. And of course, yung pinaka-latest natin ngayon, meron tayo sa Fisher Mall Supermarket ng ating healthy coffee, yung Santon Gold Coffee Mix. At maging sa Mercury Drug Grocery Section. Pwede rin pong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. I-search lang po ang Yes to Health 2011.
14: And of course, mga ka-wellness, kapag ka sa Yes to Health po kayo, Yes to Health Clinics po kayo, bibili ng ating produkto, meron po tayong special discounts and special prices, lalong-lalo na po sa atin pong mga ka-wellness, mga kababayan po nating mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin lamang po ninyo inyong senior citizens ID para po kayo maka-avail ng ating special discounts. And of course, pagka pupunta na po kayo sa Yes to Health Clinics, meron po tayong libreng konsultasyon. Mm-hmm. Serbisyo publiko po yan ng Yes to Health Incorporated po sa inyo, at pwede po ninyong dalhin ang inyong pong mga lab test, inyong mga CT scans, and also dalhin din po ninyo inyong mga ultrasounds kapag gusto po ninyong magpakonsulta sa atin po mga naturopathic consultants sa ating mga clinic. And of course, kasama po dyan ang atin pong mga unique services na pwede pong nating i-modify para po specifically doon sa inyong mga karamdaman, para po kayo matulungan at mas mabilis na gumaling po sa inyong karamdaman. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugokbuyang Korean therapy, biozapper therapy, terahertz therapy, and also ang hilugtok po ni Doc Wendell.
15: Ayan, so ibig sabihin kompleto tayo.
14: Yes.
15: Sa Yes to Health ng iba't ibang mga modalities po na yan.
14: Uh-huh.
15: O kaya kung interested ho kayo mga ka-wellness sa atin pong services and also sa discount, sa consultation sa ating mga naturopathic consultant, sadya nyo na ho ang mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
6: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara, Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jacob's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
16: Vision Next, marami na ang natulungan.
17: Ako nga po pala si Gary Nalyos, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Kala ko surize lang, pero duda ako kasi ang right side lang affected. Nag-take ako ng Vision X Plus capsule. Masaya ako kasi pabilis ang effect. Ngayon okay na. Salamat Vision X Plus, effective talaga.
16: Vision Next, epektibo, subukan mo rin.
6: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
15: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programang The Secret of Health. At maganda yung pag-uusapan natin ngayon kasi ito yung napapanahon na paksa mga ka-wellness, ano? Alam nyo ba yung Alzheimer's disease? Yan, ang Alzheimer's disease ay isang kondisyon na medyo dumarami ang bilang dito sa ating masa at sa buong mundo. Kapag may nakakalimot sa pangalan ng isang tao o nawawala ang isang gamit o paulit-ulit na nagtatanong, ano, normal lang ba ito dahil sa pagtanda o maaaring may mas malalim po ito na dahilan? Alam nyo ba na ang Alzheimer's disease ay hindi simpleng o ordinaryong pagkalimot lang? Isa itong progressive brain disorder na unti-unting nakaka-apekto po sa ating memory, thinking, kasama na rin po ang behavior at yung kakayahan po ng isang tao na gawin ang mga pang-araw-araw na gawain na dati naman ay kaya niyang gawin ng maayos. At higit sa lahat, hindi lang ang taong may Alzheimer's ang naapektuhan, kasama na rin po dito ang buong pamilya at mga taong nag-aalaga sa kanya. Siyempre, hindi naman nila iyon papabayaan. Pero narito ang ilang mga mahalagang tanong. May magagawa ba tayo para mapangalagaan ang ating utak habang tayo ay tumatanda? Maaari bang makatulong ang tamang pagkain? Ganon din yung regular exercise, yung sapat na pagtulog, yung mental stimulation. Yan, daming gumagawa niya, no? Pati healthy lifestyle sa pagpapanatili po ng brain health, ano? At sa episode na ito ay pag-uusapan po natin ang iba't ibang punto, ano? Ano nga ba ang Alzheimer's disease? Paano to magsisimula? At ano ang mga early warning sign na dapat po nating bantayan? At ano ang mga risk factor na maaaring makaapekto sa ating utak? Ha? Pag tayo po ay magkakaproblema dito. Yan, tatalakayin po natin ang mga kahalagahan ng nutritional and physical activity, quality sleep, stress management at iba pa. Kaya kung ikaw ay magulang, may lolo, may lola, o kapamilya o kahit sino man sa inyong pamilya ang nais nating maging healthy ang ating utak habang tumatanda, ang episode po na ito ay para sa iyo.
14: Mga ka-wellness, merong biro pa nga si ano no, si Dr. Daniel Amen. The only part of your body where size does matter is your brain. Kasi lalong-lalo na sa mga lalaki ano, kasi iniisip na lalaki yung kabilang ulo, ang size does matter, pero ang tanging ano, ang tanging parte daw. Yan ang palaging ano, palaging humor ni Dr. Amen sa kanyang ano, sa kanyang lecture na the only part of your body where size does matter is your brain. At ito ang kanyang nakita sa kanyang mga research na kapag ka ang ating body weight at saka ang ating waistline ay humahaba at lumalaki, especially kapag ka ang isang tao ay obese, this actually ang physical size ng ating brain at saka ang function nito ay lumiliit, which is nung makita niyan alarming para sa lahat ng mga tao kapag ka meron kasing mga sinasabi na ano eh, the new sexy is chubby. And meron kasing ganun. Well, may mga tao na ano, maganda tingnan sila kapag ka-chubby, pero health-wise and function sa ating brain, we need to consider na ang pagiging chubby at pagiging pagkakaroon ng obesity ay hindi po maganda sa ating overall health at sa ating pong brain health, mga ka-wellness.
15: Ayan. Sa Pilipinas, mga ka-wellness, statistics, nakita na merong natala nung 2024 na 976 deaths due to Alzheimer's and complications. No? Ang demensya at Alzheimer's ay dumarami sa Pilipinas. Nasa around 1 million older Filipinos ang nabubuhay na may demensya, at ang Alzheimer's disease ang bumubuo sa 85% ng total cases ng lahat ng demensya cases sa ating bansa. At yung kanilang future projection ay medyo alarming kasi sabi nila sa Pilipinas, yung nagkakaroon ng demensya at Alzheimer, expected na yan nalalaki sa 1.5 million by 2030. At nearly 2 million by 2040 and 2.5 million by 2050. Yun yung kanilang initial projection sa nakikita nilang population growth ng problemang ito. No?
14: Sobrang dami.
15: Oo, at ang cost and impact nito sa ating pong financial capacity. Just imagine, in every patient annually, nasa 196,000 pesos ang possible and average na ginagastos kapag meron kang inaalagang isang dementia patient or patient with Alzheimer. So, Ron, ano ba itong Alzheimer's disease para maintindihan natin, mga ka-wellness? At bakit dapat aware tayo dito, lalo na yung may mga pamilyang nasa stage na ng elderly?
14: Well, ang Alzheimer's disease, mga ka-wellness, it is a progressive brain disorder. Mm-hmm. Ito ay hindi biglaan, unti-unti ito, at slowly nag-sumisira sa memory. Kaya kalimitan kapag ka nag-uumpisa nang magiging makakalimutin tayo kung minsan pabata ng babata, trentahin pa lang, ay, makakalimutin
15: yung,
14: na.
15: Yung ang bumabata, hindi yung biological age,
14: yes,
15: kundi yung brain.
14: Brain.
15: Parang bumabalik sa pagiging bata.
14: Pagiging bata. Oh. And also, naapektuhan dito yung thinking skills and also yung mga simpleng mga bagay, yung iba makikita mo kahit ultimo na magtali ng kanilang sapatos ay hindi na nila kaya gawin. Yes, hindi na kayang gawin. And most common cause ng dementia is ang most common cause nitong Alzheimer's disease ay ang dementia, up to 60 to 80% of cases. Ang nangyayari is ang causes nito is abnormal proteins katulad ng amyloid at saka tau build up sa ating brain. Amyloid plaques at tangles sa ating brain, also cell damage at nag-accumulate yung mga tau and amyloid sa ating brain, and also makikita doon kapag ganun ang nangyari, nagkakaroon ng pagliit or shrinkage ng ating mga utak, especially doon nagsisimula sa hippocampus part ng ating utak.
15: Oh, yan, yeah, medyo ano yun kasi literal na lumiliit yung ating brain, mga ka-wellness, ano? Ano ba mga signs and symptoms na posibleng makita kung meron ng early development ng Alzheimer? Kasi mahalagang alam nila yung mga palatandaan para minsan kasi hanggat hindi mo nakikita talaga, hindi mo ipapa-check up yung pasyente mo.
14: Yes. Ito yung mga makikita natin na obvious na makikita. Number one, memory loss. Yung mahirapan ka nang makarecall ng pangalan ng tao, yung mga event na nangyayari, yung mga bagong information, ang bilis lang, kakabasa mo pa lang, hindi na agad ma-recall. Also, cognitive issues katulad ng nahihirapang mag-concentrate sa isang bagay. Also, hindi mo na alam kung ano gagawin mo sa yung pera, sa paggasta ng pera, solving basic problems. Yung iba is nadidepress kasi maliit na bagay, maliit na problema.
15: Parang hindi nila mas maisip ang solusyon.
14: Yeah, hindi nila mahanapan ng solusyon. And also, ito ang pinaka-worst kapag kayong mga simpleng mga bagay na araw-araw naman ginagawa is nahihirapan ka nang gawin ng tama. Kaya merong si Dr. Daniel Amin, isa sa sikat na bestseller ng with regards sa cognitive function and brain function. Actually, tatlong beses siya nanalo sa New York Times until 2003 na best-selling books niya about cognitive. Meron siya tinatawag na Bright Minds Approach. Itong 11 ito na specific. Ang kasi Bright Minds, these are yung tinatawag
15: abbreviation.
14: At pag ito ang makikita ninyo sa isang tao, is kailangan itong mga bagay na ito is ma-address as soon as possible. May mga bagay na hindi mo ma-address. Say for example, doon sa genetics, hindi mo yun maano. Pero mostly dito sa approach ni Dr. Amin, is pwede po nating ma-prevent as soon as possible. At pwede nating gawin ngayon mismo.
15: Pero bago may banggitin, paalala lang, ang Alzheimer, hindi ito sakit ng matatanda lang. So, may mga cases na kahit bata pa, nagkakaroon na ng Alzheimer's. Kasi nga, especially dun sa mga tao na may mga special cases, na may nakita nga ako na mga kwento na bata pa, nasa 30s pa lang.
14: Yes.
15: Nagkaroon na ng Alzheimer's.
14: Alzheimer's disease.
15: So, naiisip natin na sa matatanda lang tumatama.
14: Well, actually, hindi ito doon sa matatanda. As you mentioned, hindi lang sa mga nasa mga matatanda. Ito talaga yung nagsisimula doon sa kabataan pa natin kung paano natin inaalagaan yung ating brain health. So, dito tayo sa Bright Minds Approach. Number one is blood flow. So, ibig sabihin kapag ang blood flow is naapektuhan, anong bang nakaka-apekto sa blood flow sa ating brain? Kapag ang isang tao is hypertensive.
15: Yeah yung number one.
14: Kapag ka-hypertensive kayo, it affects your brain, it affects unti-unti kapag hindi maganda yung blood flow and oxygen. Of course, namamatay yung mga
15: brain cells
14: ng ating brain. Also, itong retirement and aging, iniisip ng iba na kapag tumatanda, kailangan mo nang magpahinga.
15: Ganun yung sa Pilipinas, ganun.
14: Yes.
15: Na pag retired ka na, ang gagawin mo, relax na lang.
14: Ayahay na lang. Actually, kapag ganun po ang iniisip natin, and also, especially especially when you put yourself at ease, mm-hmm, and the brain is not doing yung tinatawag natin na hindi naman yung stress, ibig sabihin yung problem solving.
15: Yes.
14: So mas lalong tumatanda ang ating utak.
15: Oh, kaya nga marami nagsasabi daw after retirement, mm-hmm, naglabasan yung mga sakit nila.
14: Yes.
15: O, maraming ganun na dati kasi pumapasok sila in any means of transportation, siyempre, mm-hmm, gagalaw ka, mm-hmm, tapos yung brain mo talagang lagi mo nagagamit, mm-hmm, pero nung mag-retiro na, wala nang mga ganong rutino.
14: Ganon kasi parang muscle din kasi yung utak natin, yes, na kapag hindi nagagamit is nawawala siya ng lakas.
15: Yeah.
14: Also inflammation including oral health and gum disease, kaya kapag ka may mga sira sa ngipin, let's say may pyorrhea kayo, may mga bulok ng ngipin, kailangan ninyong ipaano niya kasi
15: ipa-address talaga.
14: Kailangan malinis, kaya dental cleaning, and also pagsisipilyo araw-araw kasi yung mga infection, especially pag nagkakaroon ng nana doon sa ating mga gum, sa ating mga ngipin, kapag ka may bulok ng ngipin, ang nana, kapag ka nalunok natin yun, that is inflammatory sa ating bloodstream, naapektuhan yung ating brain. Yung genetics, medyo mahirap i-address kapag ka merong genetic problem, which is very rare naman ang nagkakaroon ng genetic problem. Head trauma, ito kalimitan sa mga contact sports, lalong-lalo na yung football. Dito sa atin sa Pilipinas,
15: boxing,
14: takraw, also basketball, anything that could injure, soccer could injure our brain, and that is why may libro na inilabas si Dr. Amen with regards doon sa mga football player na marami sa kanila nagkakaroon ng ganitong problema, is either Alzheimer's, dementia, o di kaya Parkinson's disease.
15: Parang naging problema ni Barete yan, Muhammad Ali.
14: Kaya mapapansin mo si Manny din ngayon nagiging cross-eyed na si Manny.
15: Sana nga hindi magkaroon ng ganun,
14: and kalimitan ang nangyari doon, yung kay Ricky Hatton, yung pagkakaroon niya ng depression. So isa yun yung mga factor. Toxins, ano yung mga toxins na yun? Itong alcohol, drugs, environmental pollutants, nakalimutan ko yung lagay dito, isa din yung caffeine. Sabi ni Dr. Amin, kasi pag nag-iinom tayo ng caffeine, nagkakaroon ng constriction ng blood, ng ating blood vessels, at humihina yung blood flow sa ating brain.
15: Siguro hindi lang caffeine, lahat siguro ng mga stimulants.
14: Yes, isa diyan din yung asukal, yung asukal. Mental health, yung mga kailangan, yung kapag ang isang tao is you experience anxiety and depression, kailangan mong mag-undergo ng CBT, yung tinatawag na cognitive behavioral therapy. Pwede po ninyo magawa yun. Alam niyo ang pinakamagandang CBT na nakita nila is to study and read the Bible. So isa yan na
15: kaya nga daw kaya daw yung mga Christian who believes yung may faith.
14: Yes, merong pananampalataya.
15: Kasi yung faith dun sa higher power, sinasabi, pag namatayan sila, iyak sila, pero hindi yun yung
14: tipong... Hindi ganun yung pressure, yung stress.
15: Halos gusto mo lang sumama.
14: Yes.
15: Tapos yung impact nun sa'yo. Mm-hmm. Kasi nga, merong kang hope. Belief and hope and faith. Oo. Tama yung ganyang research. Kasi yung mga walang hope, talagang wala na. Kinakain na sila ng anxiety and depression.
14: So, and that is why cognitive behavioral therapy, reading your Bible does really help with regards your cognitive function. Immune system, kapag meron tayong problems, especially yung infections, and we have discussed yung tinatawag natin na antibiotic resistance. So, yan din ang nagiging contributing factor. Neurohormones, of course, yung ating thyroid function, kapag meron kang thyroid problem, and this is doon na papasok yung mineral, yung mga trace minerals na kung saan para mag-function yung ating thyroid. Also, estrogen and testosterone balance sa ating katawan. At ito sa number 10, isa sa pinaka-obvious is diabetes. Diabetes and obesity.
15: Pinagsama na nila yung diabetes and obesity. Mm-hmm. Kasi most commonly, pag obese ang tao, ang laki ng chance to develop diabetes. Mm-hmm. Kasi nga yung obesity is one of the primary factors sa development ng metabolic disorder.
14: Yes, metabolic disorder. And kaya merong kasabihan, the longer your waistline, the shorter your lifeline.
15: Hindi ko makalimutan yun.
14: At nakaganon din yan sa ating brain. Kaya sinasabi kanina na kapag lumalaki yung bewang natin, lumalaki yung katawan natin, ganon din ang impact ng pagliit doon sa ating brain. And... Ayan. Isa din ito itong tinatawag natin na sleep. Kalamitan na ano na kumbaga na parang nawawalang halaga sa marami, especially sa mga younger generations, yung tamang pagtulog. Mm-hmm. And this affects your mental functions. Yeah. At huwag po nating hayaan yan habang bata pa tayo, kasi sa kanina yan lalabas kapag kapatanda ka na, kapag ka hindi mo naalagaan ngayong bata.
15: Kaya pansin mo ngayon, yung mga bata, iba yung behavior nila. Eh.
14: Yes.
15: Kaya nga masakit mang sabihin, ang sabi ng napakarami eksperto, yung tinatawag na brain rot.
14: Yes.
15: O, sa this generation, kasi nga, una, bukod sa social media, ang pinaka number one kulang, rest and sleep.
14: Rest and sleep. Nagiging brain rot. Nagkakaroon pa at yung tawag nila sa ano, yung slang sa ano, sa mga English is couch potato.
15: Kasi nga ano, parang
14: di na maalis.
15: iba na yung thinking nila eh. Napaka-emotional. Meron talagang malaking epekto ito sa kanila. So yun yung mga ano, tinatawag nating bright mind approach ni Dr. Sino nga itong doktor na ito?
14: Daniel Amen.
15: Yeah, si Dr. Amen. Anyway, pagpapatuloy po natin ito mga ka-wellness sa ating talakayan. At pero bago tayo mag-break, ano? Eh, narito muli ang mechanics ng ating healthy kapamilya o healthy katropa giveaway. Yan. Okay din yun. Kapamilya din. I-share lang po sa ating Facebook live stream ang The Secret of Health at i-comment po ang magagandang karanasan ho sa ating paggamit ng produkto ng Yes to Health. Huwag din kalimutang gamitin ang hashtag The Secret of Health. Mamaya po ay i-announce natin ang best comments na mariregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gipa. Kaya tutok lang po kayo dahil magbabalik pa ang programang
18: The Secret of Health.
19: The Secret of Health. Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinadali, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
20: Mabibili sa pinatang because you got healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
15: Okay, balik po tayo sa ating pinag-uusapan kanina tungkol pa rin sa Alzheimer's disease. Ano bang mga latest studies na magbibigay ng pag-asa? Ano, Ron, para mapigilan itong dumaraming cases ng Alzheimer's?
14: Ito yung mga key factors na tinuro ni, ano, ni Dr. Daniel Amen with regards sa brain health strategies. Mm-hmm. Number one na kanyang binibigay is yung mga pagkain para sa brain. Mm-hmm. Especially yung mga dark color ng mga pagkain, isa sa pinakamataas na ano ng tinatawag natin antioxidant, yung mga nire-recommend, at isa diyan yung blueberry. Mm-hmm. Kasi merong studies na yung ano, yung pagkain ng blueberry is tumatagos doon sa blood-brain barrier. At dito sa atin, pwede naman makabili ng blueberry kung doon kayo sa local.
15: Yung proseso na, no?
14: Yes.
15: Yung duhat ba? Ano yan?
14: Kung ang sinasabi, ang principle kasi, the darker the color better of the food, yan ay tumatagos talaga sa blood-brain barrier.
15: Kung bagay yung pinakamataas yung antioxidant
14: level.
15: Kaya kung wala tayong blueberry sa Pilipinas, marami din tayong mga ano dito.
14: Meron tayong blackberries, meron tayong duhat. May nakita ako minsan yung ano, yung bunga ng ano, alugbati.
15: Ayun, pwede yun. Isang bundok naman, ang kinakain namin noon na wild, yung tungaw-tungaw na tinatawag.
14: Tungaw, masarap din yung tungaw.
15: Pag kinain mo, yung dila mo.
14: Ay, talagang itim na itim yung tungaw sa tungaw. And also yung ano, sa herbs naman, yung curcumin. Curcumin. So, makukuha po niyan ninyo sa ano, sa turmeric.
15: Kaya doon sa Santon Plus Gold, meron tayo nakalagay doon na mangustin, which is very high ang kanyang concentrated phytochemical.
14: Pagka with regards doon sa mga pagkain, hanapin nyo yung pinaka mas dark yung ano, dark yung kulay.
15: Huwag lang food color, ha?
14: Iba yung food color. Iba yung
15: natural
14: food
15: color. Pigment ang natural pinag-usapan.
14: Yes. Exercise regularly as much as possible. Kaya nga, merong paborito akong motivational speaker. Sabi ni Jim Rohn, bakit hindi mo gawin ng 10 push-up kada araw? Kada araw 10 push-up, hindi naman mabigat 'yon. So, walking, 'yung ano ginagawa ni Doc Algie palagi, kami, ako hindi na nakaka-walking, doon na lang sa bahay, hit exercise na lang ako, 30 minutes indoor. So, exercise regularly, 30 minutes, 15 to 30 minutes every day. Hindi mo kailangang magbuhat ng mabigat, hindi mo kailangan na magtakbo, kailangan mo lang maglakad. Walking just 30 minutes every day would be a very great help to to increase blood flow sa ating katawan.
15: At alam mo ba, Doc Ron, yung exercise, may clinical studies yan, may study yan. Kapag nag-exercise tayo, ang ating muscle ay naglalabas ng isang hormone like ito ay protein na tinatawag ng myokine. Kaya nga may tinatawag na exercise myokine revolution. Nakita ng mga scientists, pag nilalabas yung myokines, ito yung ginagamit, especially yung irisin. Okay? Nagko-cross yun sa blood-brain barrier, then pina-flush out nun yung mga toxins yung mga amyloid plaque na binabanggit mo kanina, that causes the development of Alzheimer's disease. Kaya exercise is very good for senior citizens.
14: Hindi lang senior citizens. Huwag na kayong mag-antay na mag-senior citizens.
15: Sabagay, tama yung sinabi mo kanina na ang Alzheimer hindi yan nagde-develop instantly.
14: Yes.
15: It develops gradually from early age.
14: Early age. Kaya dun sa mga symptoms na nabanggit natin, i-trace ninyo yon. Kapag ganun, may problema na, kailangan na i-address as soon as possible. Of course, yung sleep. Kasi yung pagtulog natin, 7 to 8 hours sleep, does drain amyloid plaques sa ating sa ating brain, amyloid waste. Kaya kasi by the time we do the thinking, we do problem solving, nakakaroon ng waste, yun yung amyloid plaque. Kapag hindi ka nakatulog from alas 9, hanggang alas 4, alas 5 ng umaga, hindi na di-drain yun. Kaya mapapansin mo, pagkagising sa umaga, irritable.
15: Parang hindi maganda rin ang pakiramdam.
14: Hindi maganda ang mood. So, prioritize sleep, also manage stress, and of course, ito huwag kalimutan, engage in new learning. Put your hands always to learn something new. Huwag kayong manatili doon sa isang bagay na yun lang ang alam nyo. Learning nyo. Kaya kung gusto na natin maging bata yung utak natin, is kailangan matuto tayo ng bago araw-araw, matuto ng bagong
15: Sabi ng isang kaibigan ko na isa ring doctor, specialist sa brain health, sabi niya, ang the best daw ng mga gawin, especially mga senior citizen, maging challenging yung kanilang pastime.
14: Yes.
15: For example, naglalaro sila ng Sudoku.
14: Sudoku
15: ba yun?
14: Sudoku, yes.
15: Hindi Sadako. Sudoku.
14: Sudoku. Sa yata yun? Sa anime.
15: Yung multo yun, no? Sudoku. Yung mga matcha-challenge yung brain nila.
14: Brain.
15: Mga board games or anything.
14: Puzzles
15: yan. Yun daw kasi ay pag ginagamit yung brain sa mga challenging task, ay hindi daw yun na nagdi-deteriorate ng tuloy-tuloy.
14: Kaya wag yung hayaan na palagi lang kayong nakaupo and at the same time parehong bagay lang ginagawa ninyo. Explore more and learn more.
15: Yeah.
14: At isa din dyan yung pagbabasa ng libro. At isa sa pinakamaganda na problem solving, basa kayo ng Biblia. Yan. Aprobado ko yan. Araw-araw basa ka ng Biblia. Kasi doon
15: saka mag-memory verse kayo. Kabisahin mo.
14: Kabisahin. Yeah. And also take targeted supplements. At pinaka-ano dyan is yung supplement ng omega-3 fatty acids and vitamin D3. With regards sa omega-3 fatty acids, makukuha ninyo yan sa fish, doon sa salmon, wild-caught salmon, at doon sa isa sa pinakamagandang source is yung flaxseed oil or flax seeds. At saka also yung chia seeds.
15: Lagi nila sinasabi sardines. Pero sabi naman ng mga taga-Taal, kamag-anak din ang sardines yung tawilis. Totoo naman yun. Kamag-anak ng sardines yung tawilis. Ayan. Okay. So marami pa sana tayong dagdag. Pero itutuloy natin mamaya yan sa ating pong palatuntunan ito. Maraming salamat po sa napaka-informative na paksa. At sana ay nakapag-inspire tayo sa ating mga ka-wellness para naman ma-prevent yung pag-deteriorate ng mental health ng ating pong mga elderly. At hindi lang elderly. Sabi nga natin kanina, kahit na medyo bata-bata pa.
14: Nagsisimula sa kabataan talaga.
15: Yan. Sa ating pong pagbabalik, mamaya sasagutin natin ang inyong mga pinadalang mensahe sa ating hotline. At pag-usapan po natin ang ilang mga benepisyo rin ng Santon Plus Gold at ibang product ng Yes to Health pagdating sa kalusugan ng ating brain. Text lang po kayo sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Kaya tutok lang, nagbabalik pa po o magbabalik pa ang programang
18: The Secret of Health.
21: Premium D3, ang bago.
22: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. At so why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
23: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Kidney problem.

0: mas pinahusay. Pagod ka na ba? Kahit hindi pa tapos ang araw, ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
1: Sa panahon ngayon, hindi na sapat yung basta kumakain ka lang. Kailangan talaga palakasin mo ang resistensya mo. Ako, simpleng paraan lang, kape. Pero hindi ordinaryong kape, Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen na, may antioxidants, at may moringa, pati na spirulina. Para habang nagkakape ka, inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Practical na, healthy pa.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sikreto ko kung bakit akong bumata at kumati ako. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan niyo na rin.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kabilisan ng tiga. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santon Vitamin C. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulat.
5: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
4: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tinidyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Kim Baluntong, 28 years old, kasalukuyang nakatira sa Quezon, Palawan, at nagpapatunay na gumamit ng Santon Herbal Oil at isa pong napakagandang gamitin sa katawan at lalo na po sa tulad kong isang hog raiser na nagpa-farm. So napakaganda po gamitin sa katawan, lalo na po sa mga kasukasuan, napakaganda po gamitin.
8: So sir, matagal na rin po ba kayong user ito sir, itong Santon Herbal Oil?
7: Medyo matagal na rin po akong gumamit at yun nga, napatunay ayan ko na rin sa sarili ko na maganda po siyang gamitin sa katawan, yung Santon Herbal Oil.
8: Anong masasabi mo siya sa ating mga kababayan dito sa Quezon, sa mga hindi pa nakasubok?
7: Sa mga katropa po natin, sumubok na po kayo sa Santon Herbal Oil. Napakaganda pong gamitin, lalo na po sa ating mga ka-farmer. Subukan po ninyong gumamit ng Santon Herbal Oil.
6: Santon Plus Herbal Oil. Clear Skin Beauty.

0: Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong gas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: The secret of health.

0: Okay, balik po tayo mga katropa sa ating programa. Ang programang The Secret of Health. At sa mga nais pong magtanong sa ating palatuntunan, mag-text lang po kayo sa ating hotline number 0969-609-6545. Ilagay po ang inyong pangalan at kung saan pong lugar kayo located o nakikinig sa mga oras pong ito.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ang Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, katulang natin para maging malusog at makaiwas sa namang uri ng karamdaman.
0: At syempre, ang Santone Plus Gold na paboritong paborito natin yan, Dok Ron, ay isang herbal supplement na may pinagsama-sama hong extract ng mangosteen, ng moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Natural po ito, kaya walang harmful side effects sa ating katawan. Kaya naman po sa mga hindi pa nakatry ng Santone Plus Gold, pwede po kayong magsadya sa pinakamalapit na butika o drugstores na malapit po sa inyo. At available po yan sa Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy or TGP, Southside Drug, maging sa Yes to Health Wellness Clinic sa iba't ibang bahagi po na ating bansa. At kung may online shopping application na Shopee, hanapin lang po ang ating Yes to Health 2011. Ayan, para maka-order po kayo sa ating online shop. Kompleto ho doon, ha? Para hindi ho kayo magkulang sa supply. Ayan. Dok Ron, batiin natin yung ating mga online viewer sa oras hong ito. Ayan, shoutout po kay Emerson Labrilaso at ganun din kay Sir Rico Bagisi. Ayan, at sabi ni Sir Rico Bagisi, nagpaalala siya na i-share ang ating Facebook Live at lagyan ng hashtag The Secret of Health. Ayan, okay. Si Ma'am Ayane Tolentino, shoutout po. Si Tita Kalimag, also shoutout po sa inyo. Kay Sir Solomon Orbon. Ayan, nakikinig daw siya together with BJ Pastor Haya Orbon. At syempre kay partner Misael Hines, nanonood sa atin ngayon din. Roberto Salvador, shoutout po sa inyo. Ganon din kay Cameron Esmino, shoutout po. Uy, si Elivol Eyaf, Jamaica Jean Mara.
1: Elivol.
0: Kilala mo ba ito si...
1: napakarami talagang gustong baliktarin ng pangalan
0: nila. Yung ganun kasi. Lalo sa mga young
1: parang
0: people.
1: Parang Lovely Faye yata yun.
0: Oo.
1: Lovely Faye.
0: Ayan. Sabi po dito ni Sir Old Solomon Orbon, leave ako 2 weeks now. Kaya nakapanood ako ng FB live stream pero... Before, nagkukumahog ako umuwi para makapakinig. Ayan, sa DZXL, 9 PM. Ayan, ano rin pala natin to sa DZXL? Ayan, okay. Ang The Secret of Health po kasi ay maririnig sa buong Pilipinas. Sa iba't ibang himpilan sa ating bansa. Ayan, okay. Ano sa mga nagtatanong sa ating mga produkto? Andaw ang produkto, Dok Ron, na... makatutulong para maging malinaw ang ating mga mata. Isa rin kasi yan sa apektado ng pagtanda.
1: Yes, of course, pagka sinasabing mata, Vision X Plus.
0: Ayan,
1: ay punong-puno po yan ng zeaxanthin,

0: development ng bata.
1: Ng isang bata. Kaya nga ngayon, sabi sa isang pag-aaral, ang mga ano daw ngayon, very fast-paced yung brain. Kasi nga, pag nanood sila, mga 10 seconds, 15 seconds lang.
0: Uh-huh.
1: Tapos, lipat na naman.
0: Switch.
1: Kaya minsan, yung attention,
0: yes,
1: mahirap kunin yung attention nila.
0: Uh-huh. Kasi ano, yung, kumbaga, namimik kasi doon sa, merong study about sa pacing at saka switching ng ano, switching ng picture sa ano, is meron yung tinatawag na minimimik nun yung tinatawag natin na kapag hini-hypnotize, hypnotism. At kapag ang isang tao ay na-hypnotize, ang attention niya ay hindi mo na maibaling. Parang nanonood ka ng, parang kapag ka nanonood kayo ng TV at naka ng sine, kahit ano, gaanong, kaya maalala ko dati pag nanonood na kami ng TV, kahit anong utos, yung baka, ilipat na yung baka, ilipat na yung baka.
1: Katagala. Yung baka, dala-dala mo pa sa loob ng...
0: Kasi yung baka na, nasa initan na eh. Uh-oh. Kailangan nang ililipat kasi pagkatanghali, ang baka kailangan mo ililipat kasi mainitan, lalong-lalo pagkalabaw. Eh, tawag na ng tawag yung tatay at saka nanay, hindi mo talaga makuha kasi nandun na eh. Nakafocus na dun kasi doon sa ano, hypnotics na meron sa ano.
1: Kasi lahat naman ng mga ano, mala, mga ginagawang mga social media content ngayon, ang purpose talaga nun, makapukaw atensyon.
0: Yes.
1: Kaya nga, iwasan, kaya mahirap sila pagpapanoorin mo ng ano. Ngayon, yung manood ka ng isang pelikula, yung iba nakakatulog na eh.
0: Nakatulog na.
1: Hindi mo na alam anong nangyari eh. Pagkatapos na pagising mo, tapos na yung palabas. Kasi nga, ano na tayo, iba na yung, iba na talaga ngayon ang trend sa hilig natin. Even nga yung television, wala na yata nanonood eh.
0: Wala na, nandun na sa cellphone pa.
1: Nandun sa reels. Sa reels na, reels. Nakapokus.
0: Tapos, liban dun sa reels, meron na ngayong shorts. Tapos, meron pang TikTok.
1: Yung mga ganon. So, lahat ng yan, eh, nagbabago ng landscape ng ating attention. Ayan. Kaya nga, ang problema, dahil matagal tayo nakababad, eh, yung exposure natin sa
0: blue lights.
1: Ang kagandahan na Doc Ron, mga ka-wellness, ang Vision X Plus Soblion Capsule ay equipped with nutrients. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, apat yan.
0: Apat, yes.
1: Just imagine yung zeaxanthin, ito daw yung isa sa pinakang mas mahalaga dun sa arc shield ng mata natin na face blue light. Kasi doon talaga siya nagdi-deposit. Para siyang ano eh, para siyang shield na habang tinatamaan siya ng blue light, siya ay nakaproteksyon, pero pag matindi yung tama ng exposure natin sa mata natin, nagiging manipis siya.
0: Yes.
1: So, kaya every day we need to fund, kumbaga sa bank account, pondohan natin yung ating mata ng zeaxanthin. And also, lutein is also nag-stabilize ng vision natin. Samahan mo pa ng vitamin E as antioxidant, you know, and beta-carotene.
0: Beta-carotene.
1: O, kaya hindi ka lugi pag nag-Vision X Plus ka every day, at least 1 or 2 capsules a day. Pag meron na kayong damage sa mata, make it 3 times a day. 1 capsule 3 times a day.
0: Tapos kapag ka gano'n, sabayan nyo na ng ano, para mas mabilis, talagang mas mabilis kapag ka may ano, may kasamang premium D3. Lalo lalo na pag na-diagnose may katarata, glaucoma, astigmatism.
1: Yun. Ayan. Shout out kay Ma'am Luz Daco de Vera at kay Ma'am Ofelia Tolentino. Sabi dito ni Ma'am Luz, watching from Puerto Princesa City, Palawan. Good, ito.
0: Good
1: morning. Araw-araw po akong sumusubaybay ng inyong programa.
0: Wow, ayan. Thank you po.
1: Yes to Health Inc. God bless po. Ayan. Salamat po sa inyong panonood. Kasi alam mo, dapat panoorin natin yung something na magpapalawak, sabi nga, ng ating memory pagdating sa kalusugan. Kasi maraming mga tao, pag they have so many things in mind na favorable sa health natin, hindi mo yan madaling ano.
0: Hindi madaling mawala.
1: Hindi mo yung madaling mawala yung kalusugan.
0: Isa kasi yung concern ng ano, ng tao ngayon. Kaya, primary yan, primary concern, kalusugan natin.
1: Sabi ni Ma'am Ofelia, eager to watch Doc in FE Live. Doc Aldi, yung voice looking gently matured. Doc Ron, older boy with a younger look. Palitan tayo
0: older,
1: ng boses.
0: Older voice. Pagka sinasabing boses, wala po. Ay, tiklo po kami kay Doc Aldi.
1: Ay, salamat, salamat. Ma'am Ofelia, sa komplimento, no? Noted po. Ayan, so, yan ho ha. At basa tayo ng ating mga text messages at pwede ho kayo mag-text pa, no? Kung kayo po ay nais magtanong sa ating palatuntunan, ito po yung contact number natin, 0969, nandiyan din sa screen, makikita nyo. 609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos.

0: Secret of Health Live Advice.
1: Okay, live advice tayo, Doc Ron. Dito, basahin natin yung ating mga natanggap na text messages. Sabi dito, anong time iinumin ang Santon capsule? Sabi ni Doc Ron, 30 minutes after meal. Sabi ni Doc Algie, 10 to 20 minutes before meal. Ano ba talaga? Ganito po yan, para hindi kayo malito. Ano? Commonly kasi, may mga tao na nagtitake na kanilang maintenance after meal. So, nililinaw natin yan. If you have maintenance after meal at bawal sabayan, immediately ng any kind of maintenance or any kind of supplement, make it before meal. Kasi makikita natin na yung Santol Plus Gold, hindi siya nakakasira ng tiyan. Minsan naman, may mga taong kailangan nila itong isama sa kanilang diet.
2: Yes.
1: May mga ganun eh, kasi iba-iba rin yung. Kaya sa supplement, wala kaming masyadong single standard pagdating sa ano. Ako lang talaga, always recommending it before meal.
2: Before meal, yeah.
1: Oo, kasi yun yung ating regular advice sa ating mga ano. Pero kung kayo ay alanganin doon sa before meal, if you have other medication, may other medication before meal kayo. So, after meal, if there's something wrong sa inyong digestion.
2: Digestion, yeah.
1: Isa kasi may mga taong ang hirap nilang ma-absorb. Tapos yung mga acidic pa. Anything you take before meal,
2: nag-re-react yung tiyan.
1: Oo. So, kaya po may dalawang option sa pag-take ng supplement and herbal medicine. Depende rin naman yun sa content.
2: Yes.
1: May mga herb, for example, yung kayin, hindi po talaga pwedeng i-take yun ng before.
2: Before
1: yung, tawag dito, yung garlic, meron siyang konting tapang. So, you need to take it with meal. Vitamin C usually din, with meal. Ano. So, alin man doon, kaya lagi ko sinasabi, if nakalimutan ninyong inumin before meal, eh, wala namang problema
2: mas
1: to take it.
2: Mas madali kasing tandaan pagka after meal.
1: Yan,
2: mas madaling tandaan. At saka, ano, kalimitan kasi, mas maganda mauna din yung ano, or may ano, may merong pagitan doon sa ano, sa mga maintenance medicine. May maintenance medicine. So, anytime, pwede po ninyong inumin yun. Depende po sa ano, depende. Yun ay na-advise po namin kapag, ano, kapag mas convenience and at the same time, para hindi ninyo makalimutan.
1: Kaya ako nga, pag-gising ko sa umaga, iniinom ko na kagad eh.
2: Oo, ako
1: kasi nagmamadali ako eh.
2: Premium D3 at saka ano, Santon Plus Gold. Early in the morning, pag-gising sa umaga. Pwera doon sa ano, sa mga may upset stomach, kailangan nyo talaga during meals.
1: Sana naintindihan po natin that supplement is not actually complicated pagdating sa timing.
2: Timing na pag-inom.
1: Ang mahalaga, pumasok sa tiyan at ito yung mapakinabangan ng
2: katawan.
1: Kaya nga pinapa-observe natin kung ano yung reaction kapag umiinom, then ina-adjust natin kung sakasakali. Sabi dito, hirap po makatulog. Mr. ko, senior na kami, ok lang ba uminom na Santon Gold Coffee Mix? Sa umaga, hapon, at before matulog, di po ba masama? Thanks, Louie ng Cavite. Sagutin mo ito, Doc Ron.
2: With regards na tatlo beses sa isang araw, napakaganda po yan kasi sir, sa supplementation po yan.
1: Hindi daw kasi problema niya, pagtulog eh.
2: Mas lalong, with regards sa pagtulog, ay mas lalong hindi. Maalala ko uli yung palagi ninyong sinishare na pumunta sa lamay kasi gustong ibida yung Santon Plus Gold, Santon Gold Coffee Mix natin kasi ang gustong-gusto niya. Tapos, akala niya wakers yung ano, hindi po wakers yung ano.
1: Lalo siya nakatulog.
2: Lalo ka makatulog. Especially 1 hour before your sleep. Pwede po ninyong inumin ang ating Santon Cold Coffee Mix.
1: Meron akong ano, doon sa may mga insomnia, yung alam mo yung cloves. Yung cloves water, pwede mo siyang isama sa Santon Cold Coffee Mix. Ang cloves naman, kahit saan, pwede ka makabili sa grocery, sa online. So yung cloves, maliliit lang yan eh. Usually sa Middle East, saka ano, sikat.
2: Lagay yan sa mga ano, sa mga primary spices yan nila sa pagkain.
1: Ilagay mo sa warm water, yung kumulong tubig, pero hindi mo papakuloan yung cloves. Ilagay mo doon, tapos mga 10 minutes, pag na-extract na, yun ang panglagay mo doon sa Santon Gold Coffee Mix mo. Kasi ang cloves, ay merong sedative effect.
2: Yes.
1: Parang kung wala kayong chamomile, pwede na yung cloves. Di ba? Yan, makakadagdag po yan sa inyong pagpapasarap ng inyong tulog. At hindi rin po ito nakakasama sa pagtulog. Yung kasi ang common concept kasi pag coffee ay lalo kang ano,
2: lalong dinilat ang mata.
1: Depende po 'yan kasi yung mga typical traditional coffee, ang purpose talaga is stimulant.
2: Stimulant, yes.
1: Yung hindi ka
2: make you alert.
1: Kasi yung ano yung caffeine, ine-extend niya yung ating wakefulness. Kasi nga meron tayo sa katawan natin na adrenaline. Na ang purpose ng adrenaline, it's a hormone na kapag yun ay ni-release ang katawan, talagang ano ka, gising ka. Because that was created for emergency. Di ba? Eh ang nangyari pag nag-stimulant kayo, magwi-withdraw ang katawan.
2: Palagi.
1: Na adrenaline.
2: Nauubos yun.
1: Eh, pag kailangan mo na kasi meron kang condition na emergency. Eh, medyo ano.
2: Wala na. Ano na, imbis na lalakas, mas lalong naging lanta yung katawan.
1: Eh, ang adrenaline natin, eh, pag pala may mga condition like ina-heart attack tayo, hindi natin alam minsan. O puputok yung isang parte ng ano natin, if we have enough adrenaline, the body will release it for emergency purposes.
2: Emergency purposes.
1: Para patibayin yung ano, yung isang bahagi ng katawan na nasa-sense ng brain mo na bibigay. Yun. Eh kung laging nadidrain.
2: Wala. Ubus.
1: Wala na. Wala ka ng ano.
2: Gusto ko lang i-recognize yung ano, yung texter natin na about sa oras. Talagang listener natin kasi nakuha niya pa yung oras. At salamat po sir o kung ma'am na sa pakikinig po rin sa ating programa araw-araw.
1: Sabi dito, tanong ko lang po, hindi ko po makuha ang 8 oras na tulog hanggang 6 na oras lang po tulog ko. Okay lang po ba yon? Salamat po, Jerry ng Calibo, Aklan. Sa adult, basta ang standard is 7 to 8 or 9 hours, depende. Hindi siya compromising na sabihin habang tumatanda, dapat umiikli din yung tulog. Ano po, kung 6 hours lang yan, mabuti-buti na siya, pero do something to make it more long. Kasi nga, the longer we sleep, magtaman yung 12 oras kang tulog.
2: At damaging na yun pagka sa sobrang-sobrang tulog. Yung sobrang damaging pagtulog, sa brain.
1: Hindi rin siya maganda sa ating brain. Basta targetin mo lang yung minimum 7 hours, 7, 8, or 9. Yung mga bata, mas mahaba talagang tulog. Kaya mga teenage ninyo, mga anak, pag ayaw bumangon at ano, kasi kailangan nila ng mas mahabang tulog, mga ka-wellness. Ayan, so hanap pa tayo dito. Is caffeine not good for the brain? Salamat sa sagot. We're not from Tacloban. Actually, caffeine is not actually bad. Hindi yan masama. Ang problema sa caffeine, kapag sobra.
2: Sobra, yeah.
1: Saka ginagamit natin siya sa hindi tamang oras. For example, ang caffeine, meron yan sa bawat... Sa mga kinakain natin regular, may caffeine yan.
2: Kasi yung talong.
1: It's a kind of phytonutrient. Kaya lang po, actually, kaya nga sinabi nila na ang kape daw, yung coffee bean, is kind of antioxidant. Totoo yun, may mga pag-aaral. Pag nga daw ikaw, tawag dito, masakit ang ulo. Pag uminom ka ng kaping barako, makakatulong to relieve the headache.
2: Kaya nga sa mga pain reliever, primary ingredients yan. Yung caffeine.
1: Kaya lang, ganito po, may mga instances kasi, for example, you have hypertension, hindi na kayo magkasundo ng caffeine. Kasi ang gagawin ng caffeine, stimulate ka, medyo hindi maganda yung daloy ng dugo. So pinagmumulan siya ng hindi magandang pakiramdam. Medyo tumataas ng konti yung blood pressure lalo kapag ikaw ay nagtitake ng stimulant. So may mga pagkakataong okay siya, kailangan ng katawan, pero marami ding pagkakataon na nagiging problema siya.
2: At isa pa, Doc Algie, caffeine is an addictive substance kasi kaya malimit itong nagiging naaabuso sa ano sa pangangatawan. And of course, kapag sobrang dami nito sa katawan, it drains our our kidneys, yung tinatawag natin yung water sa ating kidney, it drains
1: diuretic.
2: Nag-iihi. And with regards sa concentration, nakaka-enhance ng concentration. Pero merong research na yung concentration mo is mataas, pero yung mistakes mo mas marami kapag ang primary focus na or kumbaga yung brain focus or kukunin mo yung substance to focus is mula doon sa caffeine. Mas maraming mistakes ang nagagawa. So with regards to sa effectivity para sa brain function and focus, ay... pagka from time to time, pwede siguro. Pero pag araw-araw, lalo na sa ating Pilipino, 3 times a day, magkape. Kung minsan, kahit nga mainit, tanghaling tapat, tagkakape pa. So, kailangan lang po din yung i-regulate. Pero as much as possible is, minimal as possible. Tapos, kapag yung sinabi ni Dr. Algie, may hypertension na kayo, may diabetes na kayo, ay talagang, mismo ang doktor din yung nagsasabi, huwag na talaga uminom kayo ng mga caffeinated products.
1: Ayan, wala na pala tayong oras, Doc Ron. Overtime na tayo.
2: Yeah.
1: Pero basahin ko muna ito sa texter natin, sa isang radio listener natin. Sabi niya, hashtag the secret of Hashtag yes, Ted. Okay na rin, ano?
2: Hashtag yes.
1: Sabi niya, nung una ako po ang gumagamit ng Santon Plus Gold, gumanda ang aking pagtulog pag 10 p.m. na talaga gusto ko na matulog. At sinabi ko po ito sa mga kasamahan ko sa ospital at Tess Alejandrino, gumanda ang pagdumi niya, Shane Ferrer. Ayan, parang...
2: Kay Urbon yata, yan. Oo, ano,
1: parang nabasa ko ito dati.
2: Parang kahapon, text, yung ano, nasali din yan sa ano. Sa...
1: Ito, sorry.
2: Okay.
1: Minarkahan ko na mali yung nabasa ko.
2: Aha.
1: From Cintia Guevara ng Manila. Good experience ko sa Santon Gold Coffee Mix. Nabawasan ang aking sakit sa katawan, sakit sa kasukasuan. Ang Santons mula sa Mangustin ay nakatulong sa akin upang mabawasan ang pamamaga at kirot. Kaya mas magaan at mas masigla ang aking pakiramdam.
2: Wow.
1: Ayan. Congratulations, Mama. Ikaw yung napili ng ating producer. Sa mga texter natin sa ating radio listeners. So,
2: yes.
1: Ma'am Cintia, pakitext ang inyong contact number, kupol address at inyong pangalan para maipadala ang inyong parigalo. So, sa Facebook naman,
2: walan. Nakadalawa na itong mga to.
1: yung iba po na ano, pinaprioritize natin yung ano, yung mga hindi pa naka-receive. Ano. Ayan. So... Maraming salamat po ha, and see you again the other tomorrow. Magkita-kita po tayo. Baka may pa ano ka pa pahabol ka pang mensahe, Doc Ron.
2: Yan po mga ka-wellness, alagaan natin yung brain health as younger as possible. Kailangan po ninyong alagaan, mag-ehersisyo, kumain ng mga pagkain na nagpapaganda sa daloy ng ating dugo, and also mga antioxidant. And talking of antioxidant, Santon Gold, Santon Plus Gold, napakata sa antioxidant, and also premium D3 para mapanatili feeling malakas at maganda po yung brain health natin. Of course, isali nyo na din ang atin pong Santon Vitamin C para makaiwas po sa karamdaman at palaging malusog po tayo, always ready, araw-araw.
1: Maraming salamat, Doc Ron, at paalam na tayo. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. See you again tomorrow. Maraming salamat sa pakinig sa ating programang
2: The Secret of Health.
0: The Secret of 101.9
3: Supple Plus Gold.
4: Po Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Visio Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo.
12: Turbo.
11: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Basi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: FM.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Si Ramona Atienza, 46 years old. Halin sa Mansilingan, Bacolod. Isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 ka pesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog at dayon sa paghulog sang entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga pa-premio nga nagabalor. Tug-tug 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
0: XFM.
2: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
3: XFM kid how?
4: Kay pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM kid.
5: Inami ang music ah.
3: Nga, XFM kid.
5: Ay, pula ka lang music magkatapos mabukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami bigit sa mga DJs nila.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X. Kaka-X. Simply,
3: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
3: Nga, XFM kid how?
8: Tiki mo!
9: XFM 103.9
10: XFM Network Philippines
11: Mga katropa X

Maayo nga po ang Bacolod! Good afternoon everyone and welcome na naman sa programa nyo nga X-Rated. Kau po ninyo nga Uncle Bob aka Boy Turbo aka Ka-Vocal. Siyempre, you can like me.

forget everything. And syempre na mga katropa, sa mga nagatutok dira sa aton nga YouTube channel, live stream kita dira sa YouTube mga katropa ha. Pagitaon nyo lang XFM 90.3 Bacolod live stream. Pwede nyo gigko dira, pamatian kag tanawon. At the same time mga katropa, sa mga gusto mo niya maglantaw no, sa akon via Facebook no, or aton nga official Facebook, ara dira ang aton nga official page, ang XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Please do like, share and follow. And sa mga gusto mo niya mag tawag or magpatawag no, ari diri nga aton nga XFM hotline number, i-type ko na diri liwat 0950 522 2818. Ara dira, pwede nyo i-dial sa inyong mga cellphone para at least makahatag ka mo diri sa inyong mga comments, makapa shoutout or even request. Since natapos ng impeachment trial, no, that is the 19th day of impeachment, no? Wala takabalo kung saan noon ay matapos. But again, we always give way, no? The reason why nga kung mapiyaran nyo, shorten ang program nato, it is because gagive way kita sa impeachment trial every Mondays to Wednesday. Pero buwas, balik oras, saktong oras kita yan, no? Alas dos, tub-tub, alas kwatro, pati na ang Friday. Kagong napiyaran nyo nga, ako lang isa, kinag-rocket siya. Hopefully, next week, no, ari na diri si katropang Sexy D para siyempre makasabay di sa aton programa. Siyempre, diri lang na sa 103.9 XFM Bacolod. Sa mga nag-celebrate sa ilang mga birthday, happy, happy birthday sa inyong tanan. May God bless you with good life, no, and good health. And sa mga katropa ko dira, no, sa Lost Boys, gina-shoutout ko man dira, no, si Bro Marlon, Bro Julian, Bro Bert, Bro C. John, Bro John Ray, to our tall Marby, Bro Bert, Bro Sweetcorn, or Sergeant PH, H2, sino pa, no? Si Bro Mauricio, Sir Paul, and Bro Noel, Bro Rian, and sa tanan nga tanan-tanan nga mga Lost Boys maying hapon. Kita na naman kita sa Sunday, no? Well, actually, ang Sunday niya mo giniyang always ko gidya ginahulat, no? Because it's my time, my RT and me time. And syempre, gina-shoutout ko nga ako nga asawa nga nag-watch subong, no? Love, love, love. Mwa. Gusto niyo kita always shoutout. Alright, and shoutout mo tayo sa mga katropa. Tadra, no, nga nagpamati sa ilang mga radio sa Salakya, no? Shoutouts to you all. Ride safe, mga mamangkag papang. And shoutout time na kita diri sa ato mga katropa nga nagatutok diri sa ato nga official page. Kung gusto nyo magpa-greetings, mag-request, or anything na gusto nyo isulat, kag ihambal diri sa aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page, please do it here. Para mabasa ko gidayon kag matagaan kapos ang shoutouts pareho sang ginaobra ni katropang Melanie Martisano. Good afternoon Uncle Bob, galantaw lang di kami sa always sa Sitio Lapak Duldul Barangay Robles La Castellana, pagrit lang sa family Martisano. Salamat gid

0: Bob sa pagbasa. Thank you so much sa always yung pagsuporta. Arimandirino si Charlie. Charlie Bantilio, shout out one time from Cadiz City. Si katropang Charlie siya Radyo Ban ano eh? Balyena, Radyo Balyena. Thank you so much. Thank you. And sa mga nagpa-beauty dira no, dira sa may 888 sa Dolce no, Beauty Lounge. Shoutout sa inyong tanan dira no, bawa ka mga nami kita sa inyong mga crew bala kay ka very accommodating, ka very jolly. Aba jolly. Shoutout na sa owner nga si Madam Looney. Nara siya sa nga iyang ikaduha nga branch ha. Diri lang na siya sa may akong diri ka naman nga area sa Mansilingan, di ka na kinanlan magkanto sa 888 no, may hara siya branch dira sa may Vista Alegre nga bangga sa unhan lang sang paglampas mo sang Petron, may pila ka bang, may pila da ka building no, ang dira nga second floor nga building ara dira ang Nalea by Dolce Beauty Lounge. Pwede ka mo dira magpamasahe, magpa pedicure manicure, magpa nails, magpa lashes, ka foot spa, kag many more. Actually wala ko pa ma-post ang ilang mga content ko po tong iba no, kay medyo busy gid. And of course, kung gusto niyo naman yang ara kamo sa mga areas ang Kabangkalan, pwede gid kamo kakaon dito sa Mr. Yummy. Ini naman ang Mr. Yummy, very affordable no. I've been there, nagkadto ko dito no. And I've been there no, nami sing ilang odo gamay lang ang ilang place, pero mostly being ang gano ga take out. And at the same time, pwede kamo to kabakal sa ilang mga burger, ilang signature gid nga chicken na cheesy chicken na fillet, namit-namit. Nagalupok-lupok gid ang cheese, magkagat ka sa ilang crispy cheesy chicken fillet. Kaga very affordable ilang mga drinks no, ilang strawberry milkshake nilabok namit. Dira lang na siya na hamtang niya sa Kamangkala no, sa kilid lang gid ha, sa kilid lang gid sang Fellowship Baptist College. So kung taga Kabangkalan, kabalaan mo giniya ang Fellowship Baptist College no, sa kilid ya lang na dira nga building area. Ara ginada ang Mr. Yummy. And dugang tamyo no, ariyo ang balniya katropang Charlie. Thank you very much. Nagapamati kami subong sa Cadiz City Police Headquarters. Thank you. Padayon. God bless. God bless man sa inyong tanan dira no. And sa tanan ng mga kapulisanta nga nagapamati. Thank you so much for protecting and serving the country. Thank you. And alas 3:26 na sa hapon mga katropa, with regards to protection no. Speaking of protection, mas dami gid nga nagakaprotektahan ng aton nga kalawasan no, pinaagi sang aton nga ginatawag nga Ultimate Trio. Ini naman ang Ultimate Trio naton mga katropa, isa naman ini nga nagabulig hatag protection against sa mga masakit, virus kag bacteria, at the same time protection para maging mabakod ang aton nga immune system para hindi kita sakitin no. Ining Ultimate Trio mga katropa, ginabuo ini sang tatlo ka suplemento nga kinanlanon gid naton every single day. Ara na dira ang aton nga Sunson Plus Gold. Ining Sunson Plus Gold naman mga katropa, may ara ini sang mangosteen. Ining mangosteen naton antioxidant ini para makabulig kakas ang tanan yung mga toxic sa aton kalawasan. At the same time, may ara ini sang ampalaya. Ining ampalaya nga mapait lang pero may manami nga ginadulot sa aton kalawasan. In fact, nagabulig ini regulate sa aton mga blood sugar, kag nagabulig ini panubo sa aton nga mga cholesterol. What if kung dugangan tapagid sa malunggay, hining malunggay naman mga katropa, rich in vitamins and minerals man ini, no? Amo na nga di nga, pinimigirapoksi sa atong mga pekbalay, no? Nakaubos na galing atong mga malunggay. Kaya ginalakot na sa ilang mga tinola, sa ilang mga laswa, sa ilang mga pakinason. Diba? Amo na kanami ang malunggay, subong galing ginabuta na sa pandisol. Mas magtaka ka mo kung may balunggay candy. Wow. Anong sabor na no? Mapait nga matamis. Kag may arap pas ang garlic, no? Ining garlic naman niya, one of my favorite, no? Everyday ko yan, nag-consume garlic sa akong kalawasan. Bangot ining garlic, mga katropa, may ara inisang kinatawag nga anti-inflammatory factor, no? Nga nagapakakas sa tanan niya mga bukol-bukol or inflammation sa aton nga lawas. Labinigid ko nga, for me as a singer, pero may bugbog sarado nga akong galingagngag. Di syempre, minsan may daw mga bukol-bukol tungod sa kaskiness or whatever, ginabuligan niya mag-prevent ang mga bukol-bukol sa akong lingagngag. At the same time, anti-cancer ini. What if kung dugangan tapagid, last but not the least, syempre nga ito nga spirulina. Ining spirulina ito mga katropa, isa naman inika, supplement o amin na food, no, na gahatag protina sa aton kalawasan. So imagine, sa Santon Plus Gold pala mga katropa, busog na kita sa mga nutrients, no, kag vitamina nga makuha ta dire. What if kung dugangan tapagid sa ginatawag natin nga sunshine vitamins, kabalo naman kita, nga kisa may maulan, mainit, no? There's no definite nga assurance nga everyday nagainit sa aton dire kay may duha kita ka weather, rainy season and sunny weather. So what if kung hindi ka mainitan o matagaan sang sunshine vitamins? Ari ang solusyon, may premium D3 kita nga ginatawag natin nga sunshine vitamins capsule. Ining premium D3 naton, may ara inisang virgin coconut oil, may ara inisang malunggay oil, kag may ara inisang ginatawag naton nga vitamin D3 nga makuha ta sa sunlight. Ang trabaho sang premium D3 sa aton kalawasan is that nagatag ini protection sa aton against virus and bacteria. Gina-remove niya ang virus kag bacteria sa aton kalawasan. That's the reason why manami gid iparis sa Santon Plus Gold ang premium D3. What if kung dugangan tapagid sang last but not the least para makompleto ang aton nga ultimate trio, walang iba ang aton nga Santon Plus, walang iba ang aton nga Santon Vitamin C. Ining Santon Vitamin C ito mga katropa, isa ini naman sa kinanlanon sa aton kalawasan, no? We should have vitamin C sa aton lawas para naman masigurado nga mabaskog ang aton nga immune system, malikaw kita sa mga balatian kag hindi kita dali matapikan sang mga masakit. So amo ini ang aton nga ultimate trio nga gina-endorso sa inyo, pwede nyo ni imnon adlaw-adlaw kag kung gusto nyo naman baklon, pwede nyo naman pamangkoto ng mga butika malapit sa inyo. Kag pwede nyo mangkatuan ang aton nga Yes to Health Wellness Center dira namtang sa door number 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Hara dira sa inyo nga screen. Or pwede nyo man baklon through Shopee and Lazada. Pakitaon nyo lang ang Y2H 2011 aton nga shop para siguradong legit inyong mabaklan kag mag-deliver sa inyo door to door. And syempre mga katropa, BFAD approve ang aton nga mga produkto, no, kag halal certified. In other words, pwede gidimnon sa aton mga kauturan nga Muslim. And at the same time mga katropa, ang aton nga mga produkto himo inis ang Yes to Health Wellness Center nga nagapati, health is wealth, kaya mag Yes to Health. Thank you. And syempre, everyday naman natong gina-obra din sa atong programa sa X-Rated ang magbasa sang mga ginapadala din sa atong mga sulat sa atong mga katropa. Ang atong nga sunod nga sulat mga katropa, it's regarding inablang atat sa nga magkasalakyan, no? Ang iya nga bana. So with amo naman niya nga topic, ato naman niya hibalon nga atat gid bala makasalakyan ang iya nga bana, ka-afford bala sila, ano bala naging negative sa pagbakal or aton hibalon kung ano nga lesson ang aton nga makuha or mapudyot sa ini nga istorya. So once again, mamati tanay sa malipot nga painumdum kag music. Kisa aton pagbalik, magbasa kita sang sulat nga gipadala sa aton sa aton nga katropa kag posible kung may ara pa kita sang oras makatawag diri no kay Melanie Martisano kay naghatag siya sang number. Tawagan ta siya kag mangkutunta kung ano iya nga opinion with regards to the story kag syempre di ta pagkalipatan ang pag-advise ni Uncle Bob sa aton nga letter sender. Okay, diri lang na sa X-rated kaupo ninyo nga Uncle Bob. Siyempre sa paborito nyo nga istasyon 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo. Exciting, and I'll be back.
1: Exciting, bro. X.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na nakagreater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake mo akong dahil sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix.

0: Alas 3:45 na sa ngapon, mga katropa. Eh, nagbabalik ang inyong programa, X-Rated. Kaupo din yung Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Kavokal. Siyempre, dri lang sa inyong paborito ng estasyon, 103.9 XFM. And ang oras subong, itadulong sa inyo sa atong paborito nga kape. Paborito ba ni Uncle Bob? Siyempre, kay wala ko yung palpitit ko amuni ang kape nga ginainom ko kay non-caffeinated din eh. Nagkape ka na, healthy ka pa. Pag din nga kape, may aras ang ginatawag naton nga antioxidant, which is ang mangosteen. May ara inis ang moringa, kag may ara inis ang soya powder nga nagapahealthy sa aton nga coffee. Siguradong hindi ka magpalpitate, sigurado nga hindi ka ma-acid kay non-caffeinated ini. Plus, may bulig ini sa aton nga mga kababaihan. Ikabulig ini sa inyong mga hormonal imbalance. Nagari na ang atong istorya nga pagabasahon. Ini gintig uluhan. Atat magkasalakyan ang akon nga bana. Dear Uncle Bob, tawag lang ako gali sa ngalan nga Mrs. Tipid. Ginsulat ko ini nga sa inyo programa bagod may problema ako sa akon nga mister. Ining problema ko sa mister ko, Uncle Bob, party ini sa budget. Ini ba lang gustong-gusto yagid magbakal sang kaugalingon nga salakyan? Ugaling, Uncle Bob, hindi manamon kaya pa. Although naintindihan ko nga very convenient gid ni para sa amon pamilya. Especially gid kung magbiyahe kami nga tingob or may emergency. Labi ligid sa panahon subong gaulan-ulan, mas manami gid nga may salakyan. Ang ginapalibugan ko lang, Uncle Bob, wala gid bala tani problema kung kasarang kami. Galing kay sakto lang gid ang budget namon nga makasave kami para sa ginatawag namon nga emergency funds. Imagine abal ako madugang ang akong may salakyan kami, madugang na sa bulan-bulan nga hulog, gasolina, insurance kag maintenance. Siyempre, adlok man ako, Uncle Bob, no, nga maubos kiti. May ginatawag man kami nga emergency fund, no, para man in case nga may anuman nga mga wala taginapangayo nga matabo, hindi kami mabaon sa utang. Pila ka basis ko gidya gina-explain sa akong nga banang nga hindi panamon masarangan ang ginatawag nga salakyan. Galing kay kakadala siya sa iya nga excitement ng Uncle Bob kag damo na siging kadtuan nga mga kasa. Kisa kani ginatikal-tikal niya na nga wala pa man nga may arat na siya sang salakyan. Oo, naintindihan ko ang excitement, no, kag kung gaano siya kalipay nga magkasalakyan. Pero Uncle Bob, paano ko na-explain sa iyang sitwasyon nga nami magkasalakyan pero galing kalain nga may balayran? Especially nga ang pinansyal namon, hindi pa muna kahalog. Sino ba lang hindi gusto mangarap, no, para sa pamilya? Paano ko ni ipaintindi sa iyang kinala na mo nanay mag-ipon sang madamo para naman hindi magtakilid ang amon nga budget pag-abot sang panahon. Once again, tagwala ko sa ngalan nga Mrs. Tipid. Madamo gid nga salamat. Thank you! Kagari diya si Sexy Dio. Hello?
1: Hello?
0: Oo nga, anong kakatabo subong?
1: hapon.
0: Oh, tibit.
1: On air ka.
0: Oh, on air na tawa da blaway ka galan tawa. Alay tari aton 60 no. Sige be, itamyawabe ani aton nga mga katropa. Tay dito ka nagtawag sa cellphone nga ano? Kaisa?
1: Load ako lang tawag
0: eh. Ah, wala ka't load. Sige ano, sige shout out sila kaya ta sa oras oh.
1: Oh, di sige. Mayong hapon, ako nga katropa.
0: Ate, ang pamangkot din kasubong.
1: Ari ko sa Talisay, kung sa diin, nga nagkisay-kisay.
0: Alright. Ate, sige. Kaya ara. O, tikera. Tikera ka da. Okay, wala na kita sa oras. Alas 3.51 na. Kung may ma-advise ka kay Mrs. Tipid, ano biin mo ma-advise eh? Yaki kabalo ka man sa istorya. Let's go.
1: Ang advice ko lang sa imo, Mrs. Tipid, and sakto na. Samtang alang-alang pa yung inyong budget, hindi pagpilita. Istoryahan ang imong abana, kay tiya, madalang malalaguro sa istorya. Kay kung pilito niyo na, tituod nami, nangituod may salakyan, pero tiya, hindi kaya nami nga adlo-adlo, galibog ang ulo mo kung paano mo ito yung bayra ng imo ang mga other expenses. Ito dugangan mo pag-insalaitan. Kabug at na ina, pagsasubong at simpo, Mrs. Tipid, praktikal na kita, hindi na tayo kinanlan nga magtinikal pa. Wala ta nga magmanggaran, no? Kung mo pang pakasnakyan nyo.
0: Once again, that was our Katropag Sexy D. Thank you so much. All right.
1: Thank you so much. Yeah, anyway, pero ako si mo personal factor ha. After na lang sa ano.
0: Okay, sige. Okay. Tiyang, anong pinakatunog na being istasyon na sa Talisay, Subong?
1: Siyempre, narin lang sa inyo paborito ng estasyon niya. 103.9 XFM Batala.
0: All right. All right. Thank you so much. All right, tawaganta ka karon ha. After my show. Okay, after the program. All right. Madamang salamat. That was Katropang Sexy D. Ano na naman niya ang mga transaksyon sa akon man. All right, no, magkabalik kita no kay Katropang Mrs. Tipid no. Mrs. Tipid, isa lang kita mambal ko sa imo no. Sakto tong inambal ni Sexy D no. Actually valid gina nga rason no. Ang imo ginabatsyag subong kay ti siyempre, mas ginauna mo ya ang siguridad sa imo pamilya kaysa sa luho. Meron kasi ginatawag nga wants and needs, no? Although mabilong siya sa necessity because we really need it, especially pag rainy season, no? Sabi na gigaulan-ulan, hindi kaya makagawa ang motor, basa kagi dyan. There's no such thing as, biskan magkapote ka pa, I cannot assure you'll gonna be 100% dry. Nakabasagi kami, ha? O, nagbakal ko, biskan mahal na ang bakal ko sa akon nga raincoat, still, kakabasagi ko yan. Because may mga part nga gasulod daan tubig, gahilig sa lawas. So, although at least maka-protect sa imo, but not to the extent na manugid siya, no? At the same time, syempre, okay man na mag-upgrade natin life, no? Kaya ano bala sa feeling, for example, ako, nag-abot si RT sa akon na sa akon nga life, no? And by the help of my wife, I'm so happy because kahit pa paano, nabuligan ang lifestyle mo, no? Para at least ma-enjoy mo pagid ang life. Tandaan nyo, guys, wala tadriyan na tao sa kalibutan para to live life miserable. We're here to enjoy life, to be happy, and to have success. Ang mga ganit kong pamangkoto nyo, kung wala na ko yung time para mag-dwell sa mga negative sa akon. I'm too busy. So, muna, balon mo yung mga mister, katropang Mrs. Tipid, na as much as you want to have that car, medyo hold on, anay. Support kita, anay, para sa aton ng mga importante ng mga balayran. School, food, shelter, no? Ang aton nga kaayuhan, labi na gid sa aton nga mga panlawason, emergency funds, that's exactly the dinatawag ni nga mindset sa isa ka Iloy, no? At the same time, tsak to na, hindi man na dali-dali daan pagtandaan mo. For example, when we talk about big bike, dapat may kwarta ka gidya kung may big bike ka. Ba nga? mahal-mahal sa PMS, mahal-mahal sa mga parts, mahal-mahal pa sa gas, kapangalimog, mahal-mahal pa sa iyang mga oil, tapos at the same time, insurance. Ang iyang ruida, Diyos mayo, kabalo ka mo kung pila ang ruida sa isa kang big bike, gadlagan na 15 to 25,000. Pare sa ang 15 mo na, medyo hindi pa na amugin na kaano, pero kung gusto mo medyo branded kag quality, no? Road 6 pa lang ang Michelin daan, ang isa karoida sa tubangan, ang size 120 by 60 by 17 is ara sa mga 12,000. Ang sa likod dyan na, ang size 160 by 60 by 17, ara sa mga 15,000. Imagine mo ha, ruida pa lang. Wala pa ng mga ibang parts. So, kumaga, pag hindi pa kasarang, pero kung kasarang na, hindi pagpunggi ko galingon mo, buy things that you want. Pero pag hindi pa, medyo prino-prino, anay, maabot kita sa time nga makasarang. Ako, how imagine ha, 41 years old na ako, this is the first time I got big bike. So meaning, 41 years ko man ginulat na makasarang ko, diba? Ang muna dapat, i-engineer nyo gid ang inyong sitwasyon. Know your status first, know your capabilities before you buy something that would lead into another expense, no? Hindi ka magbakal. Kumbaga, hindi mo pag-imuon nga visual budget, nga gina-visual mo lang. Put it into record, no? Put it into black and white. Ilista nyo ang bawat expenses. Kag kung kasarang ang gina-gain mo, ang gina-earn mo, or di, why not buy it, 'di ba? It's part of life to buy comfort. Ang amo naging rason nga nagabakal kita sa ang ginatawag nga aircon, kabakal kita sa mga manamit nga pagkaon because it's part of having a comfortable life. 'Di ba? Buligay ka mo nga duwa, no? Buligay ka mo pag may dako na ka mo nga pang down, who knows magmagana ang inyo nga monthly, makasalakyan ka mo, 'di ba? Or pwede man, ang salakyan nga ina, imuon mo be part of business like taxi or, I mean, imuon mo be in-drive, grab, or maxi, or anything na na pwede mo siyang papagkitaan, no? Para ang imo nga monthly, drap mo kuhaon sa imo income. Actually guys, we have to be wise in everything, no? In spending our money, kay subong nga panahon, grabe gid ang values ang money do ka shadow gid ka ano no sa una maka grocery ta 3000 kinarton na agdamo-damo subungan 3000 mo pila pala naka item. We have to live practically, okay? So wala na kita sa oras. I hope nga klaro no ang aton nga na advice kay katropa nga Mrs. Tipid. And alas 3:59 na sa ngapon, Miss Melanie Martisano, hoping buwas, damo ta time, matawagin kami sa imo, okay? Pasensya gid kag 3:59 na eh. Wala na kita sa oras, okay? So madamugin nga salamat sa tanan nga mga nagtutok sa aton nga programa. Siyempre, this is your Uncle Bob, aka Boy Turbo, aka Kavokal, na nagsasabi, nasa Diyos lang awa, pero nasa tao ang gawa. Agree lang siyempre sa X-Rated! So 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo, exciting, bye-bye, God bless!
2: XFM 103.9 X

0: Hantod Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan lang na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Hantod Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Hantod Gold.
0: Santol Plus Gold. Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santol Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santol Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
6: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
7: Mag Santol Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
8: Santol Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
8: na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
8: Santol Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
9: Mas gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa niya. Badyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santol Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gigo sa mabatian ko nga Santol Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagresyo ay madaugid dyan.
0: Santol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: SFM Exciting!
12: Para sa mabakut galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with turmeric. Malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
13: Nga, XFM, kid, how?
14: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
13: Nga, XFM, kid.
15: Inami ang music, ah.
13: XFM kid.
15: Ay, kulang music magkatapos mo talaga mayara ko sa mga balita. Blabson, amin dito mga DJ sa lalakad.
16: Wala sa konkreto nga sabat.
17: Wala sa katumbas nga rason kun naka X. Simply
13: may how kita pa.
17: Enjoy lang.
13: Nga XFM gid how.
18: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: XFM News.
4: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Kinkumpirma sa Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region nga duha sa gila subject person ang gitpatigayon yung drug buy-bust operation sa diin na lakip ang isa ka vlogger sa Barangay 10, siyudad sa Bacolod, hapon sa Agosto 25. Ang mga nagkaladakpan na Amosanday Christian Tolentino, 32 anyos, kag Joselito Peruelo, 35 anyos, ukon kilala bilang Julia Peruelo TV. Ang duha ang pareho man nga residente sa Barangay 10, siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Agent Keith Capile, ang Public Information Officer sa PIDEA, NIR. Mga newly identified ang mga naaresto kag badugay na gina-monitor ang duha kabangdanan nga ilagin lunsar ang operasyon batok sa mga suspek kag datigayon nga maaresto. Dugang pa ni Capile, padayon ang ilang investigasyon angot sa ginhalinan sa mga supply sa ginaligar Shabu kag natukiban nga sa siyudad sa Bacolod ang operasyon sa mga suspek. Nakumpiskar sa ila ang 50 gramos sa Shabu nga nagabalor sa 340 mil pesos. Pasaka naman sa kaso sa paglapas sa RA 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga naaresto. Kagin ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sang kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako sa Mommy G, XFM News.
3: XFM News.
2: XFM 103.9.
5: Kumain ka rin sa sentro. Kamsa

Pakinggan mo sa Sinihinga Hapon. Gani mayong hapon mga katropa. Alas 4.25 ang ato niyang oras. And welcome na sa ato niyang programa Extra Drive. Ay, ay, ay! Yun ang mind condition ko na kamo, ano? Although bawal na sa impeachment ang mind conditioning. Pero diriya, gina-condition ko na ang inyo yung andaan nga paminsaron. Nga dapat, isa kabulan, supot-supot na kamo kay Man Mascara Festival na naman, diba? Ay, ay, ay! Dapat hindi ito mag-among tingog ninyo. Kung nakasupot-supot ka mo dira, may panggasto para sa Mascara Festival. One more month and in fact, a few more days. Kagkita makatungtong na sa Berman. Gusto niyo na makabate sa kanta ni ano ni Jose Marichan. Sigurado kong kapatika-tika na naman siya. Traveling na, this is your Extra Drive on a Wednesday afternoon. Already the 26th day para sa bulan sang Agosto. Yes! Kadasing lang hindi madula, no? Ay, madula. Matapos ang bulan sang Agosto. Kaya nga, mong hindi gusto tani, no? Nga ma-experiensyahan na ilabi na akong diri sa ato niya sa Pilipinas. Kaya halos tanan nagasilinggi dyan nga. Berman, ay este, Agosto is Ghost Month. Pero hindi, okay? So sa gameplay ko, kaina, sigurado ko maka-dance-dance na kamodera. In fact, gusto ko dugangan pag inyo dera. Yan nga, ihibalo, hindi lamang yan sa pagsaot-saot, kundi sa paghibalo man sa information. Parte ya sa Songa Lambada. Grabe si Mami G. Panbukad pa na sa programa. May arat na dayo niya nga i-share. Yes, of course. Amo nang gusto natin nga matabo. Gida. Kay man sa Extra Drive, there's a lot of extra that we need to know. Ilabi na ang Songa Lambada. Ginatawag gali ini nga Forbidden Dance. Ay, hindi naman dapat gali ya pag sa uto niya. Ilabi na kun sa kadapo sa tawo. So ang matabo si niya, kamulagi diyan ka mag-partner, ang mag-saot si ni. Nga aman! Gintawag ini siya nga Forbidden Dance. Well, Forbidden Dance because intensely close gate, dapat ang mag-partner no, sa siniya nga saot. Kag may ara sang sensual nga choreography, o, diba? Nagalapitan ay kamodera, kag tapos, very sensual, gijaya, ah. No, ang steps, abi, kung baga, ang choreography sa siniya nga song, ah. And, syempre, may mga backlash nga nabatunan ang iniya nga kanta. This actually was an aggressive marketing sa 1990 Hollywood film nga The Forbidden Dance. So, sang dito siya na-feature, ating itawag na nalanggin sa nga Forbidden Dance. And, gadugang ko pa ha, kabalubala ka mo, nga ang lambada, kung tanan dire, halos nakapaminsar nga this is a Mexican song. Dira ka mo nagsala. Kaya nga, ang lambada is a French-Brazilian song nga ginkanta sa grupo nga Kauma. And, hindi ya Mexican ang ilang aging gamit, no? Nga, or Mexico nga language ang ilang aging gamit. That's Espanyol, diba? Aging gamit nila actually is Portuguese. Oh, at least sa dugangan ang inyo darayang nga ihibalo. So, it's not a Mexican song, no? Because ang nagkanta sina, no? Is a French-Brazilian and the lyrics of the song Lambada is Portuguese ang gingamit. Alright? So at least now you know. Amoy na ya, dapat ginaibalugin naton, no? Ang mga history or background or even the story behind. Sang simple lamang, no? Nga kanta, o hindi gani simple nga mga bagay, o hindi gani simple nga mga pinikuton naton. Amoy na ganing tutok lang always diri sa atin sa Extra Drive. And syempre, parang tayo yun ang inyo diraya nga paghimo no, sa mga ulubrahon. Ilabi na nga daw ga kalam-kalam na ginang ilang mga tiil nga makagwa sa ilayaya nga ulubrahan o kodeskwelahan. Dapat pagsik ka man. Amoy na nga kinahanglan ikaw nga mag-inom sa atin niyang premium G3 capsule.
Ini a premium food supplement, batok sa viruses and bacteria as well as maka, ha, ari pamati sa maayo, makapabakod sa inyong bones. Oo, kaya nga may vitamin D3 or the vitamin that is known as the sunshine vitamin. Nga nagapabakod gid, no? Sang ato niya nga katulanan, need naton ina. So kung hindi ka nakagwa, kay tuman nakainit, or hindi gani, wala naman sang init, inom ka na lang sang ato niya premium G3 softgel capsule. Inigi mo sang Yes to Health Incorporated. Kag sarang nga mabakal sa mga butika pareha sa lamang sa Mercury Drug, Southstar Drug, TGP, Watson's Pharmacy, Generica. Kag ipan pa nga mga butika nga lapit sa inyo yung lugar o hindi gani ha, pit na lang daw para nga diretsyo iduhul gid sa inyo ang aton nga Premium D3 sa Yes to Health Wellness Center na hamtang sa may door number 46 Winko Building, Lizarre Street diri sa Bacolo. Dapit ka mo diya. Dry drive na da ha kung ikaw ang nagakapyot subong sa manibela manong driver tapos ka nang pangapedera sang aton yang Santon Plus Coffee Mix. Ay, alert level na siya. Sige, pasakyan na mga pasahero mga estudyante. Uko di digani ang aton dira yang mga mamumugon. Grabe ka dalong sa term. Kag, dapat slowly but surely ha ang imo pagbiyahe. So let's go slow, anay subong ha. Sino na ka remember sini? Mga 90s kids for sure. Dance na!

0: Exciting!
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani kayo nung kusang order yung ang kape, gato kang pagkadebioso ko. Ipatila ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibig sa mga budika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
7: Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Garantisado.
6: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
7: Mag-Santhon Plus
6: Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
7: Santhon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assist the pain.
10: Muscle fever.
8: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
10: Mag-assist the pain.
8: Kangkarang pain.
10: Fast and safe.
8: Assist the pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Assist the pain.
5: Mabibili sa mga butika.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santhon Gold Coffee Mix.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na.
1: Lalakas.
7: At

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: It's a new day and it's a new topic for discussion diri sa edukasyon sa ikaayong lawas. Ginatamyaw ko tagali, shout out sa mga taga Grand Food Supplement Shopping Center dira sa may Sisyu Building sa may Delgado Street malapit sa may UP Visayas. Dira na halos mabakal ang tanan ng mga food supplement ilabinagin ang mga produkto ni Dr. Spinhico, ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin.
2: Evergreen Coffee mix.
1: Kag ang Evergreen Herbal Capsule.
2: Evergreen Herbal Capsule
1: na may 7 kasangkap turmeric malunggay sa luyot ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Dali lang kita laktawan tananay mga produkto diri kita anay sa aton pagkatalakayon. Isa kabalatian, isa kakondisyon, no, nga ginatawag anxiety disorder in children.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Sa mga pagtuon, normal lang kuno sa kabataan nga mag-feel worried or to feel anxious from time to time, especially na mag-umpisa lang klase, ha, mga nursery, elementary, nang ginapadiwalan ka bala, ara ka sa classroom, ginapadiwalan ka, especially ng mga kabataan, mahiling magduli. Anxiety is a feeling of being uneasy. Nag-worry, o kung may kulba, di maintindihan ta na iya, kabataan na iya mo. Pero kung intindihon talaga intindihon, hindi tigit pagtagaan aksyon, basi maglala bala, kay apektado mo sinayang ilang mga batasan, ang ila paminsaron, no, maka-interfere hindi sa ila pag-eskwela o kung pagtuon. Di kung may ara na anxiety kung ang bata mo is feeling anxious, kagapektado na niya sinayang day-to-day life, kinanglan mo na nga mag-istorya sa mga healthcare professionals para nga may support ka. Kay ban sinayang nanay, nag-ambal nga dumarisign ko sa pagkananay, especially kung hindi sa mag-eskwela, hindi sa magsulod sa klase. Ay, sus, tagaib na cellphone bla, kay lasig na. Istoryante na yung mga sintoma sa kabataan nga may feeling of anxiety. Wala focus daw, hindi makatulog, nagabugtaw kung gabi, wala gakaon maayo, lasig mangakig, irritable. Ito nag-worry pero may negative ang feeling, negative ang thoughts, no? Tense, damog balibad, wala ka participate, do hindi magaling sa parents niya, bayaan mo ganit, dahil yun niya tiri. Diri na nagsulod ang produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Herbal Capsule nga may 7 kasangkap, turmeric malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin. Since FDA approved ini, ina-allow nga makainom ang pulo katuig. Considered ini siya nga food supplement, vitamins, parehas ang turmeric nga ara sa duha ka produkto sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nga makabulig restore sang aton sinang memorya kag decline cognitive function.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: May anti-inflammatory, antioxidant kag neuroprotectant nga makabulig sa mga depressive disorders dala ng anxiety. May primary flavonol curcumin para sa prevention kag treatment sang Alzheimer's disease. Sa ina sa kademensya nga nagamalipaton ka. Ini naman ang balunggay o kun malunggay nga present man sa Evergreen Coffee kag sa Evergreen Herbal Capsule. Manami man ini nga makaprevent sang nervyos. Kung mangustin man ang paghambalan, makabulig man sa depressive disorders ukon depression. Balik, doon naman bi ang ampalaya. Ang ampalaya is otherwise known as the blood purifier. Luwas nga nagabulig ini-control sang blood sugar kapag palamanog ukon inflammation, makabulig man ini sa naga-experyensya sang anxiety. Napamatud-an man sa pagtuon nga may mood-boosting properties ining amarguso ukon ang ampalaya. Hindi man magpawigit ang wheatgrass kay nagapauswag maninis ang cognitive function. Isa man ka neuroprotectant nga makapaganhagan sa paghangawa. Nagabulig man tapna sa depression, kag anxiety, ukon pagkabalaka. Ang barley grass ka patawag-tawag, dali-di, o may kapasidad ini kag ikasarang man nga magpasanyog sa panginuino ukon cognitive function. Kag para sa healthy nervous system. So vitamin C, kung istoryan na to ng vitamin C nga makita halos sa tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee, pagkabulig din ni paganagan sa gidabatsyag nga kangawa kag pagkabalaka ukon ang anxiety tungod man sa iya antioxidant properties.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: ang Evergreen Herbal Capsule gagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang sayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: Na XFM kid how?
5: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
4: Na XFM kid.
6: Inani ang music ah.
4: Na XFM kid.
6: Ay, pura ka lang music magkatapos bugtaw ko mamaya kasi mga balita blabla sun amin kids mga DJs nila kan.
7: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X ka X. Simply
4: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
4: Na XFM kid how?
8: Timo.
9: XFM 103.9 Extra Drive with Mami G on XFM.

The late Dolly Parton right there, along with Kenny Rogers. Well, we're playing this song as a tribute to the country music icon. Na kung sa diin, mas nangin kilala ini, ano, because of the soaring vibrato vocals. And syempre, isama din ni siya ka songwriter. But the music industry, ano, ang nasubuan gid sa iyang pagtaliwan sa edad ng 80 anyos. Sang sinilamang ano nga Agosto 25 tuig 2026. Kag ining si Dolly Parton ang madamo man sa mga records, kumbaga contribution sa music industry. She wrote hundreds of songs including na ano ang song nga Jolene nga masikat na sikat. And actually may cover man nina si Miley Cyrus. And kabalubala ka mo nga ginasulat ni Dolly Parton kagin record as well sa tung 1973 ang song I Will Always Love You nga gin cover ni Whitney Houston para sa iyang famous movie nga Bodyguard sa tung 1992. So imagine how long that was, no, from 1973 until again revised siya or gin sa subong niya, ha, tawag na dira sa revision, that's cover, no, 1992. So ini, no, si Dolly Parton ang mayara man actually active pa ini siya sa pila ka mga henerasyon, no, sa music. Bangod nga sang 2025 lamang mayara ini siya sang collaboration, no, with Sabrina Carpenter. So ini siya, no, ang nakabaton gid sang madamo iya nga pag hatag, no, sang tribute sa iya ilabi na sa mga kaupod niya sa industriya sa musika. And isa na dela of course, no, Miss Sabrina Carpenter. So ang legendary track ni Dolly Parton, no, hindi lamang ang I will always love you, ang Jolene, kundi pati na ang duet, no, with Kenny Rogers. So para sa kay Miss Dolly Parton, may she rest in peace. Alas 4:53 na ang atin yung oras, mga katropa. Aba, kadamo subong sa pwede natin maistoryahan. Ilabi na, ano, ang paghatag man natin sa question nga saranggid ninyo, no, masabat pagi sa pag-message sa atin yung Facebook page. That's XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kahapon, nasuguran natin ang pamangkutanay natin sa X Time You Know. This time, may ara ako sang ipamako sa inyo. Pero hatagan ta kamo anay, ano, sang background or hindi gani, no, connection, in connection kung baga sa ato niya nga i-discuss or i-reveal sa siniya nga hapon para sa ato nga X Time You Know. Man, may pila na ka mga eskwelahan diriya sa Negros Island Region, paagi man sa pag-anonsyo sa nga CHED, ano, nga CHED NIR, nga magapatuman na ang pila ka mga eskwelahan diri sa Negros Island Region sa tuition increase, kag fees increase, ano, sa ilaya sa school year 2026-2027. So, may pila ka mga schools kung aton diri nga makita, ano, like, ari man diri ang VIMA or VMA, ang University of Negros Occidental Recoletos, University of St. Lazal, diri lang niya sa Bacolod, ha, kag LCC, no, ang LCC or La Consolacion as well as San Agustin. May ara pa diri nga wala ko nalawag, check lang natin later on. Pero ang ini ng mga schools, no, ang natala na kag approved na actually, no, ang sang CHED NIR kay tungod nga ini sila, ano, ang magapasaka na sang tuition fee as well as ang other school fees nila kay nag-apply ini sila kag ang reason is bangod sang inflation. Okay, so
kung speaking of pagpasaka or hindi gani butang man naton pagpanubo galing ang problema diri kung aton niya nga basihan ang pagsaka sang tuition fees ang aton niya nga mga eskwelahan kaya ayhan sang sweldo sang ginikanan. So ari na ang aton niya nga question just in case ano kag kuning kaso gid man maihibalo ka or hindi gani huna-huna mo lang or hindi gani bulubanta mo lang pila ayhan ang sweldo, no? Kung pag-aisuryahan natin ng sweldo. Pilaayhan ang sweldo sang presidente sang Pilipinas annually, no? Approximately annually, annual niya nga salary. So, pilaayhan kung imo yung bulubal ng taon, ano? Check natin yun na sa inyong mga sabata. Sa atin yung Facebook page, that's XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa liwata, sa imo pagbulubanta, annually, pilaayhan ang approximate nga magaginabaton nga sweldo sang presidente sang Pilipinas. Sulaton ko ang inyong mga sabat, lawagon ko ina as long as you message me sa aton nga Facebook page again. Basi wala ka pa ka like kag follow. That's XFM Bacolod News and Public Service Authority. Hulaton ta ka ha. Oras natin, alas 4:57. Padulong na sa last hours ang aton niyang Extra Drive. This time, let's listen to Dianella with Sugal. On X FM.

0: Triple Plus Gold.
1: Mga pala si Tony, problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Santo Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
0: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Jaime o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pamuhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurug-kurug.

0: ka. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasyak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting!
2: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: System Pain.
4: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabansyag ko sa isa ka si mga nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itisak. Pero sa nag-inom ko sa System Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
3: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakas ng collagen kag-glota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
7: Exciting!
8: Exciting!
9: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
10: Wins!

0: Exciting, bro.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Ikay sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapangunang balita. Bangod sa ginaligar misdeclaration kag underpayments and taxes baga file sa warrant of seizure ang detention and detention ang Bureau of Customs ukon BOC sa Porsche supercar nga ang rehistrado nga tag-iya sini ang mga aktor nga si Derek Ramsey. I-auction ang luxury car ni Ramsey matapos nga ma-forfeit ini pabor sa gobyerno bangod gin-categorize ini nga lower class vehicle sunod sa kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno. Sunod sa iya, ang salakyan ay nagabalor sa ginabanta 48.02 million pesos sa apang ang na records and customs na lista nga gindeklarar sa balor nga 3.26 million pesos lamang. Sang ini ang nagsulod sa pungsod sa tung 2021. Sa 198 ka unit sa Bugo sa kalibutan, sunod sa Land Transportation Office, apat lang ang narehistro sa Pilipinas, lakip na ang nakumpiskar ng unit ni Ramsey. Base sa mga records ng BOC, ang salakyan ang gin-import halin sa United Arab Emirates, paagi sa Emirates National General Trading. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sa kalawasan magamit sa Santan Plus Herbal Oil para sa nagaugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupot si Mami G. Extra Drive on XFM.
6: Chiki chiki.

0: SFM Time, it's now 5:20. Ato na sa buong ibanoon, mga katropa. Kamusta ang ato niyang weather for today? Well, dari sa ato sa Negros Occidental, sunod sa pag-asa southwest monsoon ang nag-aapekto sa ato sa Quezon. It means we will have cloudy skies or kaina, no? We had cloudy skies and may laka-laka nga pag-ulan and thunderstorms. Kag, ang southwest monsoon na nag-aapekto sa karon sa Luzon, pati na gani din sa western section sa Visayas. Ano? So that is why, mayara kita sang mga laka-laka nga pag-ulan. Hopefully, matupaan kita din rin. No? Kaya wala pa ko ka-feel kay Ina. Gusto ko mabulubog na nga klase sa dapya, no? Sa hangin. Kaya kainit. Or ako lang dyan ang hot. Anyway, sa atin yung mga katropa dira, no? Halong-halong lang sa inyo dira yung pag lakat-lakat, ha? Bow, be very cautious na sa karon. Ilabi na nga kadamo sa aton yung mga, you know, mga ara sa palibot naton na may tinutuyo nga hindi amo. Bow, sa Villamonte, to, nagligad. Nagalapang lakaton lang ang mga estudyante. Tatlo sila kabilog. Nakuhaan sa CCTV nga may nagpundong na to tricycle o kung e-bike. Kakusaliin na nahog ang pasahero kag baugin hablot. Mayo lang wala sa may nakuha. Kag mayo lang nga nakapangayo ini sila sa tabang. Kaya mga empleyado to sa Isaya ka warehouse, ano? Ang nagguluwa. Kundi wala na dayon. So muna bala subong, no? Halong-halong na kita. Always na siguro tagu-taguan nyo, Ana, yung inyong mga mahahalagang gamit sa inyong bags dira or sa bulsa ninyo. Basta safe and secured lang. Eh para wala sa habluton, ah. Kabudlay nga daan, ano? May tendency nga kamodera ang matumba, no? Mapilasan. O hindi gani, pag natumba ka mo, kagaragin sa dalan, no? May posibilidad pa nga mabungbuan. So, this time, let's think about our safety. Sige. So, anyway, ang mamangkot ko kaina, no? Kay Bao. Sweldo na naman ang ilang inaistoryahan. Kay nga, masaka na naman ang tuition sa ang pilaya ka mga eskwelahan. Ilabi na din sa Negros Island Region, ano? Kay sa ilang application na aprubahan na, ginanonsyo na sa CHED and NIR. So, ang pamangkot, pila ang sweldo, kaya pa ang sweldo sa ginikanan ninyo, no? Ang inyong ayhan nga tuition. Pero, kung ikaw ang presidente sa Pilipinas, pilayhan ang imo nga batunon nga sweldo. Sigurado, yakang-yakang gini na. Anyway, sigurado ko ang iban man natin nga mga katropa, ang gustong-gusto man mahibaluan, ano? Pila bala ang sweldo sa presidente? Kagmambas lang, ah, padalaga na lang kung guro presidente ay. Kahit daw mataas-taas. Pero let's check, ano? Kung pilagid ayhan ang ginatawag yung grade, kagang rate, no? Ang range, kumbaga, sa sweldo kung ikaw presidente or kung ikaw ang nalukluk sa isaya ka posisyon, mamatagas yung posisyon, ilabi na sa patag sang politika diri sa pungsod Pilipinas. Because it's...
1: You know na ba?
2: Aha.
1: Gets mo din to.
2: Mm-hmm.
1: X time, you know. X time, you know.
0: Yes, X time, you know. Kung pila bala ang sweldo sa ata niya nga mga politiko, ilabi na ang nagapungko sa karon sa pinakamataas ng mga posisyon. Diri sa pungsod Pilipinas, aba,

Kung ikaw ang presidente, sigurado laban-laban mapaiskwela mo gid ang kabataan. Maski pila pa da kabilog, charo. Ano na ay suryana na padamo-damo ni bata ni? Hindi ah. Ibaluod lang nato na no, pilagid bala ang range no sa nga, mga salaries ang sa Philippine government nga mga officials from the president down to the senators, no? As well as maski sa aton diriya nga Dakbanwa ukon munisipalidad. Let's check. Unahon nato siguro ano sa pinaka manubo, no? O nato si sarili manubo. Ang mga posisyon lang, no? No? Ay correct ko lang kung galingo ko. Ang mga posisyon kumbaga sa gobyerno. Ang ini nga figures ano nga lawagon ko base ini sa Salary Standardization Law o kon SSL. Kag mahimo pa ini balay nga mag-vary base sa additional nga mga bonuses sa ginabaton pati na mga incentives sa mga opisyales. Now, let's go to the salary grades sa mga counselors ano. Ang salary grade sa counselors yara sa grade 27. O, hindi niya grade mo ya sa eskwelahan, ha? Sweldo ang ginaistoryahan. Salary grade 27 para sa mga counselors, approximately sila ay nagabaton sa 1.2 million pesos annually. Amo na ang ilang ginabaton, ha? Basi, buti din mo, bilog na tuig, approximately 1.2 million pesos ang ilang ginabaton. Pero sa nasiling na, no? Depende pa ina sa mga bonuses and incentives kung may dugang. Now, sa pagka-mayor naman niya, grade 28, pero still approximately 1.2 million pesos annually. Same with the governors, even if salary nila grade is 30, okay? Counselors, grade 27. Mayors, grade 28. Governors, grade 30. Nga ara approximately sa 1.2 million pesos. Sabot silingon, kung aton lang i-compute, approximately man 100,000, no? Ang ginabaton nila pesos, ang ginabaton nila ya kada bulan. Kung cabinet secretaries naman, no? Along with the members of the House of Representatives, House Speaker, Senate President, ang kinabato nila annually approximately 2.8 million pesos. Pero nagkalain-lain ni silang grade. Or almost the same galing grade, no? From Cabinet Secretaries to Member of the House of Representatives to House Speaker to Senate President, grade 31, approximately 2.8 million pesos annually. Now let's go to the Vice President of the Philippines. Ang iyang salary grade is 32. Approximately, ginabato naman sini is 3.7 million pesos annually. And lastly, ang President of the Philippines, of course, siya ang may pinakamataas, ano? Kaya ang salary grade niya is 33. Approximately, siya ang nagabato sang 3.8 million pesos annually. That is equivalent to approximately man, kada bulan, mga 300,000 pesos man sobra. So, amuyin na, no, ang mga salaries na ginabaton sa mga opisyales sa gobyerno. Nga lang ko daw damo, gitsang nagagusto nga magdalagan. O kadaan, waligili, milyones na ginistoryahan. Te, ano gusto mo posisyon da? Ako niya posisyon ka dadlaw, pungko, tindog, lakat. Okay, so at least now you know, no? Ang mga salary grades as well as ang amount, no? Nga equivalent sa sinanga grade para sa mga opisyales. So kung mamangkot ka mo gani, anong grade ang ginabaton mo? But silingon, ano ang or pila ang sweldo mo? O basihan na niya, grade na yan, no? Kung sa gobyerno galiya. Inini, sili niya nga direkta, ganyan nga pila, ginabaton mo. Kaya gali, ano ang grades ng salary mo? Charot! Oh, dumay pa secret pa.
Okay, so I guess that's it para sa atin yung extra drive. Mayara na naman kita sa bagong nga naibaluan. Actually, kadamo gin subong sa na-share naton. Gani, ugaliin, no? Every day, dapat gid nga mag-updanay kita. Alas 4 sa hapon, tumtubalat sa isang gabi. And hindi man magkalipat, ano? Nga, aton amligan ang aton niya nga ikaayong lawas. Siyempre, mambato gid jaya every day. Ginagabaka-baka kita. Makun mo yan, hindi pa tayo kabato niya sa milyones ka. Daya, tuig mo. Layo-layo pagidya. So, dapat gini magbaka-baka kaga. Ang aton niya nga health, ang aton niya i-take good care. Isa na dira, no? Ang pag-take ang aton niya Suntone Plus Gold. Mayara iniabi sa mga natural ingredients na para git sa aton niya nga daily wellness support. Imagine, sa isa ka kapsula, yara na ya ang ampalaya. Ang mangustin, malunggay, garlic, spirulina. Yudiin ka pa man, kumpleto-kumpleto na na. Kung hindi ka man niya mahilig, yaya sa mga utan-utan, no? Ay, mas dami nga i-take mo na lang get in just one. Oh, diba? Tulon tayo. Inom lang tubig. Amoy na kahapos. Kag actually, amoy na ang tinutuyo man sa Yes to Health Incorporated nga ang tanan nga hindi nato niya ma-meet bala, no? Nga mga percentage sa kinahanglan sa aton niya nga lawas nga mga benepisyo, ginahimo na lang ina. Ilabi na sa aton niya nga Ultimate Trio. Aside from Suntone Plus Gold, yara man ang aton nga Premium G3 Softgel Capsule. Tag, syempre, pambato, pampabaskog sa aton niya immune system, ang Suntone Vitamin C. But there are other products. Suntone products nga himo sa Yes to Health Incorporated nga hindi lamang yaya nga kinahanglan nga i-take naton, ano, kundi gamiton naton para sa manami nga supat, no, maging masulhay ang aton yang nga kalawasan sa mga sakit-sakit. Kag maproteksyonan ba kita bato kaya sa lamok bala, kay sa subong gataas naman, no, ang ato niya yung natin sa sarili taas, pero at least makalikaw kita bala, no, sa ginatawag niya yung dengue. Delikado man yun, makamamatay. So, parehas man sa leptospirosis, no, dito yung sa Luzon, gakapundo na gidyang ospital because of that. Okay? So, amoy na gani, no, nga dapat gid kita nga mag-take always. I-partner na lang bala ang aton nga mga Yes to Health Incorporated Suntone products. Ini ang masarang na nga mabakal sa mga butika. Ilabi na nga nationwide. Pwede mo na dahambalan ang imuyaya nga mga pamilya, no? Nga sila ang makabakal sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, Southstar Drug, TGP, Generica. Pwede ka, ikaw na lang bala order para sa ila. Gamitan na balang imo nga TikTok. O kung nag-imuyaya nga Shopee account. Para nga diretso na lang sa ila yung door. Ah, ikaw pa nagbayad. O, siput-siputan mo man na kay nga, ah. Per month na bala. O, pwede mo na pang regalo-regalo. Healthy pa sila tanan. Sige! By the way, nalipat mang kuman. Dira bala sa may Binko Building sa Lizari Street. Yara, mandira ganyan. Nga to nga Yes to Health Wellness Center. Kompleto na ya. Tanan nga yung panglawag ko de. Ara, ginada. Amoy na gani nga. Kamo ang magdiretso dida. Labay sa may Lizari Street. May nga lang dada. Yes to Health. Madawag yung salamat mga katropa. Till tomorrow. Thursday pa ah. Kita gyapon na mag-up the night. Magkalipat ha. Magpatak alas 4. Paminsar ba na tayo na nga magtutok sa 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

0: 3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Joy Javier. Nabuday yan, gigpusang una. Kay Dofer, may lang maluya ako lawas. Dofer, may wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kidbala. Kay Batyag, kugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gigpo sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Assist the pain.
4: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Ako sa call center agent. Permigid ako nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba ganyan ito sa akong sang assist the pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
5: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag, isa kang estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycollagen, kag-glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nanyang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay,
3: wala ka lang music, magkatapos mukta ko, mayara ka sa mga balita, blabos yung nabibigay sa mga DJs nila, kagkakalala.
0: Wala sa kongkreto nga sa
4: bat. Kagwala sa katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
1: may how, kita,
4: pag... Oo, enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
0: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Wayne. Matagal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
2: Mabili sa mga butika.
0: Santon Plus

0: Sumabot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Dibidib.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Pagpunit sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
10: Good thing
9: may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen and gutatayon ka pa.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
11: Exciting!
12: Exciting!

0: Exciting, bro.
1: XFM 103.9.
2: XFM Time, alas 6:03 ng gabi mga katropa, gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapanguna ng balita. Nagpadulong sa Calidad Santos Medical Center sa San Juan City si detained Senator Jinkoy Estrada para sa scheduled nga knee x-ray. Sa report, nakadanlog si Estrada samtang nagapaligo sa New Quezon City Jail kung sa di nakadetained bangod sa involvement sa flood control scandal. Kinpasugtan ini sang Sandigang Bayan 5th Division nga magpaidalom sa procedure sa 4 ka oras. Na-diagnose ang senador nga may arasang osteoarthritis. Dugang detalye, maglagod lang sa Facebook page sang 103.9 XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kinang balita sa 103.9 para sa nagogyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
5: Ipunta na ang hapon. Hapon.
6: Bring it on.
5: Musika?
6: Musika?
5: Istorya?
6: Istorya?
7: Nagkukuhin muna tayo.
6: Ano?
5: Parinig! At iba pa!
1: Extra Service!
8: Extra Service!
1: Extra Service! With James King!
8: With James King!
1: Sa XFM!

Mayong, mayong, mayong, mayong gabi mga katropa. James King sa 103.9 XFM Bacolod para sa programa nga Extra Service. Obdan nyo ko hasta alas 8 kita sininya gabi. Miyerkules ang gabi mga katropa. Petsa 26 sa bulan sa Agosto 2026.

Thank you, thank you, thank you. Sabay sabaw na naman kita mga katropa sa pagigup sa ngabatchoy. Ukon, ano pa man dang kinahigup niyo, mainit ka sabaw. Samtang magpuli, ukon nakapuli na. Hope na lang ta sa extra service.

0: σε μga gamit na nagpapatut kung anong benepisyo nga nakuha nila sa paggamit sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C, Premium D3 Softgel Capsule, Xanthon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Xanthon Gold Coffee Mix, Turbo Dietary Supplement, Vision X Plus, kagang iban pa naton nga mga produkto sa Yes to Health, mga katroba. Yan eh, kung wala pa ka nakatry, you should magbisita ka katropa sa aton Yes to Health Store. Pukon, kung nabatihan mo na sa mga friends mo, pamati ang ilang mga advice sa iyo. I-try mo, pabakalmanin sa mga butika sa inyong lugar and online mga katropa. Good evening, good evening, good evening! Katropa, noon, para lang sa update natin, may aras ang 5, tub-tub, 7 pa ka mga tropical cyclone ang ina-expect nga o kung posible pa nga magsulod, no? O kung magpurma sa sulod sa Philippine Area of Responsibility sa nabilin nga mga bulan sa 2026. Last quarter na kita, no? September, October, hindi pagaling. Third quarter pa lang kita. Ang last quarter is December, November, October. So third quarter kita mga katropa. Pero sunod sa pag-asa, ang mga nabilin ng mga bulan, sugod-subong, Agosto, tub-tub, Disyembre, no, may mga lima tub-tub, pito pa mga katropa. No. So, sa bulan, no, breakdown mga katropa, no, sa mga nabilin pa ng mga posibleng bagyo, sining tuig, no? 2 tub-tub 3 sa bulan sang Setyembre. Wala pa natapos ang Agosto gani, no? Isa akong 2 sa bulan sang Oktubre. Isa akong 2 sa Nobyembre. Isa akong 2 sa bulan naman sang Disyembre. Prepara na nato ni na sila mga katropa. Gana natin sila sang Heroes Welcome. Heroes Welcome. Wag naman. Pusing ka niya, preparan lang nato in kaso ka masulod sila, malandfall sila. Importante kita, preparado lang. Ano? Kag, isa pa ka bagyo mga katropa, posible, sa bulan naman sang Enero, ba? Advance, no? Kag, may slim naman ang chance sa pangarasay sa tropical cyclone sa bulan sang Pebrero, ba? Advance ang pag-asa, nagatag na, oh. As to February, mga katropa, oh, no? Sa isa ka climate forum nga na storyan mga katropa, no? Ang mga nabilin nga mga bagyo, mga katropa, sunod sa pag-asa, ari ang mga pangalan nila kung magsulod sila sa Philippine Area of Responsibility. Pangalan nila daw, Pilandok. Nako, Queenie, Rosal, si Samuel, si Tomas, Umberto, Venus, si Yang Yang, kag si Jenny. Ina ang mga pangalan, mga katropa. Ano da? No, ang ipangalan nyo sa mga nabunag sa bulan sang Agosto, September. Pili na kamo tama, mga katropa. Ini nga mga tropical cyclones, mga katropa, no? Posible makalandfall, no? Kag magatabok sa aton nga pungsod. Labi ni gid sa last quarter. Amo nang gakatabo, no? Amo nang cyclone pattern nga katabo, mga katropa, no? Sa aton pungsod, no? Sa sini nga mga bagyo nga nagsulod sa aton. Tungod ini sa formation sang mabaskog nga hangin, no? Strong high pressure, no? Sa areas ng Northern Pacific, nga nag-block sa mga storms nga nagagiyo northwestward during winter season, mga katropa. No? Apang nag-prevail sa gihapon ng El Nino. No? Kag pwede ma-alter ang usual tropical cyclone behavior, mga katropa. No? Mo na siya, no? Natagana na mong katitas ang lay sang update hasta pa na sa bulan sa Pebrero, mga katropa. Advance mag-isip. Yan ay importante. Importante gina advance mag-isip para mapreparahan. Hindi ba lang katropa? Na. Okay, yes. So, yun ang update na ito. Mag-asturyan na kita hasta alas 8 sa gabi, mga katropa. Sa aton, dugate pagbalik ko, no? Ari naman niya. Ang daw, okay ko, no? Okay ko, no? Sa Malacanang Palasyo, mga katropa, nga iba ng Facebook. Naku, madamo, mano. May mga kumikita na sa Facebook, madamo, mga katropa. Pero siling nila, mas dami ka, no, sa YouTube. Pero ang iba niya, nasuguran na nila sa Facebook. Paano yan? Paano niya? Dahil yun na niya yan, iba ng Facebook, mga katropa, sa Pungsod, Pilipinas. Oh my God. Storyanta na sa pag umalik natin, mga katropa. No? Sige, alas 6, Monday, 4, sa gabi. Of the night kita. Sabay-sabay. Sumabay with Katropa James King. Inang extra service. 103.9 XFM Bacolod.
1: Musika, istorya, chika, at iba pa sa extra.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.

0: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na datay kong akumulan sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang na-world.
6: Samsung Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas.

0: Ate Baba.
1: Sa Extra Service.
0: Extra Service.
1: Extra Service.
0: With James King.
2: Oras mga katropa, alas 6.45 na sang gabi, maayong gabi sa mga nagapuli na, nagasakay sa mga jeep, modernized, traditional taxi, samta nagabiyay, papuli, nagaduko sa ilang cellphone. Diba? Realidad. Ano po nagkakatabo mga katropa? Kabalo ka mo tungod sa, well, sugod sa nagsaka, no? Ang smartphone, sabisan din, madala mo na, no? Mag-date ka mo, grupo, no? Samtang nagahulatanay, gadukwanay, sa cellphone. Na-limit ang storyhanay. Honestly, katropa, nangyayari. Kabalo ka mo? Well, I'm sure kabalo ka mo, mga katropa, no? Ang narrative review dabi, mga katropa, no? Makita na gid, no? Bala na gid, katropa, consequence. Labinigid prolonged smartphones exposure sa mata naton mga katropa. Kabalo-kabala nga mata naton may aras ang film nga ginatawag. So posibleng may aras ang ginatawag nga tear film instability. Ay, tear film ang pinakado ay isa sa mga pinaka upper layer sa mga mata naton mga katropa. Well, ang tendency sa sobra ka-expose sa mga cellphones, smartphones, computer, no? Di ba may computer ka mo sa opisina? Pag puli mo, ga-computer ka na sa opisina, ga-cellphone ka pa. Pag puli mo, ga-biyay ka, ga-lakad ka, ga-cellphone ka, ga-yapon, guba ang imong nga mata. May makabulig da katropa. Hindi ta na malikaw ano. Although malimit ta makontrol ta no. Makabulig da mga katropa ang ginatawag natin nga supplement para sa aton mata. Inang ang Vision X Plus or Vision X Plus. Inang may ingredients nga makabulig sa imo mata. Mayari ni mayari ni sanga lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin. Para sa Vision X Plus ina katropa. Ini makabulig para no, ma-supplement ang kinanglan sa imong mata bisan pa exposed na kita katama sa sining nga panahon naton sa mga screens bisan diin no? May widescreen sinehan sa street may mga anong ganun mga may mga palette like screens may mga LED na sakit na sa mata sa gabi mga sakit sa mata kinanglan naton nga ma-maintain ang klarong pananawan sa bulig sang Vision X Plus katropa ha ini produkto sang Yes 12 mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Amigid ko makabisita sa aton nga Yes to Health Store. And speaking of mga katropa, ginatawag nga para isa na din para mahalungan ang mata naton. Oh, no? Mga gamit naton, hindi lang mga may edad, pati mga kabataan, mga katropa, grabe na ang screen time. And speaking of screen time, arad ang ginatawag nga online games, arad ang ginatawag nga Facebook. Kabalo-kabala katropa, nga suportado sang Malacanang ang posibilidad nga i-ban na ang Facebook. No, posibilidad pa lang na, wala pa lang naman. Ang posibilidad nga i-ban ang Facebook kag iban pa nga online gaming platforms. No? Ini sa tungas ng mga sunod-sunod nga insidente sang krasan no? Na binagid sa mga kabataan sa eskwelahan diri sa aton pungsod. Sunod sa kay Presidential Communications Office o kon PCO Undersecretary Claire Castro, tiun na para tunaan sa maayok para sa aton nga pungsod kung may ara bala ini sang you know naman ang social media nga platform ano bala makabulig ni o makaguba ma Facebook no makabulig ini o kun pangguba lamang para mapalapta mga peki kuno nga mga balita reaksyon ini oh ni Castro diri mga katropa no matapos nga well ginapahayag sang Cybercrime Investigation Coordinating Council o kun CICC nga ginakonsidera nila ang suwestyon nga iban ang Facebook sa Pilipinas. Madamo ang mariak da, mga katropa, may kumikita da. Mambal naman si mambal sila nga, well, tuod na. Mambal sila, tipo, kumikita kami dyan, no? Kahit di kami natapos. Basta't may talent kami, kaya naming gumawa ng content, kumikita po kami dyan. Ang gobyerno, kaya ba kaming bayaran? Wala kaming trabaho? Kaya ba kaming bigyan ng trabaho? Mabatihan mo na mga katropa, tuod na. Hindi mo mga katropa na, plano pa lang ina, suggestion pa lang ina, okay man kuno da ang CICC mga katropa, no? Tungod gani sa mga ining mga kaso sang no mga krimen sa sulod sang eskwelahan. Suno pa sa mga opisyal, open ko no, hindi close ang palasyo sa sining idea nga iban ang anuman nga gaming o kon social media platform nga nakagakaguba no sa puturo sa atong mga kabataan. Bo, lalo labi na gid kong hindi ini nagapakita sa ginakatawag nga accountability kag may aras ang mahinay nga aksyon, no? Oh, sa mga, you know, ang iban ko nabi ng mga platform, mas mahina yung ilang aksyon kung may mga request ng gobyerno para maproteksyonan ng publiko. No, kung hindi man kuno nga hindi man kuno sila makabuli para maprotektahan ng mga kabataan, mas manami na lang silipin, lingningon. Lain man sa terminology ka, lingningon mga katropa na. Tanawon kung ano gid bala mga katropa, no? Ang kung dapat bala sila nga magtinir, magtinir ang ining sistema sa aton pungso. Dulao naton sila, makabulig ini katropa. May mga apektuhan. Yes, of course, pero makabulig naman ang pamangkot na mga katropa. Siyempre, hindi mo maiwasan, marami mag-react, may kumikita na diyan. Mabalanta na lang na mga katropa, ikaw, para sa imo dapat balayban. Or may mga bagay lang nga dapat nga, no, nga may stricto lang ang polisiya nga dapat nga ipatuman para hindi maabuso. Tama po din, no. Alas 6.51 na sang gabi mga katropa. Diba ba? Sa ito na extra service. Katropa James King, inihin mo ang kaupot mo katropa sa 103.9 XFM Bacola.
3: Exciting!
4: Exciting!
1: Extra service!

Extra service.

0: This song was brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mga katupa, exciting!
2: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
3: Islamista po, Sandoval, 23 po. Masakit ng katawan, gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may mga karamdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
2: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santo Plus Gold. Santo Plus.

0: mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
7: Para sa dynamis?
6: Para sa turnyo ni Mrs.
7: Tour?
6: Oo, sir. Turnyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
7: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
7: Sige, sulayon na ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako ka Lisilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng imbatyan ko.
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pangmalakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, pagtanom nga mataas sa antioxidant.
11: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Bili sa mga butika.
15: Exciting! Win!

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
0: XFM.
2: XFM 103.9.
3: XFM News. XFM Time, alas 7:03 ng gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Ginbalikan ni Senator Judge Robin Padilla ang history bangon sa paggamit sa mga alias sa acknowledgement receipts and confidential funds sa Office of the Vice President. Angot diri, ginapamangkot ni Padilla si Prosecution Counsel Attorney May De Vinagracia. Kung bala natandaan pa sini ang natabos ang September 12, 1986. Sunod kay Attorney De Vinagracia nga wala nang ini-issue ang paggamit sang alias bangod wala man inigin-raise sang depensa sa pretrial belief or pretrial brief. Apag nagsabat si Padilla nga issue ini bangod sang ginpagwasang prosecution. Sa uli ginpamangkot man sang Senator Judge kay De Vinagracia kung kilala sini si Marcel Bonifacio kag nagsabat nga wala. Kinklaro ni Padilla nga siya amo si Benigno Aquino Jr. Sa diin ginpoint out sini nga ini mismo ang may alias nga Ninoy. Antes pa man namangkot si Senator Judge Bam Aquino, inatag sini nga si Ninoy Aquino, gidman si Marcel Bonifacio, agud siya makapuli sa Pilipinas sa gikan sa Boston, apang wala ni siya sang confidential funds. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Inansang libido sa lawas, mag-turbo dietary supplement para sa nag-ugyon nga Pilipino Hon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News. FM News. XFM 103.9.
4: Nga, XFM, kid, how?
5: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, namiang music, ah.
4: Nga, XFM, kid.
5: Ay,
7: wala ka lang music magkatapos mugtaw ka, blam, may harap sa mga balita, blam, so namin, sa mga DJs na lakad.
8: Wala sang konkreto nga sabat.
9: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
4: may how kita pa.
9: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, gid how?
10: Timo!
2: XFM 103.9.
11: Ipon, patra ang hapon, hapon.
12: Bring it on.
11: Musika?
12: Musika?
11: Historia?
12: Historia?
13: Desk.
14: Ano?
15: Parini.
11: At iba pa.
2: Extra service.
16: Extra service.
2: Extra service.
16: With James King.
2: With James King.
16: Sa XFM.

This is 103.9 XFM Bacolod. Dwight with Katropa and James King. Amazing, exciting evening. 7:21 ang aton oras, mga katropa. Ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Oil, ang aton liniment, kaya makabulig para ma-relax ang stress ka mga muscles, gikan sa bilog nga at daw nga ubrahan. Sumabay. Katropa, 7:21, final hour stretch kita. Kagatiyon para sa aton nga espesyal. Agad balita. Espesyal! Sa... then?

Thank you. Kaya, sumabay. May isa ka Australiano mga katropa, no? Kag iniyang luyag mabuligan, nagiyang may isa ka fundraising siya ginawa at katropa. Gini mo, para sa mga taga Myanmar. Oh, no? Isa ka fundraising campaign para sa Myanmar. Pero ang ining event ng ining kaiwatan mga katropa no nakahimo siya record world record sa Guinness. Australiano nga si Angus Johnston mga katropa para sa isa ka unusual nga hobby kung sa diin siya nagpalupad sang burador. Ang iya nga burador mga katropa no sang siningatuig lang March 2026 no. Ganyan niya nga malupad ka gara lang da sa kahanginan sa sulod sa 26 ka oras kag 15 ka minutos kag 15 ka segundos. Oh my goodness. Ini sa Killarney, Victoria. Oh, kag nakuha niya ang titulo nga longest kite flight sang isa ka individual. Kinsuguran niya ini-attempt pala 7:37 sa aga. Sang March 14, kag nagpaday na sa maggabi mga katropa, kita ninyo may suga man siguro, no? Tapos, ginpanawag lang niya ang iyang burador mga katropa, kung kahit the following day. Ang ini nga challenge, ang ini nga ginimo ni Johnston mga katropa, ang nakabulig sa iya para sa iyang kampanya, no, mabuligan ng mga taga Myanmar, no? Kung sa din siya, previously nag-ubra ko, no, mga katropa, kag dito siya nagtinira, actually, no? Upod man ang iyang pamilya sa inang lugar sa Myanmar. So, ginagamit niya ang inang record attempt para maka-race, maka-fundraise, no? Fundraising, no? Para sa iyang mga grassroots, no? Health and education initiatives sa Myanmar. Kagdalaman mga refugee sa refugee communities, mga katropa. May proceeds. O, kabalo ka mo, pilakang nakuha niya, a total of 18,000, masobra 18,000 Australian dollars, mga katropa. Amuna siya kagaling. Hindi daw niya ibubulsa tanan. Ipamimigay niya. Congratulations, Angus Johnston! Lang ang Marso, mga katropa. Grabe, no? Para na sa... Oh, wala ganyan. Meaning, sige-sige nga. Eh, bala, sabagi kung taas man lang katama, ang kahit mo, di mo nodan hangin, no? Ginbantayin niya ganyan, mga katropa. Wala niya gintulugan. Why ganyan siya natulog? Ay, kaya matulog ka, di siyempre, kung daw mamatamat, ano, naog, hindi ka ano, ahangin ang imong mga brodor, dapat butong-butong mo sa magsaka, kasi makakualat sulot sa hangin, kaya di mo naog, ano? Budlay ba? 26 ka oras, mga katropa. Masobra isa kadlaw. Kina siya, sige, Angus.

0: Johnston, mga katropa, sa dito giniwatin na sa Australia. Ini nga bahin sa katong nga programa ang ginadulong sa inyo, katropa, sa nga premium D3 softgel capsule. Ang atong nga food supplement nga himo sa virgin coconut oil. Kabalo naman kabukan, no, ka-beneficial ang virgin coconut oil. Malunggay oil. Oh, grabe pag-ide. Kag D3 vitamins. Pag-on ka, makalikaw ka sa mga balatian, like mga makalikaw ka sa mga virus. Pag-on ka, immune system mo, katropa. Nakugid ka tamang may bulig sa nga premium D3. I tell you, I've tried using premium D3. Ay, grabe. Katropa, no? Ini ang available sa mga butika sa inyong lugar. Pwede ka mo magbakal sa Mercury Drug Stores, Nationwide, Southstar Drug Store, TGP, Generica Drug Store, Sincere, Rose Pharmacy, Watson's, Negros Grace, mga katropa. Ang itaon nyo gid ang produkto sa Yes to Health. Kung gusto mong papamatudan, you should try. Try mo para mapamatudan mo man sa imo kaguling. Roy Camilla, na-try na namon, katropa. Final hour stretch na to. Sa gyapon ka muna katutok kag nagapamat. Ikaw po si Katropan James King. Ini ang 103.9 XFM Bacolod. Tara, sumabay.
1: Extra service.

0: Kapena. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Turbo.
3: Pakusog.
2: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
3: Doble ang kalipay.
4: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
5: Murag exciting ning turbo ah.
6: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
5: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
6: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
7: Turbo. Food supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo, food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipikto?
10: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold, Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
10: Santon Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Mga katupa,

0: Μουσικά, ιστορία,
1: χίτα,
0: αν είπα πά. Σα Extra Service.
2: Extra Service.
0: Extra Service.
2: With James Keen.
3: Ωρας και τρόμα, λασιάρε 45. Ουι, καπέλο καμόνιγ νέτα που γαντάω sandstorm κονό, χατρόπα. Δίτω σα Μανίλα. Είναι μια πάει σε κάτω προγράμμα κατρόπα γυρατουλούξε σε νιό σαν... Clear skin. Ang aton nga habon nga makabulig para maghamis ang imong kutis, makalikaw sa mga allergies, para ikaw magwapa. Clear skin, mga katropa. For a more fair and beautiful skin. Produkto sang Yes to Health. Hindi ka nun yung sandstorm, mga katropa. Sinin lang adlaw oh, sa Miyerkules, Agosto 26, 2026, mga katropa. Kung sa diin, ano, madamong nakakuha sa video, nagalapta, nga haze o sandstorm. Actually, yabok ka tropa. Yabok ka. Posible halin ko no dito sa Manila Bay. Pero sunod sa pag-asa, hindi ni siya isa ka sandstorm. No? Kaya kung mag-sandstorm ko no ka tropa, more persistent phenomenon. Pero ang ining incidente sa Manila Bay, localized and short-lived. No? Pero hindi nga brief nga haze cause kuno sang hangin nga nagapalapit mga katropa. Thunderstorm associated na siya sa southwest monsoon kun habagat. Ang video abe kag mga photos nga nagalapta ang sudden haze nga nagabuga katropa hangin nga mayara sang yabok no? Lapit pa sa Senate Building kag sa may SM Mall of Asia dito sa may Pasay City karon na ning nakakakuha sang attention sang mga tao, no? Kagina lang. No? Kung sa dingin ng mga tao, gintawagin niyo, sunstorm! Galing, again, ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, nagambal nga, hindi inisya sunstorm. No? Ang specialist, si Lordine de la Cruz Galicia, mga katropa, kinpayag nga inisa ka brief nga haze and likely cause ang mabaskog nga hangin gikan sa nagapalapit nga thunderstorm tungod sa southwest monsoon kun habagat. Again, more of a ang ilain ko no abi ang sandstorm mga katropa. So, na sila niya kumbaga na natuon lang no nga daw tungod sa may palapit nga storm amo na nga daw yabok no. Ano nang bansa ng ining mga eksperto mga katropa? Mga tao na la sandstorm pero may eksperto, hindi na siya sandstorm. Eh? Eksperto na bala. May similar burst ka no sa hangin mga katropa, no? Pero again, hindi sandstorm. Tungod lang sa nagpalapit nga, no? Grabe, no? Na-mention natin kagina ang mga bagyo pang posible masulod, no? Sa nabiling ng mga bulan sa tuig 2026. May 26 sumong, no? 27, 28, 29, 30, 31. May lima kadlaw pa nga puraot days, mga katropa. Well, it's time for me to say goodbye for now. Salamat, gid ka madamo sa pag-ubod sa programa nga Extra Service ni Katropang James King. Ang extra service lang nga natin sa mga katropa, no? Luyag lang natin nga ipabalo liwat sa inyo. Liwat-liwat, katropa. Again and again, ang benepisyo nga makuha nyo sa pag-take sang mga produkto sang Yes to Health. Binagid ang mga nangagipunang produkto, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C Premium D3, ang bago naton nga Santon Gold Coffee, katropa. Madamo na nakatilaw, madamo na nagpamatuod kung ano ka-epektibo ang benepisyo nga nakuha nila. Kung paano sila nagdami ila pamatsyag, nagdami ila tulog, nagbaga nila pamatsyag, no? Kaya naghaganagan kung ano man ang may mga ginabatsyag sila, mga batian nyo na sa aton nga mga ano sa aton nga class sa dyan. Pagpamatood sa aton nga mga katropa sa pag-take sa mga produkto sa Yes to Health. Kaya ni kamo nga wala pa, i-try nyo man. Magpalapit, magkato sa aton Yes to Health store. Ukundira sa aton nga order sa mga ano sa mga butika sa inyong lugar. Kag sa aton Facebook. Sa Facebook page sa Yes to Health, mga katropa. Facebook page sa tanan nga mga XFM stations na makita nyo da. Updated na makita nyo mga benepisyo sa ating mga Santon products or Yes to Health products. Was naman kita mag-abdanay. Webes na buwas. Agosto 27, subong 26, kahapon 25, sa Dazon 29. Have an exciting or an amazing and exciting evening. Batayan to kito gaya programa ka. Ukat-ukat na ito sa kumuna po. Pantayan ka rin mga tropa. Si katropang Troy Tisoy, no? Kag para sa program mga phone pal. Ini si katropang James King. Salamat ka. Madamo kag maayong gabi katropa.
0: Extra service. Extra service with James King. X F

0: FM 103.9. The Secrets
1: of Health. Kinahanglan nga kondisyon nun tang lawas ta para na maghina-hina man ang stress nga to sa rin nga na batyagan.
2: Sample Plus Gold.
3: Dari na masulod sa Rizal Jossi lang balunggay sa may mga chronic stress. Kay instead of protection sa niya ang acute stress, nagulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa aton sa rin nga lawas tungod sa nagarinlain ng mga batiang nga naangot dari. Ang balunggay, banggaranon niya sa antioxidant kag nagabulig sa support sa cortisol balance. Kung nagkatabo ganin Sir Josiel nga ma-stress kita, ang aton sa nga utok nagahambal sa aton sa nga adrenal glands nga mag-release ang cortisol. Amo ni nga aton sa nga stress hormone. Ang tuman sa nga stress, tuman man nga cortisol ang gina-producer sa nga aton sa nga gland. Kag kung nagapabilin nga mataas sa nga cortisol, nag-create sa oxidative stress na ka-damage ng aton sa nga cellula tungod sa nga free radicals. Kag ang ining oxidative stress nagapabugat, nagapakapoy sa aton sa nga adrenal glands.
2: Southern Plus Gold.
3: Makuha nila Sir Josiel ang benepiso sa balunggay kung nagatumar sila sa Southern Plus Gold Capsule. Isa sa sangkap sini amoni ang balunggay, queen of vegetables, pero ang manami pagid Sir Josiel kay ti kombinasyon din isang gintunan nga mga prutas kay iban pagid sini nga mga tanom. Ginupod Sir Josiel mo, talagsar lang kakita mo, isa nga makitaan mo sini, kay ginupod ang reyna sang utan, kag reyna sang prutas, diri lang sa Southern Plus Gold mo. Ginupod balaan ang mangustin kag moringa. Puro mga reyna sang utan kag prutas sa isa ka kapsula, magluwas pa sa may natural antibiotic nga garlic. May ara pa sang super food kag complete protein nga spirulina. Kag may ara pa Sir Josiel sang ginatawag bitter melon nga makabulig it panami sang aton sa nga blood circulation.
2: Southern Plus Gold.
1: Pwede man aton ma-process ang balunggay into a liquid form. May ginatawag makita nga balunggay oil. So ara na sa premium D3 soft gel capsule naton. Eventually, kung anong makuha tagali sa balunggay sa Southern Plus Gold Capsule, makuha tamanin na sa premium D3 soft gel capsule kay may malunggay oil man dok layo.
3: Correct Sir Josiel, that's why gina-recommend gid naton nga kon masamay ka mo sini na stress, updan gid Sir Josiel sang premium D3 capsule.
4: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Highly recommended gid Sir Josiel. Ngay updon gid naton ang Southern Vitamin C kung nagatumar kita sang Southern Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule kung gusto naton pakigbatuan ang stress. Kinanglan gid naton ng Vitamin C Sir Josiel.
4: Southern Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Lugangan yung Southern Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglan ta supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture. Ining tatlo ka maprodukto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Southern Plus Gold Premium D3 kag Southern Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: Southern Gold Coffee Mix.
1: Ara man ina sa aton sininga tatlo ka baryan sang kape Dok Leo. Southern Gold Coffee Mix. May balunggay, gindugang ang collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ang upodya is moringa or balunggay. Pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa ato sa ninyo premium D3 Coffee Mix. Enjoy ka inom sa kape. Inom ka sa kape pang stress buster Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay. Ang tatlo ta ka mga variants ng kape.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Sa suki nyo mabutika kag pharmacy pamangkot lang kamo dira. Kaya available ni ato sa ninyo mga Yes to Health products.
2: The Secrets of Health.
1: Panghabon kamo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sini nga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sini nga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sini nga panid.
2: The Secrets of Health.
1: And then if you want nga magkinis pagid especially ang inyo sini nga guya, gamit bala kamo sa ang Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap may glutacogic cake ini nga nagabulig pahami sa aton kutis.
2: The Secrets of Health.
5: Supple Plus Gold.
6: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Santon Plus Gold.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Visio Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Sister Pain.
16: Si Michelle Nagali, isa

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbis, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: world. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: para sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Ako po si Rodilyn Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. At pabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nila ang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus in 500 mg cap.

0: Certified Premium DTU.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo, food supplement for men.
2: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
4: Santon Gold. Coffee Mix.

0: Santon Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapasog sa aton nga tulaan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Claire Skin Beauty.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfoam Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfoam Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
3: Sunfoam Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfoam Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: XFM 103.9. From

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain,
1: symptoms present.
0: Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na wound.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Kanto Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: Ang pain, fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: dito sa XFM.
1: And now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
6: A quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa mga

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga bukika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirabel, isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: para sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Needing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Ang pahubin pa sang na world.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. XFM 103.9.

0: Nakatira sa XFM.
1: And Linda Now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
0: VisionX Plus? Check!
1: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
0: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Lahig yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: down pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel sang tapuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: sa XFM and lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ito nga pala, si nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Cellphone Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Cellphone Plus Gold.
4: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor.

0: sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo,
4: iwas sakit sa puso.
3: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
3: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magaan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Samson Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Samson Gold Coffee Mix ang super nga kape.
4: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
7: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ha?
2: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: XFM, kid, how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Inami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pula ka lang music, pagkatapos bukta ko, bla, mayarap kayo sa mga balita, bla, so, nami, bigit sa mga DJs, nila, kanya,
3: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
0: may how, kita,
3: pag... enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid, how?
4: Tiki mo!
3: XFM 103.9.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
9: Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
9: Santhon Gold. Coffee Mix.
12: Ako

0: Philippine Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Moreto na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Sakit ng katawan?
0: Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
5: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist,
0: call your doctor. Pipili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatean kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joy discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga buki ka. XFM 103.9.

0: down pain. Fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: call your doctor. Bibili
1: sa mga butika.
0: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
1: Bibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM kid!
2: Eh, nanyang music ah!
1: Nga, XFM kid!
2: Ay, pura ka lang music magkatapos mugtaw ka, mayarap kayo sa mga balita. Blabs, amin, bigit sa mga DJs na nalakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how?
4: Timo!
3: FM 103.9
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Sakit ng katawan?
10: Mag Santhon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santhon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean ko nga Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
9: Santhon Gold Coffee Nagkape ka na, at gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Ako

0: Coffee Mix.
1: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na
0: world. Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bilis sa mga butika. XFM 103.9.

0: XFM Kid How?
1: Kayo pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Inami ang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay,
3: wala ka lang music magkatapos mukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit yung mga DJs na nalakad. Wala asang konkreto nga sa bat.
4: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X.
3: Simply,
0: may how kid dapat.
3: Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid How?
5: Tingin mo!
4: FM 103.9
6: Sample Plus Gold.
7: Ko Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Visio Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Introducing the Turbo.
14: Turbo.
8: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
8: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
8: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ha? XFM 103.9.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid.
6: All-in-one. Sa presyong magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist,
6: consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: XFM 103.9.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani. Isa ka bus driver.

0: exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa...

Good morning, Pilipinas! Good morning, Shabad Siyang Bakalan! Good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong program, Adrian, sa Exciting Pilipinas, mga katrapasubong yang adlaw sang Huwebes, Thursday, August 27, nakita 2026. Agosto 27 na! And syempre mga katrapa, daw gahilapit na magkanta si Jose Marechan. Imagine August 27, 28, wala na lang. September 1 na! Ginamanifesta na ang happy Christmas this 2026. Diba? Eh, mga katropa, sa mga nag-look forward, eh, para ginisa ito, makita ito ng mga Christmas lights kung gabi, gamat-amat na kumukuti-kutita. Nagasiga na! Diba la? Kaso nagpatigpat lang kay gabran-out sinepsi. Oras natin alas 5:05 na mga katropa, and ari kita sumong, eh, syempre, naga pumpukaw sa inyo. Dari lang sa programa naton, Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. And malandang makita sa ating official Facebook page, ara kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And ara makita ha, mabatian sa inyo mga tag sa karadyo, ara kita sa 103.9 XFM Bacolod. Alas 5:06 na, kag mga katrapari, sa quick update naton sa lakat sang panahon. Ting mga katropa, mga iaragid siyang thunderstorm nga ti kinabantayan, ano, nga mga apekto yadri sa probinsya sang Negros Occidental, especially dira sa may Ilog, City of Kabangkalan, Kawayan, Kanduni, kag sa Sipalay, mga katropa. Kagina sang aga, kagahon, kinabatsagan taman, di ba, grabe, no? Tunog-tunog, ito pa nag-ugod na. Mga alas dos, no? Tunog-tunog ang dag-uob. Doon nakibot ako, wasa na naglupok, man. Kag syempre mga katropa, no, suno sa DOST Pag-asa. Ngayon naman sa isa ka LPA, o kung LPA-08I. Kag ginamonitor na sa karon sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Kag mayroon sa medium chance. Nga mga isa ka tropical depression na kung isa ka bagyo sa sulod sa 24 oras. Kag dariya sa local forecast sa Negros Occidental, mga katropa. Maglulong muna ang pinakaparte sa kalangitan sa probinsya. Kagiti magato pa ang manipis nga ulan. Kag mabatsyagan man ang thunderstorm, duglot ako dalas ang southwest monsoon. So dala lang pa yung mga katropa anywhere you go. Alas 5:07 na kag matamat na kamodere sa atong yung Facebook Live. Komentar sa inyo yung mga luyang ipa-shoutout o kung ipahibalo sa aton today. Oo, paiti mga katropa. Time na nga magpa-shoutout. Kagati, pwede ka mong ka-request ang kanta niyo kung arilang rin available. Let's go, go, go! Sa mga katropa pips nato, sa mga mother dear, sa mga moms chapter, sa mga nanay, tadira nga nagaluto na sang ilayang ang mga pamahaw this morning. Balon sa eskwelahan. Good morning sa inyo. Ano lang niluto nyo daman? Sa muna oras, ito ginagutom na ginti na. Pero syempre, samtang nga nagpaparar ka mo dira, no? I-shoutout, shoutout ka mo dira kag lingaw na. Of course, sa aton man mga musika. Sa aton nga mga tugstugan here sa XFM Bacolod. Di lang syempre sa programa natin, Exciting Pilipinas, kaupad si Katropang Wendell Balinario. Sa rewat na kapatid niyo si Katropang Wendell Balinario, comment down na, pa-shoutout na sa aton ya. Nga programa. Ari sila ni Junior Tisoyo wa mayong aga sa kay Jillween. Good morning man. Dan sa kono share kag kiss akon magbakal sa convenience store kag isa ka baligya sa instante mayara sang presyo pero paglabot sa counter nga mabayad lain na ang presyo sang imo baklon uy. Sa totoo na mga katropa no, kung amon sining mga insidente, pwede nyo gitin yung mga reklamo mga katropa. Oo, okay, ti
may ano gina no may BSS gina kakti nakabutang gina sa batas sa na kung ano din nakabutang dapat sa presyo amo man dapat ang bayaran mo sa counter so kung amo sini ti sa lada sang mga staff dira or whatever pero pwede mo ni sala may klamo no kung medyo buot ka pa man lang is the isol na danay sa kay Ma'am Lynn Antonio Talde. Good morning, man. Mayong aga ko na sa Ma'am Ireland chapter, kanalang chapter. Kagsamang ba ito chapter sa nga itong mga class at katropang listeners and solid supporters. Salamat ko na katropa. Exciting! Exciting, Ma'am Lynn! Sa kay Sir Arvi Chris Casiris, good morning, man. Mayong aga, nakatutok ko sila. Nariya sa programa nato. Ano, kay Sir Alberto Norbing Loreno, andra sa my Zone 15, Tarisay City. Good morning, man. Tutok na. Kaya mga katropaya rin ang ating mga musikahan. Para yan sa inyong mga morning. Sa mga nag-aubara dira sa Subong. Sa nag-ahikot, nag-digamo ang term. Good morning sa inyo para sa mas Pasko nga tuhod. Stretching tagamay with Dariwa with our music musika sa aga Adri lang sa X FM Bacolod.

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold.
3: Iba ka sa lahat.
4: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapan. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natin ko.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
9: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
8: Historia eh! Lainit pre! Nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
9: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang naibawaan ko na astig ug pang long lasting.
8: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
9: Wala o hala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
10: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang Picto.
10: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Santol Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

And nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning! Nagbabalik sa inyo mga radyo, mga katrabadarga, sa programa natin, Exciting Pilipinas! Oras natin, alas 5.22 na. And syempre mga katropa, nagtututo ka mo sa Gayapon, dari sa XFM Bacolod. Kag sa mga katropa peeps naton online, no, matamat na kamudrahimos, matamat na pamahaw, paligo, pang toothbrush. Kag matamat na himos ang inyong mga dalalon today, no? Para hindi ka na magproblema pa, mga dalalon mo na nga payo, nga yabi, nga wallet, isulod na sa imong bag. ID, no? Hindi ka bika sulod, wala ID, no? ID, no entry. So, amat-amat na mga katropa, samtang temprano pa. And that's what I've said, no, bit-bit pa yung nga, in case nga, gulpi lang magtupa o kon mag-inulan. Alas 5.23 ng oras na to. And so, luto na ang kinigang. Make sure ha, nga luto na ang tinigang, basi naglabutan, nog panada. Dugidugay putso na naibutang na sa inyo nga mga tupperware. Sa inyo mga tupperware, sa inyo mga balunan, na padulong niya ulubrahan kag-eskwelahan, diba? So, dapat all set for today, Thursday. Kaga, Tish Subong, at this point, ari naman kita sa ito naman nga Pampa Good Vibes. Mga katropa, pampa good vibes naman kita. Kasi syempre, pero ari daw di good vibe. Do pa warning siyang video natin subong. Trending ini siya mga katropa subong sa TikTok. Kasi mga katropa, when we say lagaw, when we say gala, there are different types of gala and lagaw. Mayara nga lagaw nga for chill-chill moments. Mayara man lagaw nga adventure ang dating, di ba? Mayara man lagaw nga explore kita, or mayroon man lagaw ya, nakita mo na malagaw ta sa bukid, hiking, galing, hindi yan literal nga lagaw, kay pinitensya sa kakapoy, di ba? There are times, or there are kinds of lagaw, mga katropa. So, kung lagaw ang pag-aistoryahan, mga katropa, inyo ya, ano nga klase lagaw ang inyong gusto, or inyong luyad? Pero ano ba lang mga katropa ho, kung nagalagaw ka mo and gusto ninyo sa mga, kita mo yung mga adventurous na mga ganap sa buhay, aring mga dapat ninyo tandaan para nag-enjoy ka na, safe ka pa. So po nga video nga ni mga katropa, mayroon na sang 475,700 reaction. And mayroon na ini mga katropa sang 5.2 million views on TikTok. So dapat mga katropa, malintaw nyo ni parain kaso nga kamo mag go man to the lagaw and to this activity. Kabalo ka mo pa rin, hindi ni matabo sa inyo para safe ang olo kung safe ang tanan. Aribala live subong sa ating official Facebook page, mga katropa sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na! TikTok ka na! Ate? Mga katropa, parang do canyoneering niyata, no? Okay.

Make sure nyo nga wala siya galoy-loy kung nagaway-way sa dalum para hindi masangit sa kung ano man nga posible niya masangitan dira. Oo. Di imagine yun, naglumpat siya pero wala gid naglaom siya nga hindi siya magtupa sa tubig. Kay nagsabit siya. Diba? So, di amat-amat niya lang. Ang inyong fear kung care and of course make sure nyo gid always nga safe ka antes maglumpat antes mag-go, diba? Kaya tingin mga comment rin sa mga ano ho, sa mga netizens nga siya kung si Peter Parker at literal nga lastik man kay nagpilit. Uy, kalain! Te! Kadamo sa mga ganap, di may namangkot na gano'n sa comment section sa yate. Sakit man, pre. Meg, sakit, Meg. Pero waka mo man na, syempre, uso na si Bong. Ang gina-ait ko gid niya gusto no, sa Cebu. Nalang canyoneering. Like, Pero tika, hindi ko kabalo maglangoy. Ti, mga life jacket lang gid ko, yun. No? Payawan naman ang, ano eh, ang tour guide. Butong-butong, kaya hindi kabalo lang. Yeah, na, anyway, so amo na nga itong TikTok and video for today. And hopefully, nga sa inyo yung mga next laag. For example, sa mga musineng mga galaan and ganap niyo sa buhay kay mga adventurous ka mga katawhan. Maging safe kita tanan. No? And of course, always pray before you go wherever you go. Diba? Yan, oras na ton, alas 5.28 na. Kag sa mga katropa natin na nga nagatutok, Kadria, sa programa natin, Exciting Pilipinas. Good morning sa inyo, tanan! Sa ilan rin ni Sir Arvi Chris Casires, good morning. Sa ilan ni Rico Banago, good morning, man. Sa ilan yan ni Sir Jelwina, good morning sa inyo. Sa Natita Salina Traje, good morning, man. Nga nagatutok din sa aton no, sa programa na itong Rizumong. Sila ni Tita Daisy Dra, good morning man. Sila ni Nung Jojo, good morning. Mayo na nga pagpamasada sa mga aga, no? Sa iyang ruta Trakuling, Takuling Central Market. Good morning. Of course, sa mga katropa na itong dira sa may Talisay City, good morning man. Especially dira sa may Zone 15, no? Talisay City, mayong aga dira sa inyo. And sa mga katropa man itong sa Bago City, sa may Talok, no? Mayong gadra sa inyo, sa mga listeners natin sa Barangay Binubungan. Of course, natin may akumandara ang family, Balinar and Family Diaz. Good morning sa inyo. And sa tanan niyo, mga nag-celebrar sa Kadlawan, Subong Yaga Adlaw, sang Webes, August 27, 2026. Happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Happy birthday sa inyo, tanan, no? Sa mga nagasagalaw sa ilang kadlawan. Bless you all and syempre more blessings to come. Syempre, good health sa inyo nga tanan. Kag ano lang nga padayon sa pagkamaayo. Be kind, be good. And be loved. Good morning man kay Sir Randy Santisas. Dariwa, mayong aga. So, subuga aga sa liwat mga katropa. Thursday, August 27, may all the good vibes be with you all. Para yung mga katropa nga ti hasta maghapon, good vibes kita. No, sadya kita. And halong months tanan yung mga nagabiyahin na pakanto sa ilang mga eskwelahan. O kung sa ilaman yung mga pakantuan dira sa mga lalagawa nila. O mayara sa Dayalagaw, Abi. O kung sa kundiin man ang inyong appointment today. O kung nga padulungan sa mga nagadrive. No, mayong aga sa inyo. Hinay-hinay lang. Medyo dulong-dulong pang palibot so far. Medyo... ano pa? Halong nga sa tanong mga nagabiyahe. Kag sa mga nagpamahaw na daya, eat well. Oh, pamahaw ng tanan. And of course, don't forget man nga ti. Mag-inom sa inyo ang mga vitamin C. And dari sa aton niya sa XFM Bacolod. Of course, mayroon kita sa aton niya Santon Vitamin C. Nga makapabas ko sa inyo yung Lawas Batok sa Balatian. Adlaw, adlaw. Babakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. And of course, sa aton mga Yes to Health store.
Oras natin mga katropa, alas 5.31 na, wala na kita sang oras. But syempre, padayon sa pagpamati, dari sa programa natin, kada adlaw, dari sa

0: Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Hindi nyo napaglisu ang panginyong mga tags sa karadyo. Pagkabulos ang The Secret of Health Net. After that, balitaan na naman kita sa Express Balita. Ikaw po sa katropang Franz Andro Burgos. Once again, thank you so much. And kita-kits na naman kita bukas. Mga katropa, diri lang sa Pampuka Conaga, Exciting Pilipinas. Happy, happy, happy Thursday! Bye-bye and good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
3: bibili sa mga butika.

0: back. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil? Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa akong kututan ni Lilo.
7: Sa akin

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa Espilahan. Diman nakabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani kamo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka ba?
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
4: XFM 103.9.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Ayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki ginamon sining atag palamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita good to hambalan ta mga benepisyo nga makuha ta sa mga pananom tas palibot sa mga ginakaon naton kun maprepara lang naton itmaya. Kag kun kaisa ining matag adlaw-adlaw naton sining nga mga ginakaon kun maprepara lang naton itmaya, mangin abundant nga source sang ato sining kinanglanon sang lawas, vitamina, minerals, nutrients na konsumo sa lawas tadlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
2: Sa mga kautoran na to na gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
3: Sample Gold Coffee Mix.
1: Sa aton sining pagparaga, dupod ta as usual ang aton sining certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa aton programa The Secrets of Health.
3: Sample Plus Gold.
4: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa aton sini pagpangalagad, upod man sa aton sini mga tagpalamati sa kutob sa malibutan sa aton sini nga pagawaragwag, hindi lang locally Sir Josil ha, kundi sa bilog ng kalibutan, basta may internet lang kay live kita mabatian through Facebook Live. Gani stay tuned naman kita kay sa kinaandan, ginapasimple naton Sir Josil no ang aton sining explanation o kung ginapakilala naton ang mga ikasarang asang tanom. Kasubong sini nga aton nga topiko, isa na naman kasi simple nga tanom, isa ni siya ka dahon, pero ano ba lang iya sini nga ikasarang pag-abot sini sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong kag pagtapna sa baratian.
5: Yes to health.
1: Maginom kamo sang ultimate trio. Inatawag nato ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street tatubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
1: Ito lang amon sining diskusyon ni Doc Leo subong is abi ko gani ya personally is ginapanghampo lang ini. Kay mabatian mo ini siya ang tinaga kagang pangalan sang sining dahon kun may naga inaway bala kag may naga sinuyaay Doc Leo.
4: Mhm.
1: Mambal nga unta tinanano ay manghampol kag igarolan punaya.
4: Mhm.
1: Buta malon sini mahanugan kag mabuklan kag igaron.
4: Mhm.
1: Tikay ang lampunaya o kon rapunaya sa uma na ginatawag ta, ginagamit ini kalabanan sa pagpanghampol sa mga bukol. Labi na gid ng mga nakabunggo bala Doc Leo na hanog.
4: May black eye ka pwede man ah.
3: Sample Gold Coffee Mix.
1: So nga mon sini nga diskusyonan isang partiya sa lampunaya o kon rapunaya sa iban. Hindi ang variegated nga lampunaya subong ha. Yan ang ginabakal ninyo sa mga plaza, wala nga ginabaligya nga lain-lain ang kolor, Doc Leo.
4: Ang aton siniginatumod, dari, ini bala Sir Josil, ang naandan ta bala nga lampunaya, bala.
1: Mm-hmm.
4: Ang native bala sa aton, nga ay ginabutangan sang bulong, wai sing pesticide, kagway sa gina-culture para pang baligya, bala. Kundi sa purpose nga magamit naton kung may ginabatsyag kita sa lawas.
3: Sunthorn Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Generally, ang color yasini is dark purple. Kung pugaon ni mo, purple ang yasining duga. May mga variegated abi nga malampunaya, but diri kita sa native ang sinang-unagi diyang lampunaya. And ato ni nga diskusyonan kung ano mga benepisyo nga makuha naton, ano nga mga nutrients ang ato sinay makuha sa pag-take naton sang rapunaya o kon lampunaya. Ang iban sa inyo da lampunaya, Ang iban sa umatawag nila sining is rapunaya.
0: The Secrets of Health.
4: Aga ang kuno sa Sir Josiel sang flavonoids. Example diri amo ang quercetin, ara diri ang apigenin. Ang ila sining benepisyo sa aton sining lawas kun ginaobra nila sa aton sining lawas, ini sila ang mga babakod man ako na baskog nga antioxidants, anti-inflammatory kag nga proteher sa aton sining cells batok sa oxidative stress. Ara man sini ang phenolic acid ya, for example sini ang rosmarinic acid, ara man ang caffeic acid nga may anti-inflammatory, may antimicrobial, may wound healing and anti-allergic man nga health role sa aton sini lawas. Iupod man aton sini ang tanin sa niya nga nagabulig as ginatawag astringent, help contract tissue and stop minor bleeding. Nagabulig pa dasig sa pag-ayo sa pilas, papali sa pilas Sir Josiel. Ara man siniyang various glycosides niya, saponins, nga nagpabakod sa aton sining immune system. Nagabulig sa panubo sa aton sining cholesterol kag antimicrobial man. Ara man sini ang mga alkaloids, though unspecified nga types, pero analgesic ini sila kag antimicrobial man.
3: Southern Plus Gold.
4: Ara man ang terpenes, essential oils niya, nga antimicrobial, aromatic, amunin nagpahumot bala sa lampunaya, kag anti-inflammatory. Kagara man ang anthocyanins, muning manotis na ton Sir Josiel, kung makita na ito niya sa ringa kulor, purple, kung dark purple because of anthocyanins. Ti antioxidant niya siya, kag nagabulig siya Sir Josiel, ano, proteher o kung protect sa aton sa ringa vascular system, kag bisan pa sa aton sa ringa kurason.
3: Sample Gold.

0: So madamo sang benepisyo gali kita makuha Senator Doc Leo, pero we really noticed ining unspecified nga alkaloids nga may analgesic antimicrobial activity sa ginahimo sa sulod sa ato sining inawas. Maghambal kita ng analgesic, almost immediate ang effect sa sinay Doc Leo eh.
1: Tama, Sir Josil.
0: So in short, hindi lang ini for prevention, may ara ina sang immediate effect if taken, and ang pag-process sa pag-take sini is nakaagisin sa aktong proseso.
2: The secret of health.
0: For those suffering sa ginatawag nato sining hilanat kag trangkaso, fever, headache, sakit sa ulo tawag nato sinibla, may analgesic effect ang ano eh, ang rapunaya or lampunaya Doc Leo, pero ano nga to sining himuon agud tong ini mangin epektibo sa ginabatsyag nato sa ninyo fever and headache o kon hilanat kag trangkaso.
1: Ariya Sir Josil, decaction na nga ton sa ninyo himuon. Pabukal ka tubi, pwede na siya inumon Sir Josil. Ang yung tubi nga ginlagaan nato sa dahon na bino. Kapag tapos, pwede man ang iyas ning sabaw ko ng tubig nga ina ipahid ni mo Sir Josil sa imo sining ulo, sa imo sining dughan, sa imo sining puson, kag pwede sa bilog nga lawas Sir Josil para matawhayan ang imo sining pamatyag kag maamat-amat panubo Sir Josil ang mataas nimo nga temperature tungod sa ilanat.
0: So may properties gali ini siya nga makapenetrate even in matawag nato sini closed, very closed nga party sa ato sininga skin Doc Leo, makapanalupsop siya.
1: Actually Sir Josil, pag abot iya sa hilanat, ultimo obisan ang top water na ton, isibin mo na siya, makabulig ina siya patawhay o kung panubo sang hilanat. Kung may sprayer ka mo dira, ibutang nyo, ispray nyo na sa guya sang isang may hilanat. Makabulig Sir Josil sa madasig na pagnubo sang hilanat. Much more nga ang lampunaya may anti-inflammatory and analgesic compound nga may benepisyo gid sa aton sining lawas. Specifically kapin pa ko nagapala nakit ang imo sining lawas
2: Southern Plus Gold.
0: Aktwali ang ginihimo sang iban sini pati na sa amon sining balay kung mahilanat ka bala, hindi lang kay guyang inatrapuhan Doc Leo, especially sang cold one, cold water ang ginapalabigid permi ilok. Kapamangkot ako nga ilok gid daw, basta bayaw lang ilok mo blas niya kay sibinan tasang malamig nga tubig. So ilok kaguyali og amo nang masamig din na sibinan.
1: Pamanantan lang Sir Josel pati hita. Pwede gidra sibinan kag ang puson. Of course dalaw na lang gid nato ng agtang.
2: The secret of health.
0: Pero isa ka clue ha sa mga kabataan nga hindi pa kahibalo maghambal. Paano nyo mahibaluan nga may ginabatsyag ang bata, especially hilanat kag trangkaso? Even though nga mahambal ka daw, hindi pagid man ay alang-anga. May palatandaan nagtuli sa lalaki sinamo. Hindi man ini bastos, magluyat-yat gani ang itlog sang bata. But tambalon, something is wrong with him. Labi na gidhalong ka sa hilanat kag trangkaso. Basta magluyat, which is not normal. Amo nang masaming nga palatandaan, bisan pa ang mga medical doctors.
1: Sa mga magagmay lang na Sir Josila.
0: Sa magagmay. Sa ano lang, mga tawag nato sini, infants. Mga 1 to 5 years old bala. Manotis nyo na galaboy. Observary lang ninyo kung may ara. Feedback nyo lang kami din ni Doc Leo kung hambal na tuod tong hambal mo.
2: The secret of health.
1: Lain man na iya sa mga dlagko na lain man na iya kung may nagaloyat-yat nga daw hindi na maumpawan. Pero may remedyo kita sinadra karon.
0: Oo, remedyo niya istorbo dietary supplement for men. And parte naman niya sa isa diri ka problema naton kon kaysa ti respiratory support. Importante man ni mambal nga undog ginalagkas yang yang paginawahaw. In terms of respiratory support, we're speaking about our lungs. If we speak about respiratory system, ano ang mabulig ya sini para mapanami ang ato sini nga respiratory system, Doc Leo?
2: Southern Plus Gold.
1: Ang problema balan Sir Josil kon damo plema, budlay kita sini mag ginhawa. Muna siling blang kung nagakipot ang alagyan sa aton sa ninga hangin, amo ni siling blang ginahapo nga way man ginalagas. Pero ang aton sa nipagginhawa, among aton sa niginalagas. Especially sa panahon sa ubo Sir Josil, panahon sa kataro, ang saponins nagabulay sa Sir Josil pahalog kagpalabnaw sa mga plema dira Kay may expectorant effect siya sa aton. Ang himuon ta sini, pabukal kita sa tubi, lunod naton ang dahon sini sang lampunaya kag aton na siya nga inumon, makabulig ni siya sa may mga ubo.
2: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Kag para sa mga kababaihan na rin, may maayo galing madulot ang lampunaya o rapunaya para sa mga kababaihan, especially those nga nag-umpisa na sa ila sini nga monthly period or menstrual cycle or menstrual period. Anong mabulig yas ni Dok Leo?
2: Southern Plus Gold.
1: Ang yas ni Sir Josiel nga rosmarinic acid kag flavonoids mayara sang antispasmodic effect. Tukon benefit sa aton sa ding lawas. Amo ni Sir Josiel ang pagbatyag bala sa makababinhan nga nagasakit ang ilang sini nga puson. Or iban sini masiling sakit akon tiyan kay ara ang ilang sini nga menstruation. Mabuligan ni Sir Josiel ano nga ma-alleviate ko nagagamit kita sini sang lampunaya.
2: Southern Gold Coffee Mix.
0: Ang effect niya gali sini is just like that of Santon Plus Coffee Mix. Kape niya nga, why caffeine kagwaya coffee beans ha. Kaya nagabulig man ini, mapahagan-hagan ang inyo balang sakit sang puson.
2: Santon Plus Gold.
0: So, these are the things sa mga kababainhan nga makuha if mag-take ka mo sang rapunaya o lampunaya. Now, kadto kita sa method sang preparation. And paano natin ini i-take? May limit bala ini? Or may number of ml and glasses kita nga mahambal up to that volume ka lang pwede natin i-take na Dok Leo?
2: Southern Plus Gold.
1: Depende sa aton sini gamitan. Ang aton sining preparation. Like for example, para sa aton sining samad o kung samaran kita. O kung may mga hubag-hubag. I-crush lang natin, pero piso natin. Siyempre matilo aton sining kamot ha. Pero piso natin, nag-i-apply lang direkta. Sa aton sining samad o kung sabahin dira nga may hubag o kung may bukol. Pero kung halimbawa, tumaron naton o kon imnon na naton mga lima tub-tub na pulo sa nikapanid nga dahon na tinloan na nahugasan na tapos aton siya nga pugaon. Pwede makainom Sir Josiel ano ang hamtong siniya isa tub-tub duha ka kutsara once daily para ni sa internal inflammation para sa ubo para sini sa hilanat para sa menstrual cramps magamit ini pero short term lang Sir Josiel. Maximum sini lima ka adlaw o kon hasta tatlo ka adlaw.
2: Southern Plus Gold.
0: 3 to 5 days, hindi mo na pagpasubrahan.
1: Tama.
0: Again ha, kung external gani nga pilas, peripison mo na lang kagpugaon, basta tinlo kamot mo, direkta mo nga patuloon ang iyang juice, ang iyang duga sa imo sining wound or pilas.
1: Yes, kaya pwede mo Sir Josiel, itapal man ang pinugaan mo. Ang sapal niya tubla, pwede itapal mo sa imo sining pilas. Pagtapos, samburan mo na sa kunputson mo sa gos para nga malalayan Sir Josiel, maproteksyonan, hindi madapuan sa dugang pagid sining higko, kag maproteksyonan mismo ang parte nga nasamaran.
0: Kaya isa pa, hindi magpilit ang gos, kaya radang ang iya sining ano, nga dahon sa rapunaya.
1: Tama.
2: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Pwede na ito ini mamix sa ibang sining mga just like for example drinking water i-dilute ni mo bala Dok Leo kag imnon.
1: Kung gusto mo Sir Josiel puruhon mo na lang padalundunan mo na lang sa tubi.
0: No.
1: Kay nagdugang pag nakaroon na imo pagkabudlay sa pagtulon sina ako ni dilute mo pa kay nagdamo pang imo sining ilimnon. Oras kung isa o kung duha ka kutsarita pagtulon mo pasundan mo tubi sold na.
2: Free coffee mix.
0: You know, ang sabor yasin is mapait nga may pagka mentol gamay. Ang sabor sang lampunaya. And then, pwede gali ining mahambal na itong lagaon Dok Leo.
1: Para sa hilanat man. Kung halimbawa, hindi kaya kauyon sang puro gid nga duga. Though mas dasig ang efekto. Kung tanay kung puro nga duga, kay concentrated siya, no? Pero sa hilanat man, sa mild nga ubo, kag palanakit sa nagkalain-lain nga bahin sa aton sa ninga lawas, pwede Sir Josiel, no? Preparar kita sa napulo tub-tub 15 ka freska nga dahon sa lampunaya hugasan naton sang maayo pagkatapos pabukal kita sang duha ka tasa nga tubi. Pagbukal ilunod naton Sir Josiel pabukalan naton ukon paarangayan naton tub-tub 10 minutos ukon 15 minutos and then salaon naton and then pwede kita makainom sini sang tunga sa tasa tub-tub isa ka tasa once tub-tub 2 times daily para sa fever, para sa mild o kung nag-aumpisa nga ubo, para sa palanakit sang kalawasan, para nga maumpawan ang aton sininga pamatyag, Sir Josel, matawhayan kita. Kag pwede man gani, Sir Josel, eh, kung gusto mo, para mas nami pagyad ang iyas sininga, kung man-neutralize ang sabor sang lampunaya, kag ang iyas sininga aroma, abiyo mahamot sa iban, pero sa iban mabaho, pwede mo mabutangan, Sir Josel, sang lemon grass ukon maupdan pagid sang kinihad sang luya.
2: Sampon Gold Coffee Mix.
0: Kay pareho sini Dok Leo, kundi sa concoction o kon sa paglaga, may proseso dira lagaon mo pagkatapos para man-neutralized ang iya sini nga odor, man-neutralized ang iya man sini nga aftertaste. Pwede butangan mo luya, pwede man butangan sang tanglad. What if amo na lang ang lagaon mo pagkatapos gamiton mo nga tubi para magtimpla ikaw sa Santon Plus Gold Coffee, Santon Gold Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo?
1: Pwede-pwede, good Sir Josel.
0: Oh.
1: In fact, masiling na ton nga unique ang imo sining nga kafe. Hindi kinaandan nga kafe. Kati din kayo makikita sa coffee nga ara ang ginatawag real coffee. Nga imo sinigin na pangita, real coffee taste, real coffee aroma, pero may gamay nga samay sang kahumot, sang tanglad, may gamay nga samay sang aroma o kung kahumot man sang luya. So masiling na ton, Sir Josel, nga unique ang imo sinigin nga coffee, pero na-boost pagid ang health benefit.
2: Santon Plus Gold, the secret of health.
0: So initanan, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Initanan quality products ang Yes to Health Incorporated. Duly approved sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar. Sa syudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store. Arada sa Lisari Street, atubang sang Marayo Bank. Pwede ka mo dira makakanto, makabakal, kakun volume ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And there is sa syudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street, atubang sa Midtown Hotel. May libre pada nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. Kunara ka mo sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, o kung din man ka mong probinsya Subanga, Pamati. Kanto lang ka mo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, or the Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede ka mo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangitaon nyo lang da ang official stores ang Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. Available da si Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C.
2: The secret of health.
0: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan. Manami ang epekto yun sini, kay nag-pa-enhance ang inyo sininga brain function sa mga kabataan because of the isoflavone.
2: Santon Gold Coffee Mix.
1: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nag-edad-edad na kung brain benefit ng aton pag-estoryahan.
0: And then, we have this Premium D3 Coffee Mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, ini may coffee beans, pero ang sweetener is stevia. Kung wadan ka mo bikaron sang Premium D3 capsule, bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sina para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kung may vitamin D3. Pwede ka mo kainom sang Premium D3 Coffee Mix, gali, Dok Leo. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ini niya kafe, ang Premium D3 nagabulig pa pagsik sa ton suning cellula eh. Manotice na ton ng mga nag-feedback sa ton basta maka-Premium D3 Capsule o kung makainom ganis ang Premium D3 Coffee Mix kapagsik sa inla suning pamadyag. At the same time, para ni sa mga tao, Sir Josel, lang ha, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw. Ang nagahina ila sininga resistensya. Kag nagadaw ng ila sininga modo para gini sa ila ini Premium D3 Coffee Mix. And of course, para sa mga tao, Sir Josel, nga may insulin resistance. Itungod ang Premium D3 Coffee Mix, nagabulig siya pa sensitive liwat pabalik sa aton sininga insulin para nga mabalanse ang aton blood sugar.
2: The secret of health.
0: And then, naman ni Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione. Amo ni makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy aton skin and younger looking ato sining skin.
2: The secret of health.
1: apan sa gisigi galing inom nimo sang Santhon Gold Coffee Mix Sir Josiel, pabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Diin bala makita ang mga signs of aging. Number one, gyud sa aton sining panit nagakurino, sa aton sining mga kuko nagamat-amat gabuk, sa aton sining mga joints nagahinuni na Sir Josiel kung maghulag ka, ang nagiinigot-igot iban sini may mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen nga ginupod diri sa aton sining Santhon Gold Coffee Mix Sir Josiel, pabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Mutang balon, hindi man gid naton mapunggan Sir Josiel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santhon Gold Coffee Mix.
3: The secret of health.
0: Sa mga hindi iya hiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan sina sang Santhon Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
1: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutang ka na lang nimo sa mainit nga tubig. Hindi ka na kinanglan sa ni Sir Josiel mag-observe sa mga oras kung paano mo kwaon ng balunggay. Ibutang na lang nimo sa tasa, buo-buoan sa mainit nga tubig, kag imo takpan sang platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes imnon sa nga maalabaab. Ang isa nga mabenepisyuhan niya sa aton sa ring alawa Sir Josiel, among aton sini nga ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sa insulin, makalikaw kita sa nagkalain-lain mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes Sir Josiel ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa iya sini posible nga ihalit sa aton sini nga lawas, halin sa dapa-dapa hasta sa aton sini nga ulo. Wa ta naginhapitan ganing tunga-tunga sina sa makalalakinhan.
3: The secret of health.
0: Subong grabe gid yang tiglalamok bala. Gamit kamo pamanyos kamo sang Santhon Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sini nga lawas.
1: Palang alay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
3: The secret of health.
0: Ang ngalan niya Santhon Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of sa sini mga ingrediente na bahuan ang lamok sini. Even do na hamutan kita ya Doc Leo.
3: The secret of health.
1: Nga ako no kinanglang Sir Josiel nga maghabon kita. Kinanglan naton maghabon kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini, may mga karakteristik na sila Sir Josiel nga ginatawag water soluble, kag ginatawag oil soluble. Nga amuni siya ang aton sa nga Santhon Plus Herbal Soap. Ang oil nga na Sir Josiel, dira sila nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bakterya, virus, which is kinanglantas ang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa aton lawas. Ang oil dira nga nagatrap sang pollutants, nagatrap sang bakterya nga kun magmix sa aton sining balhas nagapangalisngaw sa aton sining ilok diin pa nga parte sang aton sini kalawasan, mabuligan nga matapna kun nagagamit kita sa Sir Josiel.
3: The secret of
0: kun manghabon kita sa lawas ta may ara kita pangkuha sa mga bakterya that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor para ma-maintain tang mahamis nga kutis inang pinupino gid bala nga kutis para ma-achieve naton maximize naton gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
3: The secret of health.
1: Para sa hambal sa kilala naton Sir Josiel no. Singa ako na doc bisan hindi kid nga hamis-hamis kag puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga nagabalik-balik ang punggod, damo sang pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong tungod sa paggamit niya sang Clear Skin Beauty Soap. Kasi sa lawas niya ginsunod naman ng aton sining panugyan nga gamiton niya ang Santhon Plus Herbal Soap pati ang mga nagpangalisngaw ang na Sulbarman Sir Josiel.
3: The secret of health.
0: Ang trangkaso kagilanat subungin updan na sang pagpalanakit sang lawas mga daw halusun ka maghulag nga kun may maghulag ani sa balay nyo nagainit dayon ulo mo kay hindi ka kabalo kun di nang nagangutngut may gangutngut talinto sa tiil may ara sa imo abaga kun hindi nagkikamo kagwanta sang pagpalanakit sina maginom kamo sang Sisdapay.
3: The secret of health.
1: Mabakod man ang resistensya mo sini o kung na hindi, kung kaabot ka dyan ang magpalanakit ang lawas, hindi ginato na mapunggan. Says the pain ang makabulig sina. Pero ang inahimo sa iban sa ni Sir Josiel sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang says the pain sang Santhon Gold Herbal Oil. Kay magluwas nga makuha ang palanakit, nag-relax pagidangila sini nga lawas kag pamatsyagan.
0: So pwede niyo mapartner ha? Kung kapalanakit ang lawas, pamanyos ka mo externally ha, sa Santhon Plus Herbal Oil and then take ka mo sang says
3: the pain.
0: Pero kung habol ng imo sining panulukan Dok Leo, nagagulugarhom-garhom na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
1: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sini nga panulok. Kagang isa pa gid Sir Josiel, kun ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw nimo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
0: Vision X Plus nga may lutein, beta carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo gid niyang vitamins and minerals nga gina-demand sa ato sini nga mata, Dok Leo.
1: Gina-recommend gid nato ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao Sir Josiel, no nga hindi malikawan balahong kay isa, why man sila nagamind, pero ang pagbasa gali sini Sir Josiel sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sini nga kalimutaw kun sa aton sini nga mata. So dapat untatan gid nato nina. Ang late man nga pagtulog sa gabi ug ang pagpulaw nag-affecto man sa aton sini nga mata. Kinanglan ta sang depensa kag proteksyon, Vision X Plus makabuligid sa aton.
3: The secrets of health.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Yes, to help!
2: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik enyo sa nga libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami maninis enyo nga blood flow.
3: The Secrets of Health.
4: At rin damo sa mga bana na pinamangkot sa atong Sir Josel, ano man ang kausa nga ang nagkakadulaan sila interes sa ila sa nga sexual activity, which is kinanglanon, good sense yung obligasyon ina nila kung naton sa atong mga asawa. Isa sa rin, manubo ang testosterone kung may imbalance kita sa hormone kag mahina man ang aton sa nga blood circulation. So ang liabi sina dire Sir Josel, aton siya ipabalik ang balance ang hormone, ipabalik nato ng balance ang aton sininga testosterone, ipabalik nato ng balance sa aton sininga blood circulation. Na kung mahimo nato nina siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo nato nina Sir Josel, pinagi sa bulig sang maka kag klavo waska nga nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido. Nga ara siya sa sulod sang mga sangkap kali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josel. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ilang sininga pwersa.
1: Yes, to help.
3: The Secrets of Health.
2: So 30 minutes before loving loving mahatagan kamo sang enjoyment for 72 hours pero hindi man nga all the way nga halin pag inom mo way na gid ya hulaw-hulaw kon kinanglanon mo lang.
3: The Secrets of Health.
0: Sampong Gold Coffee Mix.
4: Sa panahon bala Sir Josel nga pabag-o-bag-o, pabaylo-baylo ang panahon ng hawal sa ibang tiyempo nga tigtrangkaso, tagmarasakit. Pero ang pinakamanami igid, maintain na raw nato ng aton sininga depensa. Kabili nato ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kag-adlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Santhon Plus Gold, mabuligan kita, Premium D3, kag Santhon Gold Vitamin C, ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani, asubaybayan ang masunod naton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang Certified Naturopath Practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The Secrets of Health.
0: Southern Plus Gold.
2: Ko naman si Josel Banyas.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
1: Yes, to help!
5: Hala! Exciting!
0: Santon Gold Live Testimony.
6: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After one week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Taiba ang The Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

Center. Mga balita nga una mo babalatiri mo babatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaka pinangis sa ginting kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: Magandang news. Express
1: Manila. XFM Time, alas 6:17 na may aga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsiling ka man sa mga bahay sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa itong apalatong tunan, ang Express Balita. Express Balita. Adlaw kita subong mga katropa sa Webes, Agosto 27, tuwing 2026. Kag subong aga, kami ang inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinar.
1: Kag si katropang Franz Andrew Borgo. Sigadulong naman sa inyong mga katropang makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiman pa. Sa mga nagamonitor, trasubong sa aton, sa ilang mga radyo, mga katropang XFM Bacolod. Mabatihan ninyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9. Ang XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. Ang XFM Kabankalan City mga katropa sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita ang malantaw man sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. May araman kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat tahod nga mahimo na ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phones ang aton nga official streaming app sa XFM Philippines. Pangitaan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Please install or i-download yung mga katropa kagin nyo dira ma-access ang kapin 60 ka mga on-air stations ng XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, miyara magkita sa text line na dari sa itong istasyon ang atong numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:19 na mga katropa, aton padulungan ng mga pangulong dinalan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagibang pa. Diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines. Headlines.
1: Sa aton nga mga headlines sa balita diri sa lokal,
0: Express Balita. Local news.
1: Philippine Drug Enforcement Agency nagkumpirmar nga ang vlogger mismo kang iyang 11 partner ang target sa ilang operasyon sa Barangay GS, siyudad sa Bacolod.
2: Ginaligar nga illegal quarry operation sa Moises Padilla ang nadakpan sa kapulisan na mga heavy equipment ginkumpiskar.
1: Bacolod noon nga katapos ang Philippine Volleyball Team, gipasalamatan ni Mayor Gasataya sa pagdala sa bugal sa siyudad. Kaya sa tanga mga headlines sa balita sa National.
0: Express Balita. National News.
1: Sa day 19 sa impeachment trial, hostile witness nagatudlo sa Vice Presidente kag Security Chief sini nga mula may ihibalo sa paggamit sa confidential funds.
2: Pilipinas, kompleto na nga nagbaton sang 33 tanan ka mga Black Hawk helicopters.
1: Sa ito nga mga headlines naman sa Balitas International.
0: Express Balita International News.
1: Pungsod Canada nagpatuman sa 50% nga taripa sa mga produkto halin sa Amerika.
2: US nagtanyag sa $10 million nga padya para sa makatudlo kung sa diin ang mga opisyales sa IRGC.
1: Kaya sa ito nga mga headlines sa Balitas sa Sports, LeBron James na magpa-partner sa PGA Tour para sa iyang hometown event.
2: Sa balita naman natin sa showbiz, Ninyo Mulak ginbisita ang iyan na bungguan sa ospital.
1: Alas 6:21 na mga katropa. Inyo nabatay ng mga pangulong dinalan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Lagi na ginadun sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Alas 6:21 na mga katropa. Itong padulungan ng mga balita naman sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
1: Ginkumpirmar sa Philippine Drug Enforcement Agency o Confidea Negros Island Region nga duwa ang ila subject person sa gipatigay nga drug bust operation nga pagkalakip sa isa ka vlogger sa Barangay 10, siyudad sa Bacolod, hapon sa Agosto 25. Ang mga nadakpan gin kilala kan Dai Christian Tolentino 32 anyos kag Usilito Peruelo o kon kilala bilang Julia Peruelo TV. kag mga residente sa Barangay Jes, siyudad sang Bacolod. Sunod sa kay Agent Keith Capile, ang Public Information Officer sa PDEA NIR, mga newly identified persons sa mga naresto. Kag madugay na nga ginamonitor ang duha, kabangdanay nga ilagin lunsar ang operasyon batok sa mga suspect, kag natigayon nga madakpan. Dugang pa ni Capile, padayon ng ilang investigasyon angon sa ginhalinan sa mga supplies sa ginaligar Shabu, kag natukibahan nga sa siyudad sa Bacolod ang operasyon sa mga suspect, kag nakumpiskar ang 50 gramos nga nagabalor sa 340 mil pesos ang Shabu. Pasakaan sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang vlogger kag ang iyag nga live-in partner.
2: Dako pang tatlo ka mga persona sa ginpatigayon nga drug buy-bust operations sa City Drug Enforcement Unit akong CDEU kag nakuhaan sang apat ka mga armas lutang sa Barangay Zone 1 Barangay Handumanan siyudad sa Bacolod hapon sa Agosto 25. Ang mga nadakpan ginkilala kanday alias Carlo 34 anyos isa ka high value individual alias Melchor 31 anyos isa ka street level individual kag alias Baldwin street level individual nga mga residente sa Barangay Handumanan kag residente sa Barangay Filisa, siyudad sa Bacolod. Sandig sa investigasyon sa CDEU, nakuha sa mga sospek ang 22 ka mga sachets ng Shabu, kag isa ka units ng caliber 45 ang mayara sa 7 ka mga bala kag 3 ka mga kalibre o kag mga 3 ka mga caliber 38 revolver kag 8 ka mga bala sang nasambit nga kalibre. May kabugaton man ang Shabu nga nakuha sa mga sospek sang 60 gramos kag nagabalor sang 408,000 pesos kag sa karon nakahunong sa kustodiya sang kapulisan ang mga sospek kag pasakaan sang kaso nga paglapas sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag RA 10591 o kon illegal possession of firearms and ammunition.
1: Nakumpiskar ang 16 million pesos nga balor sa mga equipments kag materials sa awat sa ginaligar illegal nga pagkwari sa Asyenda Bago, Barangay Crossing Magalyon, Banwas ang Moises Padilla sa itong Agosto 25. Ang mga nadakpan, ginkilala kanday alias Rome, Bako Operator, 44 years old, residente sa Barangay Payao, Banwas sa Binalbagan, alias Ray, 30 anyos, ka-residente sa Barangay Himaya, Banwas ng Nigarana, alias Jer, Quarry Checker, 28 anyos, ka-residente sa Barangay Crossing Magalyon, Banwas sa Moises Padilla, alias Jem, 37 anyos, ka-residente sa Barangay Robles, Banwas sa Lakasiliana, alias Hen, dump truck driver, 40 anyos, ka-residente sa Barangay Sagaang, Banwas ang Lakasiliana. Alias Ron Helper, 42 anyos, ka-residente sa Barangay Nato, Banwas ang Lakasiliana. Ginlunsar sa Regional Special Operations Group, Police Regional Office, Negros Island Region, upo na Moises Padilla PNP, kagang Mines and Geosciences Bureau, NIR. Natigayan nga matapnang ilegal nga operasyon sa quarry sa Binalbagan River. Kag nakitang extraction, collection, loading, kag transportation sang balas, grava, bato, kag iban pang mga quarry resources. Nakuha sa mga otoridad ang isa ka unit sa bako, apat ka mga dump trucks. Kag sa karoon, nakauna sa kustodiya sa kapulisan na 7 ka mga persona nga nadakpan kag magapangatubang sa nagkakaigo nga kaso.
2: Nagapabilin nga Mr. X ang ginatudlo nga kawatan nga nagtaliwan matapos sinigmadakpan sa mga gwardiya sa isa ka subdivision sa Barangay Zone 15, siyudad sang Talisay, kaagahon sa Agosto 25. Sunod sa kay Police Lieutenant Jen Patrick Linda, ang Deputy Chief of Police ng Talisay City PNP, ilang ginlantaw kung mayaras ang record na nasamit ka persona apang negatibo, kag nakipag-angot na ini sa pila ka mga police station sa siyudad sa Bacolod at Cagsilay. Dugang pa ni Linda, hindi pa mapaidalom sa autopsy ang napatay bangod wala pa nakilala kag nagakinahanglan nga maistorya ang pamilya kag madesisyonan para matumod ang kabandanan sa kamatayon sa nasambit nga persona. Sandig sa investigasyon sa Talisay City PNP, nakita sang mga gwardiya ang duha ka mga persona nga masulod kuntani sa isa kabalay samtang nagapatigayon sila sang roving patrol kag natigayon nga madakpan ang isa apang ang upo sini ang nakapalagyo. Ginpusasan sa mga gwardiya ang nadakpan kagilayon nga ginapadulungan sang Talisay City Disaster Risk Reduction Management Office akong CDRMO kag sang sila ang kung sila ila na nga ginlantaw ang nadakpan ini ang wala na sang panimuot kag pulso.
1: Tatlo ka mga barangay official sa Negros Occidental ang nagbalik sang nabaton nga pundo sa ilang mata nga nalakip sa barangay scholarship program sa idalom sang Office of the President. Sunod sa kay Board Member Julius Sablan, ang presidente sang Liga ng mga Barangay sa Negros Occidental,

0: Misyo ang duha ka grupo gani wala sang rason nga magbulagay. Amuman sini ang ginalauman ni sang pila ka mga opisyal sa Southern Negros. Nagatuhaw abi ang mga pangalan ng Congressman Thirdy Marañón, kag Congressman Javi Benitez nga mahimo magapapili pagka gobernador sa maabot nga 2028 elections, samtang wala gin kumpirmar kag wala man gin panginwala sang UNEGA Secretary General Mayor Salvador Escalante ang sugilanon nga may duha ka mga alkalde nga magaupod sa ilang grupo. Sunod kay Escalante ang tanan nga mayors nga hindi miyembro ang ila grupo ang imbitado sa maabot nga pagsapol sang UNEGA Antis ang barangay kag SK elections.
1: Patay na pag monitor sa Bacolod City Government batok sa mga nagahaboy sa basura sa mga ginadilian ng lugar agud mapabiling nga matinlo ang syudad. Sunod kay Attorney Administrator City Administrator Attorney Mark Mayo, kinahanglan ni padayon ang stricto nga pagbantay kag pagpatuman sang mga tikang batok sa illegal nga pagaboy sang basura. Gipaayag niya nga importante ang operasyon sa mga residente sa pagmaintenar sang kalimpyo kag kaayuhan sa syudad. Pangabay sa City Government sa publiko nga maghimo sang husto nga pagdumala sa basura kag likawan ang pagaboy sini sa mga lugar nga hindi gintalana para sa basura. Samtang magapadayon naman ang pagaboy sa cell number 5 bapisar sang duha ka notice gikan sa EMB.
0: Epektibo ang pagutang sa mga garbage bins sa pila ka mga lugar sa Bacolod City nga ginrequest sa mga barangay. Suno kay Bacolod Environment and Natural Resources Head Attorney Allen Love Dignadise apang may mga insidente nga ang mga bin ginakawat. Gani importante ang pagpili sang husto nga lugar kag pagmonitor sa mga ini. Bangod ang main goal sining mga bins nga mahabuyan agud hindi maglilaptang basura asta nga ma ini mahakot sang ice swims so kun hindi maukay sang wanga kun sa mga kasapatan. Sunod sa kay Benro, responsibilidad sang kapitan sang barangay ang pagpili sang lugar nga pagabutangan sang bin kag pasiguro nga mabantayan ini agud manikawan ang pagpangawat o kun paghalit. Naibaluan man nga bangod gin disenyo ang bin nga taas, nagreklamo ang pila ka mga residente nga mabudlay maghaboy rason nga gibutangan sang hagdan apang ginkawat man pati ang hagdanan. Ginklaro man ni Dignadise nga kinahanglan ang kooperasyon sang barangay agud mapadayon ang kayuhan kag kalimpyo sa mga lugar nga ginabutangan sang nasambit nga mga garbage bins.
1: Ngayon pasalamatan ni Bacolod City Mayor Greg sa tayong Bacolod noon nga volleyball player nga si Sierra Celis o kung Sierra Celis bangon sa iya pagpresentar sa Pilipinas sa FIVB Volleyball Girls U17 World Championship 2026 sa Chile. Sa amin sa inyo sa tayo, ginabi-abi sini si Celis kaginpayag ang iyang pagpasalamat sa pagdala sa ngalan sa Bacolod kag Pilipinas International ng tablado sa volleyball. Naging outstanding man ang performance si Celis matapos makakuha sa ikatatlong ranggo bilang best scorer nga may 162 points sa tangyara siya sa ikaapat nga ranggo bilang best attacker. Samtang nagtapos ang team sa Pilipinas sa ika-15 nga pwesto sa mga kompetisyon nga ginakabig nga pinakamataas nga finish sa Philippine National Volleyball Team sa bisan ano nga gender sa isa ka global FIVB event. Gipabugal naman sa Bacolod City si Celis bangon sa iya contribution sa pagpromote sa talento kapag dala sang dungog sa syudad kag sa bugos nga Pilipinas. Alas 6:30 na mga katropa, ako na lang sa Isimedia. Inyo na batihan ang mga detalye sa balita dito sa lokal. Kaginingin na dulo sa inyo sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based Vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: At naman mga katropa, padulungan ang mga detalye naman sa balita sa National
3: Express Balita National News.
1: Sa day 19 sa impeachment trial, ginatudlo sang hostile witness nga si Lemuel Ortonio nga sanday Vice President Sara Duterte kag Security Chief Colonel Raymond Datila Chica lang ang maihibalo kung paano gingasto ang 625 million pesos nga confidential funds. Gipanginwala ni Ortonio nga maihibalo siya kung paano gingasto ang dako nga pondo kag siya pagpati nga maihibalo mismo ang Vice Presidente kung siring gingasto ang budget. Kasubong man sini ang tinaga ni Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez nga payag ni Senate Presiding Officer Cheese Escudero. Ginakaw man sini nga hindi organic personnel sang OVP si Colonel Chica kag sila ang maihibalo kung paano nagasto sa sulod sang 11 kaadlaw ang 125 million nga parte sang confidential funds. Base sa liquidation documents ng OVP, nga ang 40 million pesos ang confidential funds. Ingamit sa medical food assistance, 35 million pesos sa supplies, 16 million pesos sa safe houses, kag incidental expenses, 14 million sa purchase of information.

0: komisyon kag 10 million pesos para sa incentive travel. Ang Commission on Audit ang nag-issue sa notice of disallowance sa ging gasto ng 73 million pesos na parte sa confidential funds bangod sa questionable ng mga dokumento.
1: Gintawag sa House Prosecution Panel si Vice Presidente Sara Duterte nga architect kag mastermind sa pag-uyat kag paggamit sa confidential funds sang Office of the Vice President, samtang gina-question man ang ginaligara nga nagabag-o nga patag sang iya talatapan nga ginalaragway sang prosecution nga isa ka posible nga scam. Sa nagapadayon nga hearing sa Senate Impeachment Court, ginpahayag ni Counsel for Prosecution nga si Attorney May Divinegracia ang mga rason sa paggamit sang confidential funds para sa surveillance activities. Kagang apat ka magkatuhay nga bersyon sang OVP angot sa paggasto sang nasambit nga pondo. Bilang resulta, gina-question sang prosecution kun bala ang pagbag-o sa mga pahayag sa opisina, isa ka indikasyon sang pagbinuteg o kon isa lamang pagpangawat o kon scam. Ang grupo sang depensa gilayon nga nagsikway sang paggamit sang tinaga nga scam kag pagbinuteg kag nagtulod sa isa kamando nga kuhaon o kon panason inigikan sa opisyal a record sang pagbista.
0: Diwat kaging palawig ni Senator Lorin Ligarda ng iyang medical leave sa September 2. Ina sa pagkumpirmar ni Senate Secretary Renato Bantog. Ang iyang nauna ng leave mo para sa Agosto 3, tutup 5, Agosto 11, tutup 12, kag Agosto 17, tutup 19. Pero sunod sa National Bureau of Investigation, nagaling si Ligarda sa pungsod upod ang iyang anak na si Batangas Representative Leandro Leveste sa Agosto 2 pagi sa Hong Kong kagang France ang katapusan nga destinasyon. Ang iya pagbiyahe natabo matapos ginanunsyo sa Office of the Ombudsman nga siya kag si Leveste kaupod si anay Energy Secretary Alfonso Cuse ang ipahidalam sa preliminary investigation para sa graft kag plunder may kang tanan sa ginaligar ghost solar projects nga nagabalor sa masobra 10 billion pesos. Ipanginwala ni Ligarda ang mga aligasyon kag suno sa iya, nagsanto sa mga pagsulundan sa sinadong iyang pag-file sa medical leave. Sa nagligad niya si Manang Office of the Ombudsman, nagsiling ang ginpalawig ng leave of absence ni Ligarda bangod sa medical nga mga rason, karon daw makaduluda sa pagtanaw sang nagapaday ng investigasyon batok sa iya kag sa iya man nga anak.
1: Natala na ang makabato ng Philippine Air Force sang pito ka S-701 Black Hawks sa diin kabahin ini sang 32 ka mga helicopters nga nabakal sa gobyerno para sa modernization program suno sa ating pambaba sang Philippine Armed Forces nga si Colonel Cristina Basco. Pagayawato ng turnover, acceptance and blessing ceremony sa 250th Presidential Airlift Wing Hangar sa Colonel Jesus Villamor Air Base sa Pasay City. Ang nasambit nga dugang helicopter ang magpabaskog sa kapasidad sang Air Force sa pagpatigayon sang troop kag personal transfers. Nagalakip man na ini sang humanitarian assistance kag pagsabat sa mga kalamidad. Gindugang pa ni Basco nga ang mga dalag ko nga mga Black Hawks ang magahatag sa Philippine Air Force sa wadasig nga air support sa national defense kag emergency operations.
0: Alas 6.35 na, mga katropa, nyo nabatian ang mga detalye sa balita sa National. Kaginigin na doon sa inyo, mga katropa, sang Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
0: Alas 6.36 na, mga katropa, ito na padulungan ng mga detalye naman sa balita sa International.
3: Express Balita. International News.
0: Mahimo nga nagtuga sa makalalit nga flash flood sa Nepal ang pagkatiphag kag pagkalahulog sa mga glacier sunod sa mga eksperto. Base sa mga larawan nga kuha sang satellite, makita ang isa ka dako nga bahin sang isa ka glacier sa bukid nga narumpag kag naglugdang. Ginopdan pa ang yelo sa mga bato kag iban pa nga mga debris nga mahimo gintunaan sa madasi kag mabaskog nga pag-ilig sa tubig. Bangod sini madamo nga lugar ang ginbaha kag nagkalaguba ang mga dalanon, taytay kag iban pa nga mga istruktura. Madamo man ang napatay samtang padayon pa ang pagpangita sa mga nadula. Una nga gintanaw sa mga otoridad kun may kailabtanan ng linog. Apang padayon pang imbestigasyon nagud may baluan kun ano gid ang gintunaan sa pagkarumpag sa mga glaciers. Sunod sa mga eksperto ang nagapaday nga pag-init sa kalibutan, mahimo man nga nakakontribute sa pagkahuyang sa mga glacier sa Himalayas. Patay ng rescue operations, samtang ina-assess sa mga otoridad ang kadakuon sa kalitain ng ginbilin sa flash flood. Kumadumduman, ginigo ang northern Nepal sa makalalik na flash floods kahapon, Agosto 26, nga nagtugas sa madamong kalitain kagpagkadulas ng kabuhi. Isa ka magnitude 4.4 nga linog ang nagigo sa lugar at isa pagbaha nga nagtugas ang pagtipag sa duta. Ginbalabagan sini ang pagilig sa tubig sa Boti Koshi River nga sangulihi madasig nga pag-alsa kag nagtugas ang malala nga pagbaha sa mga komunidad. Sa initial nga report, hindi magnubo sa 77 katawo ang napatay, samtang hindi magnubo sa 1,000 missing sa insidente. Nagapatayin sa karon ng search and rescue operation samtang ina-assess sa mga otoridad ang kadakuon sa kalitan kag kabugsan nga numerosang mga apektado.
1: Ang U.S. Department of State nagtanyag sa mga padya nga tubtob sa $100 million para sa impormasyon sa nahamtangan sang lima ka mga yabing ang mga opisyales sa Islamic Revolutionary Guard Corps. Lakip sa sini si Ahmed Havide o Konvahide kag IRGC Commander Ali Abdullahi, leader sang Katimulabia Central Headquarters sa Ed Agahani kag ang IRGC Aerospace Force UAV Commander Hamid Riza Lashgarian, IRGC Cyber Electronic Command Chief kag si Mahid Kadimi, ang Intelligence Officer Commander. Ang mga individual ang ginapahayag yara sa likod sa paglapta sa nagkalain-lain nga aktibidad sang terorismo sa bugos nga kalibutan. Nagapati man ang US nga sa tion nga madakpan ang mga individual lubos nga mabuhinan ang paglapta sang terorismo sa pungsod.
0: Alas 6:39 na mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa Balitas International kaginingin na dulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.

0: Alas 6:39 na padulungan ang mga tropa. Mga detalye sa balita naman sa sports.
1: Express Balita Sports. Sports.
0: Maaga team up si LeBron James sa PGA Tour para magdala sa event sa iya hometown sa Akron, Ohio. Nga nagtuyo nga ipakilala ang lamharon ng mga tao sa pangkag mag-inganyo sa ibang pang mga nagalaoma nga mangin pro golfers. Pati kayo na ng LeBron James Family Foundation invitation sa July 6 to 7, 2027 sa South Course Firestone Country Club. Isa ini ka pagpasangkal sa ginahimo ni LeBron sa Akron na paagi sa iyang I Promise program nga naghatag sa masobra 1,400 ka mga area students sang tools kag-suporta nga kinanglan nila agad mangin madinalagon. So na sa professional basketball player baguhanon lang siya sa golf para makita siya ang oportunidad nga matanyag sang iningampang sa kabataan. Sa karon magasulod si LeBron sa iya unang season kaupo ng Philadelphia 76ers. Ang balita sa sports, mga katropa, ginadulong sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: At napadulungan ang mga detalye naman sa balita sa Showbiz.
1: Express Balita, Showbiz.
2: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa Showbiz, ining si Ninyo Mulak, mga katropa, ang ginbisita ang iyayang nabungguan, mga katropa, sa ospital. Matapos tinalikdan, mga katropa, nga Agosto 23, ini siya ang nadisgrasya, mga katropa, sakay sa iyayang salakyan. Mga katropa, ginamin ni Ninyo, mga katropa, nga ini siya ang naaksit dente tugod ini siya ang natulugan ako nang balya na fall asleep siya kuno while naga maneho te mga katropa suno sa iya nga ti rason sang aksidente ginbisita niya ining iyang nabungguan mga katropa kay tungod ang balya gina ano no may full responsibility siya sa natabo mga katropa kag tinag-unan ini siya nga nagpangayo nga daan sang patawad no sa ining nasambit ya nga na bungguan niya mga katropa. So kahapon nagpadulong ini siya dito sa ospital mga katropa kay ti madumduman nga ti ini siya ang ano no na aksidente sang 23 kag ti kahapon na yara isa gihapon sa ospital ining nasambit niya nga na biktima pero suno sa iya mga katropa nga ti maara sa maayo nga kondisyon ang ining lalaki wala kuno sang bone fracture wa kuno sang dalagko balang injuries kuno mga katropa kundi mga gagmay lang nga bagras kag ti amo na do shock lang sa lawas at the same time mga katropa madumduman niya ini sa ang nagasakay siya nga salakyan kag tinatulugan nga nagbunggo ini sa isa ka establishmento sa Marcos Highway sa barangay Mambugan Antipolo City kag amo ni mga katropa no isa ni sa naano niya no na bungguan ining si Villanueva nga ining arasubong sa ospital pero te nagpakiugnayan naman ni mga katropa ko nakipag-angot naman ining si Ninyo mga katropa no sa contractor man na para ipakayuman ang establishmento nga ti naguba man niya sang nabungguan niya mga katropa. Kag muna subong no suno sa iya ginaako niya ang iyang sala sa iyang side kag ti take niya ang full responsibility amo niya nga nangin pahayag kag ti yaman nga buligan asta magayo ining iyayang na bungguan mga katropa. Oras na ito, 6:43 na, kagang ato niya nga balita sa Showbiz, ang ginadulong sa inyo sa ato niya nga mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang ato niya, Santon Plus Herbal Soap. Ang ato niya, Santon Plus Herbal Soap, ang makaprevent kids early signs of skin aging. Dami gamiton sa pamilya para ya magputi ang aton mga panit kag antibacterial. Madulagid ang germs kag baho sa imong lawas sa aton nga Santon Plus Herbal Soap. And syempre mga katropa, manami maninig gamiton sang adlaw-adlaw mga katropa. Kag may isa pakita kahabon man na para naman iniya sa mahilig naman sa mga glutathione dira akong kojek. Ginimpunan pagid siyang virgin coconut oil sa aton niyang Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Alas 6:44 na mga katropa. Kagato na padulungan ang balita espesyal tungkol si katropang James King. Ano ka bala katropang Wendell sa una? Palupad ka man, Borador?
2: Yes.
0: Kalabanan sa aton,
2: no? Sa talamnan, no?
0: Talamnan. Basta nadudubahan ko na, basta magtapak na ganyang bulan sang Mayo. Namin na ng hangin.
2: Yes.
0: Yan. Kasi sa pati bakasyon na summer time na mo, no? Tingnan yung kalabanan, yung mga kabataan, nag-paindis-indis na obra-burador.
2: Kaprastik na, nagkakadula na sa kusina, kaginobra na, burador.
0: Tapos may iba nga disenyo, no? Yung mga burador.
2: Bakal nylon, para pang,
0: Bakal nylon, no? Sorry, story, antanin ba lang balita espesyal kay 24 hours, kano ba yung tatlo pad ng burador? Basi na palid ni. Kaya may mga kabataan, so mabugtong burador, lupad na lalay, gahibi.
2: Babay na yun. Kaya
0: nabugtong burador, tingin lupad. Radio Estrellanta ni Katropang James King. Oop, kamusta ang palupad burador?
1: XFF, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
3: Namiyan ka ba lang magpalupad sang burador katropa? Pinaka oras. Tiyon, para sa ating nga balita, espesyal kaupod si Katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Isa ka Australiano katropa, si Angus Johnston, ang nagpalupad sang iyang abrador kung kahit non-stop, hindi lang 2-3 ka oras kundi bulugadlaw, masubra 24 ka oras. Ginbantayan niya ang iyang abrador, hindi niya gusto madula, bisan sa gab-iba nga katropa. Napalibutan na ining si Johnston sa mga group of friends para ma-witness mga katropano ang ining attempt. Actually, isa ka si Johnston, kag nakuha niya longest kite flight by an individual. Sa sininga kahiwatan ng katropa, nakaganar sila sa masubra 18,000 Australian dollars. Bulig para sa mga nagakinanglan. Nalabot ni Angus ang 26 ka oras, 26 hours and 15 minutes and 15 seconds na nagapalupad sang burador sa kalangitan. Sa gabi, may suga manggurong iyang kahit, ay no, paano niya makita be? Katropay na nga ito nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Enhance ang libido sa lawas, mag Turbo Dietary Supplement. Para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.

0: Puli na, no? Kamuna pa pulion ka na. Pamahaw na, kay ti aga pa mo, ga bulad ka na to sa init. Basta May, no? Pero galing, I don't know kung subong ara pa na, no? Ang hilig sa mga kabataan. Sa una, katapang winda na remember ko, nga ang mag-oras based ang, kung na magtapak alas 7 sa aga, alas 8. Alas 6 ka ba lang, una kami, kay ti excited ka na magpalupal, brother mo mo. Ti magtapak na alas, ano na na, ba? Mga alas 7, alas 8, makita mo na ang mga burador sa babaw. Isa tanglaw mong tanglakas bintana, ito na, may mga burador na, tibadlagang ka na to. Kaya ito na to sila, galing palupad na.
1: Panami namin, panadesign siya, unakang color, katropang fronts mo, plastic, pero namin, pala color.
0: Ano, patag tayo
1: kupad. Patakodako, pagid,
0: patakodako.
1: Damo, ganun sa unang
0: mga disenyo, pa na sa unang dragon, mga ano, tigaling bugot-bugat, nito kodako, nadalakon ka na na iya.
1: Ganun.
0: Oo, ti subong, ti bangod nga nagliwat man ng panahon, eh, though hindi ka nagitan to kakita sina, no? But maybe some rural areas, posible. Nga tiara pa nagyapong katropang Wendel. Pero natanya ka na, huba na bla? Nga ang hiang nylon cord yan na bla?
1: Muna.
0: Damol-damol? Dapat, ano kagid, may, ano, kay kisama, pilas ka na.
1: Napilas, kagi ko na, napilas.
0: Oh, de.
1: Kung kusog-usog ng hangin bala.
0: Correct na, ay kusog siya. Pag kung ikaw big, gamay-gamay ka, dalaho niya ka na. So, pero ti subong mga tropa sa Sininga Chimpo, basi may dako na gibang pagbago, no? Ti galiwat ng panahon ta. Ibang mga kabataan, ang outdoor activities ang focus lain na. No? Ti mas prefer na lang ginila nga mag-stay sulod sa balay. Pero galing ti kita pang Wendel, basta sa akong pag-inchindi sa una bulan sa Mayo, burador season na mo. No? Burador season, pero I don't know. Siguro ti climate change, no? Ito galiwat na, iba si bala magla-cambio naman blang makusog hangin, di kita kapakot subong no, hindi ito maintindihan ng panahon, di ba? Hindi, pagtanda tayo sa unay, sa muna yung mga binula niya, sigurado, amugin na niya, no? Pagtapak sa bulan, sa Hunyo, maulano na. Pero galing kisa, mas lawig pa, gail ninyo, pagani kung tigululan, aba, silimuha muna yung bulan, no? Tigululan, gali, mail ninyo pa. Dramo na damakit, mga katropa magita, nga ang palibot, climate, ang climate change mga katropa gaano na gid so, nagalapot na gid sa mas nagalala so, just like sa Nepal to na kaya mga base experts mga katropa may term na ginatawag katropang Wendel do magiging gamit lang ito yung ginatawag nila glacier burst no kaya ito doon nagkalarumpag ang mga glacier ito ang glacier na makita mo na dahil sa may peak bala sa bukid mga tagas taas na gid bla or sa nubo-nubo yan ha. Kahit dako daan, pila dadaan ka mga areas nga nag-realize ang water source nila dito si Babaw sa bukid. Ang sa parte sa Nepal. Kaya mo na subungo, naglala, kahit ibangod siguro nga tuwad matunaw na. Kahit mag-init-init na bilang temperatura sa kalibutan katropang Wendel. Ang mga ice no, sa mga bukid dito, kaya diraan na makita ang mataas mga bukid ng Mount Everest. Matunaw, posible maliwat na nga muna ang sitwasyon. Eh, builo. Na, sa ato niya ang baha dihalin sa ano, Bukidman. Amo man na to sila. Ba? Umasiling ka doon talagsaho, lamang na sila ginabaha da. Pero galing nag-abot ng tiyon, bangod nga nagaliwat ang sitwasyon sang panahon. Alas 6:51 na katropang Wendel, mga produkto sa News 12. Sa dito ni Mabakal, antes kita magpadulong sa mga katropa na to. Andra nga nag-ano, nga nag-monitor, mas ato sininagaw.
1: Yes, mga katropa, Mabakal ang ato mga produkto sa ato mga Yes to Health Store. Sa syudad sa Makulod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Mga katropa, iniman ang Mabakal sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa ato mga online shopping applications. I-search na lang ang Yes to Health 2011 para ya sa original nga produkto.
0: Good morning sa mga katropa natin nila, Rinesla.
1: Oh? Yes, good morning sa mga katropa natin, subong, nagatutok. Arin na sila diriwa ni Sir Jilwin, good morning. Sila ni Ma'am Lia Lumbrado, good morning man. Sa kay Tristan Wyatt Gulay, good yes. morning. Sa kay Sir Lloyd Navales, good morning man. Sa kay Tatay, diriyo kay tisoy, ganagalantaw, mayong agaman. Sa ila diri ni Ma'am Lia Lombrado, good morning. Sa ila ni ano galian, Tita Salina Traje, good morning. Kag sa ila ni Sir Jelwin, for sure nakadulong na naman ni sasang iyang estudyante. No kay Ma'am Rivek Hori Castin, good morning. Blessed Thursday ko no kay Ma'am Melanie Martisano, diri sa may Barangay Robles de Castellana, kag ginapagreet niya ang Family Martisano. Good morning. Sa kay Sir Every Chris Casiris, good morning man. Kay Sir Randy Santisas, kag kay Ma'am Elvira Gilogo. Good morning.
0: Yes, good morning. Mga katropa, standby kay magabulos ng bulos sa ikaw po si katropang Erwin Salinas. Sa liwat, kami inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinari.
0: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon ng Pilipinons, Pilipinas. XFM News.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Suwabe ang aroma. Santol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santol Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
7: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
10: Laging bitin! Ibalik ang baksi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
11: One Turbo!
9: Oh, yes!
10: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksing na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
9: Mas lalakas ka pa!
10: Sister Pain!
12: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nag-tape ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
10: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
13: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bili sa mga bukika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: The Secrets of Health.
1: Ang aton sini nga utok, no, hindi malikawan, may mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sini nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo, ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation nga kun tuman malang ini kagamay bakaya malang ni siya sa aton sini nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini, no, sang aton sini nga lawas, sa aton sini nga brain, dira nagkakaproblema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayon ni ng inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas. Kung mapabayaan ni ng inflammation, kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan sini nga problema sa aton sini nga lawas, lakip sa aton sini nga utok.
0: Southern Plus Gold
1: ang quercetin nga ini, kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay palang ang inflammation, gamay palang ang baga, gamay palang ang kalayo, mahimo niya na inima tapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
0: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Isang makuaan naton sini sang quercetin, magamit sini sang Santhon Plus Gold Capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ng Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
0: The Secrets of Health.
2: Yes, to health!
3: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag naton ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto ng ini. Kanto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
0: Southern Plus Gold.
3: And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
0: The Secrets of Health.
1: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen, nagabulig patahom sa aton sa ringa kutis.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may aras ang Santhon kag Vitamin D3, nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance, nagatahas ang blood sugar, kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa ringa pampatamis.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry sa isoflavones, lecithin ang makabulig panami sa aton sa ringa brain function. Isoflavones ang makabulig balance, sino kung bolo balance sa ringa aton sa nga hormonal imbalances, lakip sa mga kababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano, no, sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas. Kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid, especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sang inyo sa nga kabuhi, naga-menopause kamo, naga-untat ang inyo sa nga pamulanon. Di may mga mabatyagan kamo sa mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormones nga makabulig gali, no, ang isoflavones galin sini sa soya, isa kasangkap sini sang Santhon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sini ginabatyag sa inyo sini nga lawas. Hindi ka mo matamaan sini sa pagka-irritable, hindi matamaan sini sa mood swings, hindi matamaan sa pagka-malipato. Yaraw, Santhon Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: 7 Plus Gold. The Secrets of Health.
5: Mga katupa, exciting!
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
11: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gayon ang kusang order yung ang kape. Gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
10: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3 coffee mix.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
10: Sakit ng katawan?
7: Mag Santone Plus
10: Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
15: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ko sa iyo. Badyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.
16: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanamin. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Di man natabilog ang akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Santone Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Santone Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis kag manami ang inyong pamatya.
16: Santone Gold Coffee Mix.
17: Nakakapi ka na.
16: Nagagwapo ka ba?
17: Santone Gold Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
18: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santone and XFM. Libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
5: Mga katupa, exam!

0: Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilagwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala mang ilaki
0: ng Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Mag-aga mga katropa, mag-aga sa mga suki naton nga tapramati. Welcome na sa pagpangalagad ta sa aton na programa ni Watts sa Bullseye of the Night kita. Tub-tub alas 10 sang aga. Diwat kita magpangalagad sa inyo mga katropa. Dara mga balita, dara mga impormasyon. Dapat mabala, dapat nyo mabatihan. On a Thursday, sa Dasig guys, manadlaw ta, pizza 27 na, pizza 27 na. Buwas Friday, kasunod. Masulod na ang Biyernes, katropa. Amo na ninyo pitaka, di peligro. Di rin na nabatsagan na natin ang amat-amat ng nipis ang pitaka. Ay, ba'n kung gali, ilain sa pitaka nila, no? Ang mga pitaka, medyo, ano na? Medyo, wala na, puro papel. puro papel na lang gali, no? Why na sang unod? Papel na lang. Lapit naman ang mga katropal, ulat na tunt na lang. Ha? Pero lapit na lang, September naman, no? Abri na sang Burmat, mga katropa, sining panahon. O bawa, dasig kayo sa mga inadlaw to ba? Daw, parang kailan lang, dakpan? Parang kailan lang na nagsugod ang 2026, kinabalik-balikan ta. Tapos, managtapos naman in a couple of months, mga katropa. What a year. The 2026 was. Grabe, no? Na experience ta ang grabe nga pagtilaw halin sa bagyo, pakadtulinog, pakadtugira, pakadtukrisis. We thought that while 2025 is the downtrend sang crisis ng ilang pangatubang ta from COVID-19 ang mga epekto sini. 2025 is dira na ako no maamat-amat ma-curve up ang ekonomiya mo. Pero pag abot gali mga katropa 2025-2026 naglala pagit. Pero sige lang, no, ganyan talaga buhay mga katropa. Diris Pilipinas. Sadya man ang Japon, wala bugas balay. Sadya.
1: Hambala pa.
0: On wala sang pagkaon sa balay. Sadya, Japon.
1: Tuod ka?
0: Uy. Pilipino pa. Gakadlaw-kadlaw na bisan ano pa ka problema. Bisan ano pa ka masitwasyon. That's why kinahambal natin sa inyo mga katropa. Ang ato naman yung ginapunggan para sa mga katropa natin is ang epekto, ang post-effect mula sa ginig mga krisis nga na experience natin, mga negosyante natin, mga katropa. Laoman, no? Nga makarecover ang mga small-medium enterprises diri sa Pilipinas, mga katropa. Nag-expect target nga maliwat recover ang mga negosyo, ang mga parangitanan sa pinakamang kauturan natin sa atong lugar. Check nyo sa mga LGUs, mga katropa, kaya sa mga LGUs may ara sang pagnubo sang mga renewal mula sa mga negosyo. Amo na kung kisa magpataas kita sang presyo o kung magstrikto kita sa atong tax collection, which dapat, no, sa atong mga local government to enhance the efficiency and ang effectivity sang tax collection ta para makabulig sa mga proyekto ta. Pero what if ang isa ka lugar, mga katropa, bugbog kaglubog lubong sa utang? Ang pinaka mga solusyon nga dapat ma-address is ang efficiency sa tax collection. No, from realty tax, from business tax, nga magkita sang local government unit naton to friendly city nga dapat iitan-ayas ni ang aton nga mga ang ining mga serbisyo para to entice no sa mga investment sa isa ka lugar mga katropa. Ang problema lang is ang feedback sa mga business community no. Ang business community mga katropa is all trying nga mangin friendly sa city mo. Pero with all this requirement no, nakabati ug gani sa isa ka negosyante, gamay ni siya mga katropa, manug baligya sa mga feeds. Tingyaga pagita gid sila sa mga requirements gate nga damo no, just as like mga electrical nila, mayara na sa mga zoning ordinance gyud gina zoning gina check to kun anong lugar mo, is it baha, is it bahaon exactong mga lugar for specific businesses mga katropa. Like for example, factoria ka dito kagid sa industrial area no, pero somehow mga katropa so tudlo na way man ang kapatid mo sa mga barangay nga agricultural ginabutangan sang mga factory ginapahamtang to. Why? Because nga ti negosyo mo ang ginadaot man sa mga barangay ang income, ang mga solar sites nato mga katropa no. Supposedly mga solar farms ba no, I don't know kung anong zoning sina, why man ta kabalos na mga katropa. Pero mga katropa, what is oriente efficiency sa collection mga katropa mga byan, dapat i-curve man nato ng mga financial obligations naton mo, mga utang tabla i-let go ta. Kay ka notice ko lang ha sa mga naglalabay ng mga administrasyon. So far way pa man si Mayor Greg way pa man naka plaster sa mga utang ani. Pero way ta kabalo eh. No? Let's see. Kung anong mangin ano sila? Mangin resulta at the end of his term by 2028 because may mga plano kung ano mag-utang naman eh, no, para i-sustain sa mga blayranta. But ang ginanantaw to ang Bacolo General Hospital nga kinahanglan tustusan, pero nakakuha naman to sa budget sa Department of Health na to para sa inang hospital. Dapat dugay na ning hospital ni, nag highly urbanized lang ta. Pagkatapos white ako green hospital ta. Gastuhan sa mga nagliligad diyan nga mga nagliligad nga mga administrasyon mga katropa, amoy ang Coliseum dito na abla. Naglabay lang ang pila ka mga alkalde na abta na ni Mayor Greg Sataya ang Coliseum para ito ng non-functional mag-Japon. You know, ang time da nga na pasulod o kuna incur sa construction mga katropa, naganapot siya napit pulo ka tuig nga balbalanay sa obra mga katropa. Way pa matapos, kinahanglan pa budget. Way ta kabaro eh, no? Ara yabla, maramdumanyo na mga katropa, barte na sang 1.8 billion pesos ng utang sa anay alkalde Bing Lunadia sa DBP para tustusan ang inang Coliseum mga katropa. Proposal to primero is General Hospital. May mga grupo to sa mga konsyales. Kinagambal, ngayon dito pag gastuhan ng aton hospital, how do kinanglan tam na? Tiambal to sa alkaldes, una siya, grabe ang gasto da. Maintenance mo kag kunano pa, no? Trying to be smart, but mga katropa, kita ta, ang sitwasyon, ginuna pa ya ang gasto sa kaproche kontra sa necessity. Sa isa ka syudad, mga katropa, para bakabin ang barato nga medical hospitalization ang health services naton diri sa Bacolod. Muna ano bo kayo no, ti ara na General Hospital, labot man anong katuig nga balbalanay mo, siguro apat no, apat na katuig sobrang plano sa General Hospital ni, pa hindi pa functional mga katropa. Ang problema, budget. Ang problema, ang maintenance sa hospital. Kaya ti, makaawad ganyan mo. One is ang mga doctors, mga nurses, kaya dapat masubsidize na ito nga local government mga katropa since nga local hospital ni siya. Amo man gyud kalatabo sa mga LGUs diri sa Western Visayas, mga katropa, sa mga district hospital, wala doktor. Duha kami nung doktor. Ang OB naton dutay. Ang aton nga mga ano, aton nga mga nurses ginakulang. Kag kun dalag ko gani nga mga ano, dalag ko nga mga bulongon ihaboy di sa provincial hospital. Tiki makon mo lang. Kung ano kalayo ang provincial hospital, baka ito, mapakatuon mo na di diri sa Silay. Kagkong hindi makaya sa provincial hospital, dito naman sa, ano eh, dira naman sa Corazon Loxin. Di kita nyo? Ang Corazon Loxin, kung ano kagutok naman ang Corazon Loxin dahil. Anyway, muna ang pila ka mga balita, mga katropa, sa pagpaparagad natin diri sa Bullseye. Headlines, headlines. Balik-balikan ito mga katropa, ang aton provincial police mga katropa nagpagwa na sang pagpanubo sang data sa pagpanubo nga nagdubo ang kaso sa pinatunay diri sa Negros Occidental NIR. Mga katropa, and daw nagdubo siya 20% sobra na ang kaso sa pinatunay. Ilang taon ta karon ang pinakapag pinuino naton. Detalihon tara nung kayo guys, storyhan tara mga katropa. Anong ka-importante ang pag-maintain sang highest standard nga peace and order, peace security sa aton nga mga lugar mga katropa, Tres Negros Occidental, no? Next, ang pila ka ba latest update mga biyan, kumusta? Ang aton nga Bacolod City Water District matapos nga gin-take over na sang Hiraya Corporation from halin sa kamot sang Prime Water Corporation nga ginapanagiyahan sang pamilya Villar diri sa sulat sa Bacolod mga katropa. Check your own taman. Ano ang sistema? Ano ang mga posible matabo sa sining mga bagay? Kay medyo marugay dugay na ni. Kailan taon nato ni ang kadugayon in a span sang I think do 20 before pa COVID time eh, no? Ang ining joint venture wala git mapuslan na. Bisan sino na kapong puti hambal nila ko no? Sinyati, medyo may problema kita sa Prime Water. May araman na problema sa Basiwa. Ihatag din lang sa Hiraya Corporation. Ang Hiraya Corporation mag-a-operar ni sa dalom sang upod ang Basiwa mga katropa. Di pa mangkot ni sa pinakamangkutunan tas ngayon, insakto ba

na naman to ang 59 ka mga basiwar workers, mga katropa. Ang ginkakas nga tub-tub sa mga katropa. Despite sa nga issue nga order sa nga commission ang Civil Service Commission, mga katropa, wala pa nagpati Japon niya ang basiwa. Nabayaran ni sila payment sa ilang mga sweldo, reinstatement payment sa mga back wages. Until now, wala pa na ma-fulfill sa basiwa, mga katropa. Anong issue? Tungod sa politika, tungod sa pagpatig-a sa mga board of directors, mga katropa. Anong epekto inisini sa mga consumers nga tub-tub sa mga nagahulat, mga katropa, sa insakto nga serbisyo sang basiwa, mga katropa. This is not just 69 or 60 mga illegally terminated nga mga empleyado sang basiwa, but ang epekto sang ining serbisyo sang basiwa, notwithstanding kung sino man nga pungko da nga nagaoperar sang aton nga water utilities bakulod. May epekto na sa mga katropa ang pass on obligation la, no, kabahin ina sa mga katropa. So ang utang to, may ara to sang appeal ang aton nga mga board of directors dito sa Court of Appeals, mga katropa, para ma-reverse ang issue nga desisyon sang Civil Service Commission. Pero ang sitwasyon dra, mga katropa, pasi sa pasi na sa ang posibilidad nga ma-reverse since nga ang jurisdiction ara iya sa Civil Service Commission. Dari sa aton pungsod, mga katropa, ang tanan nga may empleyado is covered and protected sa Civil Service Law. Nga hindi mo siya makakas because may ara sila sa security and tenure, no? Unless nga may ara sa mga infractions, violations, tantamount to dismissal. Pero kung amuni siya ang sitwasyon nga ti nag-intra ka mo sa questionable man ganing a joint venture agreement, hindi man klaro nga joint venture agreement sa basiwa nga ginahambal nga ti kinahanglan na salbaron ang basiwa kay gapamuto tungod sa mga utang sa mga board of directors na primero. Ti subong ang istorya, masaka ni masaka ang utang, mga katropa. The more nga nagadugay, mga katropa, kag hinali gani hindi to masuli sang sang Court of Appeals, mga katropa, ang ining mga decision sa Civil Service, mga katropa, dako naman to ang utang sang aton nga sa basiwas tao, sa basiwa sa mga illegally terminated nga mga tao sang basiwa, mga katropa. Now, sino babayad na? Siyempre tao man, consumer, mga katropa, ipaso naman as tao ng mga obligasyon. Amo rabla? So tanaw ta kanon ang pinakamalatest update, mga abyan, sa pagpangaragad naton sa aton palatuntunan diri sa programa naton sa Bullseye. Plus ang mga latest update karon sa eskwelahan. May isa naman ka eskwelahan ambot lang sa mga eskwelahan ngani. Daw hindi ko ka hinali may magribo ka ho ganida. Hinali nga may mga insidente gani nga magluntad sa eskwelahan nyo. Tapat gi kamusta ho daw? Ala, tagu-taguan nyo ah. May isa naman to ka threat, mga katropa, sa eskwelahan. Hindi ko lang pag-mention kay anonis lang ko naman. They maintain high standards ang ala nila, pero ang protocol nila, mga katropa, naka-istorya ta to sa isa ka kilala naman ah. Ha? Check yara man da sang ilang security protocol. Ang problema, amo sini, just like what Ateneo di Zamboanga, of course, may ara sa mga inspection during si entrance sa eskwelahan. Okay? May entrance, may ara inspection da. So, tarang yung mga estudyante, makadto sa entrance, may ara na security, may ara na sa mga CCTV, at the same time, may ara pa na sa mga metal detector, no? So, okay ang ining protocol ta. Pero ang problema, wala pagbag-o. Kaya nga, ang mga disalakyan ng mga estudyante nga ginadulong sang ilang mga ginikanan, wala gaagiya sa ilang entrance kung sa diin.

0: dapat i-inspeksyonon ang mga ginadala sa mga estudyante. So what have you? Maybe ang mata mo is modify ang security protocol kag kuna no man dala to sa estudyante to. Pwenta ka ba no? Kag amo man ni ang mga kumod-kumod sa mga ano da sa mga tao sang mga pumuloy o kun sa mga estudyante tungod sang ining sistema sang ila protocol no. I hope maglabot ni sa igdulungog sang aton nga mga kapulisan pagkatapos dapat magkuhon yun eh. Kay kun ang inyong mga security protocol amo-amo lang na malutsan kamo Japon, subog nga gani pabaskugon na nga aton yung mga proseso eh no, sa pag-checkyar sa mga gamit sa mga bata, mga katropa, of course observing some privacy nila no, ang ila kinamatarong mga katropa sa mga kinamatarong sa mga unfounded nga mga frisking blah, no, pag kap-kap sa ila kagurano pa. Pero dapat pa-enhance naton ang paggamit naton sang teknolohiya para ma-advance naton ang katong security system sa mga eskwelahan diri sa Bacolod, mga katropa, no. 7:34 sa pagpakaraga nato sa atong tudan diri sa Bullseye sa atong tudan, mga katropa. Amo ni ang aton nga ano nga ginalantaw. Ang isa ka balita diri mga katropa, bulaga sa aton mga katropa, mga abyan. Isa ka grabe o baha mga katropa, ining hambal may ara kuno sang ano mo, may ara sang linog nga natabo mga katropa, no. Kun sa din nakit-an to may ara sang flash flood, no, dito sa Trisuli no Wakot Nepal, no, kag border ni mga katropa, tunga-tunga ni ta border area sang China kag sang Nepal. Dira makit-an ang ining isa ka tourist destination man mga katropa mo, no. Kag nakita to nga naguba ini mga katropa ang isa ka malapad nga dam tungod sang ginahambal nila linog sa nasambit nga lugar, no. So ginalantaw pa ni kung ano ang gintunaan, pero ang pinakamalatest update mga katropa is may napatay na nga no kapinsin katawo kag sobra 300 ka mga tao mga katropa nga na dalato no sang pagbaha dito sa Himalayan border, no, sa ini ang border nga naga tunga mga katropa sa Nepal kag sang China. Nga ginaupdan man may mga borders da, no, from Pakistan, India, no, Nepal kag China mga katropa nga dira ma nagaluntad ang insidente sang pagbaha. So lantaon ta kun ano karon ang pinakabalita diyo sa because nga ti latest counting mga katropa nagrabot na sa 300 sobra ang missing. Confirmed mga katropa from 95 may patay na nga 100 katawo. As to press time, no, balita naton sa News Bong. All right? So isa ka insidente nga daw wala may ekspektaran because kinamo sa mga turista nga nagakadto na, no. Kag naga picture sa isa tubla ka movie dira na da gin shoot mo, no. Nalipat ko to sang sang movie nga to. Pero mga katropa, lang taon tara ko ng istorya-istoryahan ta. Ari naman ang sadya sa impeachment court.
1: Sinabi nyo na lahat eh.
0: Ang isa sa mga gin-raise to mga katropa, legal bala ang pag-angkon sang ukon ang pag-disburse sa mga intelligence fund sa isa ka tao nga kinasweldohan man sang gobyerno, ha? Ari niya sa executive department mo, no? nga siya ang magasto sang kwarta sang intelligence fund sang president vice presidente. No? We're talking about Colonel La Chica nga pirmi ginatudlo sa mga ano sa mga witnesses nga siya ang nag implement sang ining security protocol intelligence surveillance mga katropa nga gingastuhan lakip na ang intelligence fund nga gingasto sa sulod sang 11 dias mga katropa and bear in mind sobra ni 600 million pesos ang nahatag sa presidente mga kailangan i-liquidate mga katropa no so medyo dako ni nga mga ano dako ning issue karon no sa aton nga sistema sa panggobyerno pabangkot nila nagakatabo gli ni no sa mga ano ta sa mga ahensya sa gobyerno ang pinakasadya kahit may arab lang sa mga senator judges mga katropa nga trying makita man aton kita saksi man ha gusto mag-abogado ha trying to justify sang sining nga mga kagastuhanan sang ahensya nga it seems nga ginapakita nga natural lang sa service kun sa intelligence spending may mga ngalan nga hindi gidya aliases lang no so may mga aliases to mga katropa no naghatag to sang iya panong aron nagmanifesto to mga katropa si Senator Robin Hood Padilla sinya kilala mo si Maricel Bonifacio ate ambalto ni May de Villagracia attorney May de Villagracia ang ano lawyer sang prosecution sinya dali lang recall ko bi hindi pagig ko privacy ni mo ning hindi si Maricel Bonifacio si Benigno Aquino Jr. Linya ang alias ya si Maricel Bonifacio. Ginsundan man ni Senator Bam Aquino mga katropa. Sige, tsakto na si Maricel Bonifacio. Halin sa Boston, gusto magpuli para magpuli sa Pilipinas. Naghimo sa alias nga si Maricel Bonifacio para makapuli sa Pilipinas. Pero sinya bal ni Bam Aquino, sinya wala ni saya galing na intelligence fund ya.
2: Franca, diretso. Bullseye.
0: Amo na pila ka mga ligtas mga katropa, no? Lantaon ta man ang update dugay-dugay, no? Ang isa ka pabol ko lang ni ang isa ka magapatigayon sa Giros protesta ang grupo sa mga sugarcane workers sa Negros sa Talatapan sang Doli tungod ipanawa para sa pagpanawagan sa pagtapos na sang ining sistema sa mga ano ta mga trabahante sa tubuhan nga pakyaw-pakyaw system. Istoryahan ta na karon mga katropa. Oras naton 7:41 sa pagpangalaga naton. Mahaboy lang ko sa mga commercials naton mga katropa dugay-dugay, no? Anyway, kaupod naton sa technical side katropang Judy Reveligano. Ako naman sa katropang Win Salinas. Welcome diri sa Bullseye mga katropa. Commercial ta balik ta pagkatapos ni standby mga byan.
2: Bullseye XFM 90.3
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Strong Pain, Fast and Safe, yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Likawan ang sobrang alcohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas, batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya. Wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Prudent,
0: yung nag-trust ang public opinion.
3: Objective.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Balik tayo mga katropa, oras na ton, 7:47 na. Sa mga nag-sulod sa itong Facebook page mo, katropa, morning sa inyo tanan. Thank you. Salamat gid sa inyong pag upod diri sa programa mga katropa. Aryo, morning sa kay Ma'am Elvira Ilogo, thank you so much. Tristan Yat Gulay. We have Ma'am Jovi Amidente, thank you so much. Salamat kayo. Kag Junior Alegria, thank you. Kag sino pa? Remil Mamilya, Wilma de la Peña, may aga, Barangay Singkang naman ni saya. Mary Jane Balgalio, nagapangapikapi, thank you. Kag Jelwin, paring Vincent, Dan, kag nagadulong naman ta sa eskulahan. Damo subong sang ginahiwat nga bulan, wika, linggo ng wika. Sa eskulahan, yes sir. May na sila Dora Dumipig. Salamat. Sa kay Remil Mamilya. Kay Meka Tumbos Makalalag, Junel Fajardo, Lilia Robrado, Lloyd Navales, Mary Jane Balyo-Alyo, thank you. Salamat, Gid. Happy Thursday. Nakamonitor kami sa Mom's Chapter Hedubanan. Alright, thank you so much sa pag-upod rin mga katropa. Kahapon, gireport na tunto. Isa ka vlogger ang nadakpan. Kag ang live-in partner niya ang nadakpan to, no? Ang balita nga hindi ako no deserve ang nasambit na pag-aresto siya mga katropa. But nonetheless, ang pinaka-latest kinakuha nato yung mga impormasyon sa PNP nato mga katropa, ang subject tuwag din sila yung kabilog. Kag isa na isa pa, Ario, ang isa ka ano? Nang kawatan, no? Nga nagtiliwan matapos brakpan, nagapabilin Mr. X mga katropa kung sa diini, no? Dito sa Talisay. Okay. Paon to mga updates sa mga katropa with katropang Franz Andrew Burgos sa aton nga linya.
5: XFM Live Reports.
4: Katropang Franz, may aga?
6: Katropang Irwin, din confirm sa aton sa Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region. Nga duwa kid sila ang mga subject person sa drug by bus operation kaya ginalakipan eh siyang isa ka-vlogger. Dahil nga din rin natabo ni Karapurvin mismo sa Barangay 10, Ciudad sa Bacolod, kahapon, or sa tinaligtan nga hapon, ano kita subong Biyernes, hapon sa Martes. So Karapurvin, din rin ginpakikagungkan ta si Agent Kit Katili, ang PIO sang Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region. Considering rin katapang Irwin, ging confirm sa ito ang ining mga subject person nga sanday o kung sanday Christian Tolentino 32 anyos kag ang iyang live-in partner nga isa ka members ng LGBTQ kaging kilala sa kay Joselito Peruelo o kung kilala bilang Julia Peruelo TV nga isa ka blacker katapang Irwin rin sa siyudad sang Bacolod. So, we confirm sa atin ni Agent Katili nga hindi subject person ang isa lang. So, di duwagit sila galing ito pa, Irwin, ang target sa sininga drug by bus operation na kinunsa sa Kindiya NIR. So, sabihin ka pa, Irwin, nakuha ang pilakagramos na valor sa shabu kaga pilaka do 400,000 pesos. So, ang shabu na kumpista ng ina. Akat pa pa Irwin or ang nasambiting ng mga persona na nag-engage pala sa pagtaligya nakuha hindi na siya ang pinakagramo sa shabu at ito pa Irwin ilapang ka gatos na libo ang valor siya eh. So gin pagkigangutan ni si gin amuning ginbalikan sa gidang tideya kaya ito pa Irwin may mga information rin nga nagkasiling planted na nagkasiling hindi legit ang operasyon.
2: Mm-hmm.
6: So, ang survey, nagdikong pagdari ang Philippine Drug Enforcement Agency sa atin. Ang mga sinang mga ligasyon sa publiko. Matapos, kasi katalo naman kita nga doon, halos ka na, may mga nagkasimpatiya sa kay sa vlogger nga na eh. No? Pero katong parwing ipahit sa ato na rin ni Agent Kapili nga ang ining operation, lihiti mo.
2: Oho.
6: Kaya nga, madugay na nila galing na ginamonitor ang nasambit ng mga individuals o pa ng mga subject persons.
2: Oho.
6: Sang nagdugay pa ng mga binulang. Pero makabig ni katong parwing ng duwanin ng mga lunsay newly identified persons. Tungkol katong parwing, wala man may nag-a-exist with para ng mga tapos si Glebing ito, makapit din may mga track record.
2: Oo.
6: No? Pero kapag Irvin, may mga monitoring yung sa kono, allegedly, sa sining na mga suspect.
2: Okay.
6: May kinabantayan na nila kapag Irvin, kahit ikaw madumduman sa daan ng payag sa aton na Bacolod City Police Office, ang tinaligtan niya kapag Irvin na mga drug by bus operation na hindi inuglaw ng mga amount siya buong makuha sa inyo. Ang ginapatiyan ka Tropang Arwin dun sa mga newly identified.
2: Okay.
6: But I don't know kung ano niya ang trabahin sa PDEA. Kahit ito, si Tropang Arwin, kung lang taon ka ng PDEA, tumalagsahon ang malis na po nag-operate kuno mo. Hindi ba nilang feeling na halos ka na si Man, nag-operate sila. So, dali natin makita na nangin maid-aid man ang PDEA when comes sa pag-identify sa mga persona na maging subject nila or target for that drug by bus operation katropang Irvin.
2: Mm-hmm.
6: So, dari na ito nakitaan kag naibaluan sa payag ni Agent Keith Kapili na madugay na nila nga ginamonitor. Dari kita magkabase na posibleng ilan na nga ginabantayan, ginatunan, kag isang mo ito nga adlaw katong Irvin ginunsar ang drug bypass operation natong sa sining mga persona kag natigayon na madakpan.
2: Mm-hmm.
6: So, isa karon ang investigation dire is in posisa naman si Kapili kung sa dito inihalin sa dito ininiblaga na mga shabu malabot. Pero gi-confirm niya sa aton nga ang operation sa sining ng mga persona o kung sa sining nga mga individual within Bacolod City lang.
2: Okay. Oho.
6: No?
4: So, klaro pala kung Tropang France, hindi lang sila nagagamit, nagabaligya man sila?
6: Katropang Irvin, ang sa paggamit, wala naging payag sa aton.
2: Okay.
6: Pero dari lang niya nagtutok regarding sa ilang nga operation or the certain business ng siyang duwa.
2: Oho. Okay.
4: So, maghambal kita business, gabaligya eh.
6: Oo, oh, ay, sama na yung katraparwing kasi, amon na nimo.
2: Mm.
6: Ipayag sa atin sa PDEA na ginabantayan, ginamonitor kung sa dinaning kapakalabot ang ginabaligya.
2: Mm.
6: So, tibot silingon si ni katraparwing naga-engage din sa pag o sa illegal na negosyo ang nasambit ng mga individual na na-aresto sa ilan ng drug by bus operation.
2: Mm-hmm.
6: So, munisubong nagatutok man ang PDEA, kaya ang ilagri na ginatunaan, kung sa din inihalin, e-supply, ka yung napagwa, katapang Irvin, ang sining ng mga persona, ka ginabaligyan rin sa aton sa syudad ng Bacolod. So, sa karon, ni Kapon, naging file na itong kaso.
2: Oo.
6: Naging inquest, I think to pag-file sa kaso. Paglapas sa Republic Act 9165 Petro Parvin para naman yung Comprehensive Dangerous Strike Act of 2002.
2: Mm-hmm.
6: Pinapagkikimutan naman ito gani si a vlogger ito. Kasi gapanindugan, gini siya kata Parvin na wala ni saya kay Latanan o kung wala siya nag-intra sa pagbaligya sa illegal nga droga. Kaya mo nang inambali kaniya nga hindi saya ko no. Ang hindi saya ko no nagkakadapat na matabo ni siya. Hindi niya ko na dapat imuhol sa iyang ininga bagay. Sa malipot na pulo, hindi niya deserve ang nasambit niya bagay o ang ininga pagkatakot sa iya na kantanan sa illegal nga droga katropang Irvin. Sa pamatigaan tada si Agent Keith Kapili ang PIO, Matopa Arwin, sa Philippine Drug Enforcement Agency, Negros Island Region.
2: Oh.
6: Ang mga natapon nga insidente o kung pagkadakop sa isang ka-vlogger, yung kilala si Kai, Jose Lito Peruelo, mukha mas kilala bilang Junior TV, kaganyan nga, Ligon Air, Matopa Arwin.
2: Okay.
3: Okay. Ang
7: Okay. So, ti mamang vlogger, tuwam ka engagement?
3: As of now, sir, I'm the investigator.
7: Okay. Oo. Pero ma'am, for how long na hindi kinamonitor ang, di ba ang live-in partner yan eh, ang mong subject, di ba? Ano na ma'am kadugay nga kinamonitor ni ma'am?
3: Sa monitoring, sir,
7: okay. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Ang posible, ano ning status ang ano, ma'am, sang live-in partner or ang subject's operation, ano sa HBI or SLI?
3: Newly
7: identified. Mm-mm. Duwa ni sila, ma'am, newly identified.
3: Yes, sir.
7: Okay, ma'am. So, ma'am, posibleng operation ko ni ma'am sang subject? Bacolod lang yung operation? Okay, ma'am. Okay. Pero the ma'am, the supply din halin, why na natukiban niya? Okay, ma'am. Sige, ma'am. But pilay dito tan, gani ma'am ang nakuha, ma'am? Oo. How much, ma'am? Bilang amount? 340,000. So, ma'am, i-file na ning kaso today sa ilang aduwa, ma'am? Oo. Okay. So, ma'am, ari, ma'am, may mga nagka-question kung legit ang operation. Kuno, muna, ma'am. So, tayo naman, balta na, ma'am.
3: Yes, sir. Legitimate ang atong operation, sir, kay wala man pagkakandak.
7: Oo. Yes, ma'am. Oh. Okay. Mm-mm. Okay, ma'am. Sige, mama.
2: Katropang friends. Katropang friends, dula. Katropang friends. Oras mga katropa, alas 8 punto. Kaya buri karon, katropang friends. Dito lang. Service kita ni sa contact sang linya kay katropang friends. Ang I don't know kung nakita to, may nga nagagwa ini mga katropa ang pagduda bra sa pagkadakop sa kay Julia TV ni isa man siguro i-explicar sa aton nga pideya katropang France nga sa mga statement ni Bugris bra.
8: Oo.
2: Nabalya sinya ginhambalan ta na kamo nga ipa ano to ano tong terminos to ha nga naabot niya sige hindi madugayan mga dakpan ka mo na daw mo na bla iparig ipa daw by bus something ang mga terminal hindi ko certain ha pero amo na kuno statement ka to pang France mo
8: awan to pa pa unsa nga nagdadag para iya na balik sa ang mga sa vlog okay so ato gyud ang gang kontrol nila ang mga sa pagdi para lang ang awan ko ba hindi sa another mga bar niya nga i-show doon ah. But, mag-i-guess ang video ba? Ngayon sa muna yung ito, wala ko pag-water. Ito po nila, nga ang ina ng mga individual nga naros ko, matutay na nga ginabantayan, kasi posibleng na, ano nagiging gano'n? Kasi nag-engage na kita pa parway sa sining ng mga pagbaligas ng legal na droga.
2: Oo. Pero subject ng ganyan sa ever since katropang France, ginaman mananang ni Slaya mo, no?
8: Oo. Extra ka sa farming. May under monitor, red lang ni sila ya. Sabantay, red lang ni sila kung may isang nagligad pa.
2: Naika, ang confirmatory to sa drugs ka to pang France, kumusta gli?
8: Kaya pa nago?
2: At yung drug test sang duwa, kumusta gli? Way pa nagwa?
8: Wala pa. Kaya man naka ginang interdiyan
2: po ang drug test. Okay, ay do police to gli, no?
8: Ang nakapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag
2: way pa kapiyansa, way pa napakasaka na kaso, pero ginahulat-hulat base makapiyansa ni since nga gamay daw 300 plus lang, 300 gramo sobra ang nakuha to.
6: 50 grams daw 340 pesos, 340,000 pesos.
2: Oo.
6: Ang na-confiscate ni Sila.
2: Mm-hmm. Kaya
6: Marvin.
2: Oo. Okay, sige lang. May mga bagay, abing nga naginawa mga katropa, katropang friends sa social media, kung nag-sell siya, nag-abaligya siya, nga mula yun, ikagama yun. Ang iya, damo mo na. Di, diri nag-abang, kuso ba mga, ano, mga damo meron mo? Damo nag-intra, nga mga vlogger, gusto mo makaangkod, balad mo, gusto mo makaangkod sa reaction kag magtaas mong subscription nila. Kaya gina-take advantage ni ang balita nga si ang ano ang vlogger nga si Julia na dapan. Pero ti amo lang na at least naklaro man sang aton nga pideya nga ti duwa sila ang target. Duwa sang target. Hindi lang ang iyang living.